0: amo na guro ang mga factors, no? Pero sige na.
1: Posible, no?
0: Grabe, importante dakpan po ang suspect kag magpangatubang ni sa kaso sa aton aton mga kapulisan. Nako. Pero ang pamilya why pa gid sila away pa no? Abroad ni iyang pamilya no? Sang
1: Ya ba, ano pa rin doon sa abroad? Pero kay mo na na i-kaso na i-file na.
0: Oo. Kaya nadagaan pa sa dugo ang balay nga gin kay o ba?
1: Amo gani man. Dito up and down ni sa mo.
0: Mm.
1: No? Yeah, mo lang pala mo sa book ay yung nag-matrimo lang nato ng iban, nagpangabuhis ang patas.
0: Mm-hmm.
1: Iban niya, tima patapos na lang gid.
0: Mm-hmm.
1: Eh kung amo pa rin matabong ang mga circumstance, naglain pa to, may napapayagid na lang.
0: Mm-hmm. Oo. Sige lang, importante na dakpan ka katropang France kag na-restar ang suspect nga ni depende ni kung ano ka ang mga ebidensya nga makatudlo nga siya gid isa na itong CCTV kag ang mga insidente nga hambal to police nga base may kilabtanan ni siya daw ako galing yan na ang palabang ko tanon ko yung katropang France kaya nakalabot siya sa handumanan nga ano man gaubrada siya may live-in partner siya dira na sila. Kay Dugalibot siya, Pasay, halin sa Mursa, pakadto sa Pasay, pakadto handumanan.
1: Oh, kasi ang live-in partner na ito, Parvin, wala man yung disclose kung taga-diin mo, basta regobras pa kulo. Basta siguro nakakita, tapos handumanan, wala sang, spring house ba na?
0: Oo. Kaya may opportunity nga makaubra. Galinti, amun ang kungkis, Locan Fair sa Kabuhi, pero I hope nga ang hustisya mahatag sa pamilya kag sa senior citizen nga ining biktima katropang France.
1: Oo. Bugay ni katropang Irving, no? So, tiyan mo na nga po nga, ano, nga pag tutok rin sa karon sa pinakauling investigation sa Bacolod City Police Station 10 sa sining tabuka sa Irving nga insidente, no? Dras barangay dumanan. Salamat inis ka sa pang Cross Central Burgos sa mga bukol-bukol sa labas ng Tumaro sa Santo Blas Road. Para sa nagawag ng Pilipinas, Pilipinas sa Extra 10 News.
2: XFM Live Reports.
0: Thank you so much, Katropang France, sa mga latest update, mga balita, mga katropa sa dala sa Barangay Dumanan. Kasubo lang, kasakit lang, kay ang biktima, 82 anyos, senior citizen na excited maniguro sa katapos balay sa balay, no? Sa aton pagpakabuhi mga katropa pinaka highest nga ano nga achievement nga mahimo ta isa sa mga mataas nga achievement is mapakaiot ta balay ta mahatag ta ang maayo nga kabuhi nga kahimtangan para sa amay Inuita. No, ti ga-abroad ta, no? Gahibo, gahimakas ta, no? Para mabalik naton sa ila ang kabuhi nga ginhatag mo nila sa aton mga abyante, ario, ang bata, guro na ganduman nga makatukod sa barangay ng Tsakto. Pero tabo ya, gintinuntuhan. Resulta, mga katropa, napatay ang ang 82 anyos. Ano man ang 82 anyos, ang 29 anyos man? Hindi man maka aboy persa. Alang-alang gid jay. Pero siguro pag nantaw ko base bumato bla ang 82 anyos, no? Balay ni nilaya mo. Kagun kawatan, silang ging kawatan. So direkta nga siguro do. Though naanad na marami mga suspect magsulod-sulod na kay White House guro, no? So kita one, dito na tulog ang 82 anyos. Ati matapos nga pila ka mga hinutlo, inuras mga katropa, ginsulod, nagsulod sang nagsulod ni ang suspect. Wala pa mabalaan kung anong motibo sa pagsulod, pero sa pag-imbestiga sa kapulisan natin mga katropa, natabo na ni may ara na sang pagsulod sa mga kawatan ng teras balay. Tipinsar guro nila may kawaton to sila kawurat tao to. Anon mo kay dito nagtulog ang ang senior citizen ngani basi bumato muna yung natabo. Pero on the other hand, mga katropa, anong gadgad mo ba yung palagyo ka na yun? Anong gadgad mo nga makadto ka sa Mursa? Kunway ka may ginhimo, no? O, anong gadgad mo nga mag-surrender ka? Kunway ka may ginhimo, okay. O, diranan ta sa argumento nga gusto niya iklarohon o tinluan niya ang alan dito sa nagsukaabi. O, pero ano man ang gadgad mo katuakatos ba dahi? No? Anong intention mo to?
3: Oh.
0: Di ba? Oras mga katropa, 8:04 na sa pagpangaragat na morning. Sa mga katropa ta, sa kay Sir Epihelia, good morning. Happy Sunday sa inyo. Tanan, thank you. Salamat kita. Ma'am Sol Jolito, morning. Sa mga members of Ma'am She's, Ma'am's Bacolod. Kag, sa kay Ramil Mamilya, dira sa Makagahay, Overflow, Mayong Aga. Sa kay... King Kong alias Iget, sa kay Bobby Villaran, Bisaya, Nibay, Junior Alegria. Mayang aga. Thank you. Salamat, Gid Raymel. Kag-shout out lang gali sa kay Jenny Kahilig, Jenny Espanyola. Thank you. Nagapanglaba sila ko, no? Lilia Lobrado, mayang aga. Sa kabankala naman ni mga katropa nato, Jay Hansel Panunsilyo. Dubo, bag-ulang git si Jay Hansel, naka ano? Nakabutwa ho. Yeah, good morning, katropang Win. Ta, Santon Gold Coffee Mix. So, thank you, gapangapikapi, guro si Sir, si Jay Hansel. Ta, thank you ah. Salamat, Kid Bonburo, kosta may aga. Dira sa Dulao, Bago City, we have Ivy Alvarez. May aga lang ko na. Thank you. Mayna, sila Dora Dumipig. Sang Barangay Punta Taytay, nakatutok man sa aton baratuntunan. May aga. Thank you. Ang naga-watching Ma'am's Barangay 35, Salome Lazarte. Ma'am Salome, mayong aga, kag-ari kami di sa si Ann Mary Davina Gracia, watching from Barangay Felisa. O, mayong aga sa mga kabarangay ko na. Mayong aga sa inyo. Thank you. Ha. Salamat kita. Mary Ann, hindi ko na mabasa. Basta Davina Gracia. Ma'am Rian, thank you ah. Kag sa kay Mayor kay Marivic Hipa Gip Gano, mayang aga. Thank you. Salamat gid. Parin Jelwin, kumusta? Kapi-kapi naman to ah, no? Sa happy anniversary sa Buas, sa martial law declare ni former president senior martial law September 21 eh. Okay. Morning sa inyo. Salamat, Gid. Alberto Norbing Loreno. Thank you. Halin sa Talisay City Zone 15, Negros Occidental. Nakatutok naman. Shirley Arevlo, dira naman sa mga katropa natin sa Kabankalan. Thank you. Elvira Gilogo, Marivic Castin. Thank you. Rineta Cuenca Ia, dira sa Barangay Tukuling. Thank you so much. Salamat, Gid. Mayang aga sa inyo tanan mga katropa, ha? Kag sa kay Randy Santisas, nakaupod naman sa aton nga nakaupod sa aton nga para tuntunan, no? Bisaya Nibay, shout out lang dira sa Overflow sa mga addict sa kape. Oo. Ga-addict din sa kape, tungod libre ang kape mo. Oh. Tay, kumusta ang preparasyon ta para sa barangay SK elections da? Okay, good morning sa kay Bisaya Nibay. Mayang aga. Oras naton 8:07 sa pagpakaragad ta mga katropa. Let's take break. Balik kayo ta pagkatapos sa mga panandom.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM
4: 103.9. Yes, to hell.
5: The secrets of hell.
6: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Dok Leo matong siling nimo acquired, no?
7: Yes.
6: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balo sa ni Dok Leo?
7: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin kun ang problema magid ni mo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawaga type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawaga mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni saton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
6: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
7: Yes.
6: Kung wala na gid.
7: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
6: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Southern Plus Gold. The secret of health.
6: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
7: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining selula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sining Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
6: Hindi na sa kabatsyag.
7: Yes.
6: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
7: Again.
6: Again.
7: Yes.
2: Gusto mo ba ng pinag-

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga klalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga iso, Flavon, versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig na ito sininga Sanson Plus Coffee Mix because may iso, Flavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Sanson Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Sanson Plus Gold.
5: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanson, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
0: Turbo Supplement for Men.
4: Oh yes,
0: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Isa naman ka yan ang nagpamatud sa kanami kag binipisyo sa paggamit sang Sanson Gold Coffee Mix.
11: At upa, may bago na nga Sanson Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: mga katropa. Dali na, try mo kang inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabaskog, napagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mambibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaas.
6: Samsung Plus
5: Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpapatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang maskin babasko, maskin panami, pampagwapa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
3: X FM 103.9. Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Magtipo na sa mga entries
3: para sa Gold Eagle Beer
2: Premio sa Tansan Promo.
3: Mas madamo ka entry,
2: mas madamo ka chance nga magdaog
3: kada simana,
2: may magdaog sang 5,000 ka pesos.
3: Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners.
2: Mag-intra para dako ang chance nga magdaog
3: sang grocery package kag mobile phone.
2: Hindi na magpaulihi,
3: mag-intra na.
2: Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer
3: Premio sa Tansan Promo.
2: See posters for details.
3: Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
8: Sumasa inyo
4: on air and online.
8: XFM Network Philippines.
4: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
8: sa anong sulok ng bansa.
4: Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balansing nga mga komentaryo.
9: Hindi nga naman blan namon makaya ang ina.
10: Pwede. Yung nag-atrust ang public opinion.
4: Objective.
9: Pangayo ko man ang kapirasyon sa atang mga kapirasyon.
4: Prangka. Kagdiretso sa mga punto.
10: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang bullseye.

Oras mga katropa, 8:21 at sa pagpapalagay natin, dali sa atin nga pala itong tunan mga katropa, balik-balik ang time. It's 41st year no, sa commemoration mga katropa sa Escalante Massacre. Balik-balik ang Terrible, where naglabot ni Sebente ang napatay, no? Kadungan sang ining pagpatigayon sa kilos protesta, rally protesta, kapukukan na bi mga katropa sang ining problema na Tundris Negros Occidental, ang sitwasyon nga naghatag sa aton sang lain nga epekto sa pagkabuhian sa aton pila ka mga uma dito sa Escalante, no? That's September 20, 1985, no, mismo sa hall sang o kun sa gwa sa taratapan sa gobyerno katropa nga nagprotesta ang kapin 500 ni 5,000 ka mga protesters nga nag pagwa sang sentimiento angot sang natabo to mga katropa o kun parindugan, no, sang sining mga trabahante para sa ilang panawagan, no, sa insaktong bayad, insaktong tratasyon, no, kag padayon nga nag lala nga sitwasyon sang Negros Occidental, no, kon ekonomiya pag-istoryahan ta. This is during mismo sa sa administrasyon sang anay presidente, senior kun ang amay sang presidente subong, former president, the late president mga katropa, Fidel kun Ferdinand Marcos Senior ng mga kaabyanan. So ini ginakomemorar ni mga katropa because significant ni nga nagkalatabo Dres Negros Occidental. Naglabot 20 ang napatay to, no, clash between sang aton nga sa aton nga mga militar kag mga protesters mga katropa, no. Anong aton ginalantaw di mga abyan, no? We have to learn from this, no. Kinahanglan tatun-an ini kag balik-balikan ini bilang isa sa mga significant nga hitabo Dres Negros Occidental sa tunga sang mga may sa mga manguma, no, nga kag sang mga tag-iya sa duta Dres Negros mga katropa, no. So ginalantaw-lantaw ni, no, until now ang pila ka mga progressive groups mga katropa nagipanawagan sa gihapon sang hustisya. De dumduman ta mga katropa, naglabot man ni sa naglabot man pati matadugani ang tubosong incident man to, nga gingko cocktail man sang madamo nga mga individual nga ti ginapatihan mga katropa, mga nagapatigayon sang research dito sa Tuboso. So nantaon ta kun anong paglantaw ni nila karon, no, sa mga bagay-bagay ni, no? 8:25 mga katropa. Patonyal Roslyn, good morning sa kay Bisaya ni Bayse niya. Ano lang kami, shout out lang kami din sa makagahay sa overflow mga katropa. Thank you so much. We have Renita Cuenca Iya from Ma'am Stakuling. Thank you. Ay, pinsan ko si Ma'am Renita diri na di sa Handumanan. Takuling gali. Sige, okay mga katropa. Tanawang tayong pinaka mga update dugay dugay pagid pagkatapos namin ministro yanta ang eleksyon sang barangay. Kay daw ka excited man sa mga kauturan ta sa ini, no, ang Baldila sing daw mapostpone gid daw wad an pag-asa. Subombla libot kita sa halin diri sa Takuling, pakadto sa Alihis, pakadto sa Handumanan, Mansilingan,
Ang muna yung mga panahon, mga katropa, damo na nitani sa mga tarpulin mo. para sa aton nga mga kauturan nga gusto magpadlagan, damo na disappoint. Damo ang nawad-an gana tungod sang duso butong blah, nga plastada sang barangay in SK elections. Nami manitani ang ining mga okasyon, no, because nga ti sa sitwasyon nga na magusto ta maduso katropa ang pagbag-o even sa barangay level, mabuto ta sa mga barangay o kun sa mga individual or aspiring politicians katropa nga we feel akma kag nagakaigo nga magpungko sa pwesto sa barangay, mga katropa. Pero ti matapos nga ginpasar ni ang bill nga i-fix na lang ang terms ang presidente, ha, mga katropa, ang bill nga ginapasar hindi ni siya sa konteksto nga i-extend ang aton nga barangay elections, no, ari niya nakasulod sa pag-fix na gid lang sang term. Sige lang, medyo sako gro. Pag-fix na gid lang sang term sang aton nga mga barangay officials from 4 years, masulod na sila sa 5 katuig. Pero good news manitani mga katropa, no, because sa mga public officials naton okay tani nga mag okay tani kay ti ma-postpone. Pero problema, daw hindi ni sila makapadlagan liwat. So

5 katuig para sa mga barangay kapitanis. Okay, na-approve din sa Senate first and final, third and final reading. So, ang matabo, usually, mga katropa, kung duha kami ng bill ni, i-reconcile pa ni sa Baikam. No? Pero ti ambal sang COMELEC, sinya, probably, malapit sa malapit, ngayon, why na sa Baikam? No? Diretso na lang. I-submit na lang, mga katropa, sa Office of the President, mga byan, ang unified bill para sa ining barangay Neske elections nga fixing of terms, no? So pag pasan na to, pag submit sa Office of the President, mga katropa, the President will sign, no, sang bill ngani. Okay, kung makita sang presidente nga okay ni, then mapirmahan. Pero kung hindi pa, magdugay pa, mga katropa, may mga proseso pa. Considering sako ang presidente, damo sa mga priorities man atun ka presidente Subong, sa lapit na lang isa kag less than 2 years antes pa lang national elections, no? So gapri para naman ang atun nga mga mga national figures, mga katropa, sa posible nga matabo nga mga adjustment para sa election for national. Plus, damo pa sa mga bill to na sa iya State of the Nation Address, mga katropa, ang presidente, damo to ginmention, no? Nga posible panawagan niya kag gusto niya matabo sa aton nga pungsod in the last 2 years sang iyang presidency. But thing is, ang ininga bill mahulat pa rin sa mga presidente, mga katropa. Ang ginalantaw nga target is before 28 mo September sininga tuig, because amo man sa mga katropa ang pagsugod sa filing of certificate of candidacy, no? Pero ang sitwasyon, what if for example mapirmahan sa presidente kag naka-file na sang mga COC ang mga aspiring barangay officials ta. Ari pwede matabo, mga katropa, pirmahan gid sa presidente, manginal avoid na to, no, ang inyong certificate of candidacy. But kalabanan, mga katropa, bilog ng Pilipinas, base may mag-contest ni sa Supreme Court sa ininga bill. Una, ang ground, mga katropa, nga tapos na, lapit na matapos o kung nagsugod ng filing of candidacy, which do ka alang-alang na. Next naman, mga katropa, ara na, ready na ang tanan ng mga paraphernalia nga kinahanglan i-prepare sa commission election, no? Sa committee hearing to, mga katropa, ginpresenta to sang COMELEC nga nakagasto na sa lasang 8 billion pesos mo, no, printing of ballots, no, para sa preparation sa mga schools, no, kag iban pa. May ara pa sang 9 billion ang COMELEC nga gin separar. 11 billion, mga katropa, ang COMELEC nga na-preparar nga inog-download pa sa DBM. Subukoy pa na ako lumatandog. Pero kung lang taon ta, mga abyan, nag-preparar kompleto na eh, no? Halin sa registration para sa mga barangay elections, no? Up and ready na tanan. No, kung COMELEC ang pag-ahambalon, pag-istoryahan ta, preparation kay iban pa. Ang remaining nga 9 billion pesos nagalutaw pa niya pagsugod sang filing of certificate of candidacy, mga katropa, i-request naman eh, no, i-download ini nga budget, mga katropa, sa COMELEC, no? So daw ka alang-alang na sa lang tawon, plus kung may ara question eh, pag question sining extension o kung pag postpone sang election sa barangay, di what if be may mga tao pagid nga mag-contest dito sa Supreme Court. So that's another dilemma sa sining bill, mga katropa, panggit pasar sang aton nga mga senadores kag kongresista.
dito sa Kongreso.

0: Senado. No? So malapit mga katropa, may mga proseso pa ini. Like for example, no, ang bill mga katropa, kinahanglan ni sa 15 days mandatory publication, no? Like for example, no, kung napasar sabay hindi maglapaw, for example, be 25. So you have to count 15 days na mga katropa, no? So ma-fall down siya dito naman ta sa October. No? Ma-fall down sa October ang ining paglayi sang ining extension of terms mga katropa, no? So may mga proceeding para da, no, base may ara sa mga contest dito sa Supreme Court which will delay pag-re-arse ning layi mga katropa para sa mga barangay kapitanes kag mga official na sa barangay. So better yet mga katropa sa mga ang ginahambal ta lang para sa mga aspiring candidates or politicians sa mga barangay nga mapadagan, keep going lang, no, padayon lang kamo kay White ta kabalo base bala tuod bala maalang-alangan pagkatapos hindi kamo yaka file sang inyong COC, no. Ang tiliban anta naghambal man to sila nga ti ano man imo pwede man isa ma ano pwede man isa ma pwede man isa ma preparahan kag maka-file basta ma-file lang sila ya, no. Nag-aalang-alang ang iban sige ma-postpone gid ni. Pero wait pa na matapos mga katropa. We'll see, no. Dason nga may nadlaw kung ano epekto sa mga katropa. Anong madason basic kabalo kita nga priority bill ni sang Senate nga mapirmahan sang presidente, no. Pero ang sitwasyon naman mga katropa sa presidente, kalabanan sa mga barangay ta gusto na mag-eleksyon eh. Kadamo sa nakita tunila nga mga diferensya sa mga ano sa pagpadlagan sa mga barangay nga gusto nila mag-uhon, no, kalabanan sa mga kulturan ta gusto mag-eleksyon. Even ang aton nga mga kulturan ho nagsulo survey kita mga katropa, kalabanan niya gusto mag-eleksyon sa barangay. So depende man niya, no, sa aton presidente kung pirmahan niya kung priority man isang presidente ta, because nga tigramo sang pwede mahimo ho. Ang ato mga kongresista nagtutok sa nasa extension o kung fixing of terms sa mga barangay NESCA officials naton. Pero nang tao, may mga bill kita nga dapat na tutukan man ang hambal sa presidente pagdula sa system laws, no, sa aton bill mga katropa. Ang nagwa to ya VAT exemption sa mga system laws kung ginahambal ta. Ika-duha mga katropa, ang paglantaw sa mga layi naton on energy, no. This is the right time. Ngatun-an sang aton kongreso kag senado ang control ang nabilin nga gahom sang aton nga gobyerno sa pag-control sang presyohanay sang kuryente kag diesel, no, kag gatong diri sa bungsod Pilipinas, no. Amo na ambal nila, we have to learn from this. Kinahanglan ta tun-an ni may mga experience na nga dihado ang tao sa sitwasyon. Ti nga wala pa yung may gihimo, wala pa sang ginahimo ang aton nga gobyerno angot siri mga katropa, no. Oras ta 8:37, balik kay ta mga katropa pagkatapos sa mga panumdam. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
9: Isa ka professional boxer sa agad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangking nagatake ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga buki ka.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Palain man ko sang kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko sang natilawan ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Xanthan Gold Coffee Mix may kape ka na, gagwapa ka pa. Gadamo pa customer ko.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na, nagbaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthan Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthan Plus Gold. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3.
15: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gayon ko sang ordinaryo nga kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
8: Sakit ng katawan?
16: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Xanthan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Xanthan Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
18: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga buki ka. Xanthan Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Xanthan Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, antioxidant, anti-aging.
8: Xanthan Gold Coffee Mix.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga, medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katropa, alas 8.44 na. Kinahulat-hulat na ng mga katropa, ang mga formal, gid mo na, nga may ara na sa mga notices kinatag ang aton nga ang NEPC para sa pag-implement sa price capping, no? Ang balita mga katropa is nga may ara sa recalculation sa para sa mga bills naton sa mga metro. Pinsar kong inyong reading to sa una, amo tong basihan. May recalculation pagli ngayon ang NEPC sa mga ano ta, sa mga metro ta subong, no? Kun na patigayo ng mga katropa ang reading sa inyong bill, we thought nga amo na sang basihan, no? Ti maniguro man ang NEPC mo. Ha? Maniguro man nga tsakto kag padaog, ha? Why ka mo isalig to sa metro nga gin-rating nyo na primero pa? Di, amun eh, ma-delay-delay ang paghatag sa billing naton para sa September tungod sa price capping. Manubduman nyo mga katropa, ato ang aton nga NGCP nagpabalo sa pinaka-alert status sa aton nga supply sa kuryente sa Visayas, no? Nagdubo siya due to outages ang pila ka mga power plant, nagwa, no, sa grid, nag-disconnect. Ang kalabanan nga mga rason na di sa aton nga mga planta either maintenance or fault guba, no, sa ilang planta nga kinahanglan kayuhon, no? So nagwa sila mga katropa, mudamo sila. Daw di si Otsobla mo. Ang nagwa mga katropa since last month, pero ang indication ang mga data sang ginapagwa sang NGCP, this is already happening since 2021, no, ang pag mga incident of outages sa mga planta sa grid, no. Ang NGCP amo ni ang aton systems operator sang supply sa kuryente bukas Pilipinas. 60% owned by the stockholders sang Pilipinas, taga Pilipino. Okay? 40% of that mga katropa ati mga foreign investors manabi. Okay? Pero ti amo ni ang aton nga NGCP silang systems operator, ginabalance nila ang supply sa kuryente subong. Okay? And then kung ginakulang tadi sa kuryente, dapat imaangkat, ma-import sa kuryente sa ibang to kamagrid para i-support din mga katropa. Amo ang role sa NGCP, no? Sila ni ang tagahimo man sa linya nga ginaagyan sa kuryente halin sa aton nga mga power supplier, no? Nag plastar, nag-connect sa aton grid, no? No, sa aton nga sa Visayas, okay? Sila man ni ang naghaboy sa kuryente sa mga substations natin diri sa Negros Occidental, mga katropa, mga biyan. Okay, so amo na yung sitwasyon ta na normalize na ang supply sa grid. Ginambal to, ngati may arat na nagbalik. Nag-iban may outages Japan, pero at least na ang aton nga kinahanglan nga surprise kuryente, wala na siya nagkabus. Okay? Probably may pagnipis, pero hindi siya amuna ka significant subong mga katropa nga mga abyan. So sitwasyon ang epekto sa aton diri, wala sang rotating brownout na matabo. wala sa declaration nga may ara sa mga brownouts nga maluntad sa mga barangay kag iban pa nga mga servicing area sang Negros Power at as of this time. But we hope nga mag ano ni mag padayon ni until next year. Pero I doubt mga katropa, no? Kay ti daw nakita ta na ang sitwasyon nga daw ka hindi amo bla ang ginimo sa mga planta. Kay ti nagagwa sila sa grid, naganipis ang aton supply, and then dito ta magwa sa reinforce naton nga mga supply sa ano sa aton nga spot market. No, ang spot market mga katropa amo nang nagahilera nga mga ano nga mga planta sa kuryente, presyo sa kuryente, banalagyaan sa sang presyo sa kuryente ang planta ang spot market, ang wholesale electricity spot market mga katropa, WISEM, okay? So dito ta mabakal. Dito naman ta na napatay tungod ang presyo sang per kilowatt hour sang baligya dito spot market naglaboto last time 18 lapit 19 samtang ang sa Mindanao naman mga katropa lapit 20 ang per kilowatt mga katropa. So dako na sa kayo nagmando ang ERC naton to implement the secondary price cap mga katropa. Supposedly ang price capping ni sa mga katropa ginmando na to sang ERC primero nga dapat pilaran to 6,000 per pesos per kilowatt ba mo? No? Pwede ito magsala mga katropa. Okay? So that's about 6 pesos per ano per kilowatt tani baligyanay, no? Pero gin-impose ini mga katropa sang aton nga ERC ngambal nila from 18 pesos ikatuntan ng labi sa so, sa kapin 8 pesos na lang per kilowatt na ito mga katropa. So amunin ginahambal natin nga ang mga electric cooperatives magpatuman sila mga katropa. Pero be prior sila, ma-check sila anay liwat, no? Kung na-reading ka, I don't know kung readingon ka pa liwat, kung naka-reading na liwat, kay mariguro gilang NEPSI nga insakto ang kuryente nga na-consume ni mo kag na ibuhin. So, daw halos katunga mga katropa sang aton nga bill kay aton nga based nga per kilowatt hour nga ginabayaran aton sa NEPSI daw 14 sobra mo no lapit 15 na. Okay, so daw halos katunga-tunga ang ining aton nga round off lang no 15 piso, so tunga o lapit sa tunga mga katropa ang aton nga discounting matabo sa in sa NEPSI. We expect tani nga amuna ang bill nga matupa sa aton mga katropa no sa pagpatuman sa ning price capping. Okay, may notice na nga ginapagwa ang NEPSI ang Negros Power sa mga consumers nila nga medyo ma-delay ang ining billing naton for September. Kay effective mo dapat retroactive ni sa ang pagpatuman sang 8 pesos per kilowatt mga katropa nga maging baseline naton para sa price capping. Okay, so dira i-compute liwat sang NEPSI pero mga katropa ano niya ng kuryente ni ang generation charge money sa imo da nga kuryente. Why man nilabot ya, why man na nagdubo ang transmission ta, why man na nagdubo ang aton nga mga ano aton nga mga system loss may VAT nga buhin kag iban pa nga mga charges dira mga katropa. Dira naman ta sa mga electric companies amuning nagapatuman sila mga katropa, no? So computon para liwat ta. So delay. I hope ta ni sa mga kuturan ta nga why para kabaton sa billing nila tani insakto man ang ini nga mga computation balay bla. Ang imo bill to nagsinto 1,500 pag compute liwat 1,500 man Japan. Daw hindi mo batsagan ang imo nga price cap. No. So kita pasiguro pa mga katropa nga mapadayon pa ni ang pag-implementar sang price capping naton until ano, until September. Pero amo rin kinahimo karon sa DOE. Kinahanglan mag-normalize ang supply sa kuryente naton sa grid. Okay? Hindi dapat magnipis, hindi dapat magnubo ang supply, no? Ang ginakatikalahan lang naton nga matapos ang ining ginahambal sang ano, sang ERCs nya, dapat may ara kami sang short term nga pagahimuon, no, para mapungganta ang pagsaka pa sang kuryente diri sa aton nga pungsod katropa. Now, ti hambal sang aton nga ay sang DOE sinya, we're doing them as much as we can, no? Ti I don't know kung may mga audit na. I don't know kung may ara na sa mga inspection sa mga power plants para ipasiguro ang integrity sang aton nga planta. Now, diri kita nakatutok mga katropa nga na patuman man ang price capping sa kuryente sa amuna kadali mga katropa kag stabilize ang aton nga supply. What happened? Anong natabo? Gusto lang nato maklaro because why takabaro eh, no? Ano ang ginhimo mga katropa? Because it's still a question sa aton paraminsa aron nga nag-outage sila. Anong rason gid, no? Amo rin gina tari pa balo man sa NGCP sa aton, no, para makahatag kita sa mga sitwasyon makabaluta kun nga anong rason sa mga planta ni. Okay, next nga amo na kapos mga katropa nga mabalta, okay, 8 pesos na lang. May subsidy ba lang natabo sa aton nga mga planta? Ha? Nga ginbayran sang aton nga gobyerno para magpanubo sila sang ilang presyo sang kuryente. Take note mga katropa, ano ni sa mo? Negosyo mo rin mo. Ang mga planta nga ginakwaan naton sa supply ko sa kuryente, negosyo mo rin ila, no? Hindi pwede nga mabaligya sila sang like for example 10 pesos nga per kilowatt mga katropa sa aton nga mga kuturan nga vro ang ina ginabaligya. Siyempre may arad na sa profit margin nga ginatawag. Pila ang kita nila, pila ang porsyento nga nakapap top up sa presyo sa kuryente ginabaligya sa mga planta, no? Ano ang mandato sa aton nga ERC sa DOE kundiin lang ang price, ang profit limitation, ang margin sa profit nga dapat ginapatong sa presyo sa kuryente. And that's worth talking about sa control sa aton gobyerno, no? Nga dapat ang control sa gobyerno ara japon sa mga planta ni, no? Kay for example, ihaboy ka to nila sa spot market nga wala ka sa control, no? Because privado niya nga merkado sa kuryente. Kaya mga tonto kong case, ang mga electric companies nag ano man ang aton nga ng competitive selection gaka-defy tungod ang ginahimo diretso na lang if ever ano makuha na ito sa spot market diretso sa Bacolod, na coverage area, coverage servicing area sang Negros Power. Nag-rapot kita sa 159 megawatt ka kinanglan ta. Ang contracted nga mga supply naton, nag-rapot lang na sa mga katropa sa 20 megawatt, no? Wala ka kaproche, wala ka gama, wala ka kamiringking ang ginabakal naton nga mga kuryente sa mga contracted nga mga power plants naton diri. Amo ra ginapanawagan naton ang ini nga mga sitwasyon mga katropa do kasabotahi bla halin sa planta pakadto sa NGCP nga hindi man gani kaplastar sang ilang mga submarine cables para at least mabalanse. Amo ba ni commitment sa mga investors mo nga kay uhon ang linya sang Luzon kag Mindanao para in case gid man may kakulangan sa kuryente, pwede kita mag-import sa mga kuryente to from them, no? Amo nang commitment kaya dapat i-balance ugaling ang aton di submarine cable ang kapasidad mga katropa from Metro Manila from Luzon pagkanto sa Visayas, hindi amo na ka sufficiente, makahaboy lang ta more or less ta mga katropa 450 megawatt lang ang consumption tuya sang Luzon mga katropa. Dako tumo, no? Lab auto sa 15 I think, no? 15,000 megawatt ang supply to kag ginakonsume nila, more or less do 12,000 No? So there's a certain amount of power nga pwede patani i-import diri sa aton nga sa grid sang Visayas para maka-reinforce ang supply nga kinahanglanon naton sa aton adlaw-adlaw nga demanda sang kuryente. No, pero why pa na ma-fix mga katropa, why pa makai-uoy na, no? So kung magproblema mga katropa, ang aton lang gidya limitation, ang aton lang gidya pwersa nga i-import ng kuryente is 400 something. Ha? Di ato kay pag outage sini sa nga, mga pagwa sini sa mga planta sa grid naton diri sa Visayas, mga katropa, nagrabot sa grabot city centers eh, kulang eh, no? So kulang kayo. No, atun di 2000 sobra. Ado 2500 megawatt, no? Ang aton kinahanglan diri sa Visayas, mga katropa. And often than that, nagaripis siya, no? Tungkol sa mga outages. No? Ang demand tagrab ot di ano mo? 2200 plus 2200 300, no? Ang supply na kinahanglan natin diri sa Visayas, mga katropa. Now, kung may mga outages, like for example, ang mga therma, ang iban nga mga power plants mag-guada, sigurado maripis ang supply natin, no? So, arata, we're working, nag-trabaho kita sa manipis man nga reserves ang aton kuryente diri sa grid natin. Nga once kami mga adjustment na, dito tatapok sa spot market, no? Dito tabakwa sa supply nato sa spot market. And that's why sa aton nga mga electric cooperatives, mga katropa, sa electric company, why ko kabalo kung ano mga proseso, but it is empirical for us to establish ang contracted nga mga supplies kuryente nato dira, mga katropa, nga hindi ta mag-rely sa spot market. Kaya dito mahal to. Dito tabakal, mahimo ta mga kontrata sa mga supplier nato nga may ara kita control sa presyo, nga hindi ya vulnerable, hindi volatile, because kamano kita diri sa spot market, volatile kalo, it can increase, it can go down, it can go up ang presyo dito, mga katropa, depende, ah? Pero kalabanan taas gid ti nga dito na mabakalhaw, no? Nga hindi ta makapangita sa mga supplier natun, ah? Para mag-supply sa atun at least bulo barato. Di mahambal naman sa technical kayo abis sa istoryana ini, damo sa mga requisito sa gobyerno ta, damo sa mga laying pwede tabong goon antes pang mahimo. Di ano ni siya, no? Kay para mapadangat naton sa mga kongresista naton kung anong ang sitwasyon gid sang aton nga supply sa kuryentes bilog Pilipinas, and then maaktuhan, no? Nga kabalo kita, mga katropa, ang aton gobyerno limited man ang gahom niya para magkontrol sa spot market ta kag sa presyo sa kuryente diri sa pungsod Pilipinas. Medyo limitado kayo abi. So ang ginahambal lang di pag inistoryahan nay upo ta mga kongresista ta mga senadores ta. Anyway, patigayo naman tagani sang Senate inquiry ta eh, no? Para mabalanta ang status gid sang supplies kuryente. Nga nagagwa ni mga plant, so mga plantang ni ti mismo nga to DOE naghambal man to siya kung magdugang ta planta, it will take 4 to 5 years to establish ang isa ka planta, ti madugay ina mga katropa ang kinahanglan ta subong. Okay, and for the DOE nga kabalo kita by 2026 mataas ang demand sang supply sa kuryente nato, mga katropa, no? Until 2030, mga katropa, we cannot work on to just 250 megawatt because may pagtaas ang supply. Damo sa mga balay, damo sa mga establishments, and that will consume sang aton nga mga ano, aton nga kuryente. Ari pagid nga gusto naton pa imbestigahan. Sa DOE natun, no? Ang mga solar plants natun sa Negros Occidental, ari ni malagpad ng mga solar plants, solar farm nga gina-establish tadi, nga wala man natun, wala man taga-benepisyo. Ang ining nga mga solar source, mga katropa, ginabaligya man nila sa spot market. So pahambal natun gani, may pagsabotahe nga nagkakatabo subong, no? Nga dapat amuni tani makabulig sa aton sa generation naton sa kuryente. Nga magdubo-nubo tani. instead of buying, purchasing sa kuryente dito spot market, ang ini nga mga tuntong mga solar farms, so, gi-establish sila, gusto man na negosyo, hindi sila gusto magbaligya sa kuryente nila sa nubo ka presyo, butang to nila sa spot market, kaya dako tong baklanay mo, mahal to mo. Oh, di dapat imbestigahan ni regulations ang aton nga DOE, Department of Energy, nga dapat maintindihan, dapat makitanta ang gahom nila, tani. Ha? Oh, di direk kita mga katorpa, gamikos-mikos na subong gasalat, ha? Okay pa rin subong, mambal ng DOE, okay? Kaya nag-inukihay naman sila mo, no? Huwag takbano kung anong ilang mga meeting half o kung mga agreement, na? Kaya gusto nato, may transparent man natong gobyerno. May subsidy ba na nga natabo sa mga power plants ta? May subsidy ba na ang gobyerno? Gintapalan ba na sa gobyerno ta? Ang aton nga mga planta nga nakabalik na dayon sa 8 pesos o kung nakapatuman kita sa 8 pesos nga price capping ta? Di ko mag-amuna ugli. Dason sokto na ba natin di OEE? Nga kaya nyo gali nga mag-subsidize sa mga planta ta? Subong lang nga nagka-problema na ta? Ay nako ho. Anyway mga katropa, 9:05 sa pagpangagat na kwenta oras. Thank you naman. Buwas ha. Buwas naman ta mag dara sa mga balita naton. Ma'am Marivic Jory Castin, thank you. Good morning. Salamat gid. Shirley Arevalo, maying aga. Simbata Anay, okay, thank you. Simba gid ta subong. Magpangamuyo ta kay sitwasyon ta, hindi ta man siya diyan, no? Happy birthday sa kay Teddy Almohin, Plaida Jr. Happy birthday, wish you good health and more power, more birthdays to come. And also, may you enjoy your special day and more blessings to your life. God bless you. That's coming from Plaida family, Sarabia family, Caro family, Bacharo family, Garcia, and Panunciano families. Thank you. Salamat, Gid. Happy birthday. Again, sa kay Sir Teddy Almohin, Plaida Jr., happy birthday. Kwarta oras, naupod natin sa technical side katropang Chris Librando. Sa angalan sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO, President Dr. Remilito Oy. Ako naman sa katropang Win Salinas, sa kapaalam. Happy weekend. God bless you.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way.
11: Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon gid yan, Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
15: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
16: Sa mga buki ka.
12: Sampon Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
12: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santong Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santong Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santong Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
12: Santong Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
18: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santong Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santong Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
19: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kaya daw per me lang maluya ako lawas. Daw per me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala. Kaya batyag ko gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santong kag Vitamin D3 ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
20: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santong Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santong Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
21: Clear Skin Beauty Zone.

0: Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Loyang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: XFM 103.9. Jackpot!

welcome na, no? Sa aton programa every Sunday pagpatak alas 9, tubtub alas 11 sang aga. Ini ang aton nga Sunday Pinoy Classics. Bringing back the hits from the 70s, 80s and 90s. This is the only time nga puro gid mga OPM hits and ang mga ambahanon sadto ang aton niya nga mabatian. Aton hatagan sang tiempo, no? Ang aton niya nga mga most requested track way back when. Kay base ba lang may badumduman pa man, no? Ang aton niya nga mga lolo, lola. Basta ang may mga edad na, mga katigulangan, kag may mga edad na. Pareha sa amon. We enjoy this kind of music. So we will give you a chance, no, to be happy sa siniya nga Sunday. But of course, para ma-achieve natin ang happiness, kinahanglan nga ang ato niya nga health ang bakod man. Amo nga ni nga dapat nga imnon ha, basi nalipat ka subong. Imnon mo git ang imo niya nga Suntone Plus Gold, Suntone Vitamin C, kag Premium D3. But take note, hindi lang ni para sa imo, para sa bilog nga pamilya. Himo sa Yes to Health Incorporated and no need to worry. Kay nga ha, available git ini sa mga butika malapit sa inyong lugar or sa diin ka man nga bahin sa pungsod Pilipinas. Why? Because available sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica, Rose Pharmacy, and also Sincere Drugstore and Grace Pharmacy. So maski diin ka man dira, kay kadamo naman subong sa mga pharmacies and drugstores, musilingon, sarang mo na yan nga mabakal ang atan nga mga Suntone products, ilabi na ang atan nga Ultimate Trio. Saliwat, Suntone Vitamin C, Suntone Plus Gold, and Premium D3. Unahon tagin na ha, because ang health gijaya ang pinaka-importante na gid subong. Aside from kung ano man nga mga balita o kung information na masagap naton, dapat healthy kita, protektado kita. Kay man hindi na naton gani maintindihan ng aton yung panyempo, pero maintindihan kit naton ang aton niya nga mga sikat nga mga ambahanon subong, because it's all OPM, as in original Filipino music. Dapat nga na ninyo, iprepara na ninyo dira ang inyong mga request. I am posting sa ato niya yung Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. May post ako dira, you can comment your song para nga i-play naton. Again, it's only OPM hits, no? Pero there are OPM hits nga in English. So wala gini na problema. As long as mga artist is all original nga mga Pinoy. Okay, so alam mo na. Ari lang diri si Mommy G. So nasiling na 11. Hasta lang kita 11, no, in the morning para sa atin yung Sunday Pinoy Classics. 9:28 is already ang aton yung oras. Gani tutok lang mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Request on X.
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga Tika.
2: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka pe oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagbindo sa bragit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Na, XFM, kid how?
12: Kayo pagbigtaw ko, balita din mo.
11: Nga, XFM kid!
12: Ay, nani ang music ah!
11: Nga, XFM kid!
12: Ay... Pura ka lang music magkatapos mugtaw ka, mayarap kayo sa mga balita, blabas yung namin, bigit sa mga DJs na lakad.
13: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
11: May how kita pa?
13: Oo, enjoy lang.
11: Nga, XFM kid how?
14: Timo!
15: XFM 103.9.

0: The jukebox queen of the 90s, Chesa Zaragoza. And also known as the phenomenal diva. Nangin sikat ini siya, ano, sa tong 1997 until 1999. And because ang iyayang very well-known song, Bakit Pa? Amoy na ang iyagid nga hit carrier song. Amoy na ang rason kung nga ang nakuha niya gid ang pangalan nga Phenomenal Diva. Kay instantly, ano, grabe ang pag-boom, grabe ang pagsikat sa siniya nga kanta. Nga, Bakit Pa? And ibigay mo na is just one of the hit song of Chesa Zaragoza. More of this ang ato niya nga mabatian as long as tutok lang kamodera sa ato niya nga Sunday Pinoy Classics. So na siling na, I'll be with you until 11. So we still have an hour more to go para nga ma-play ko ang inyong mga requested track. You can reach me sa ato niya nga Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. It's either you can message me just like what Jay Panoncillon had done, or hindi ganyan mag-comment sa ato niya nga post. Again, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page. This is 103.9 XFM Bacolod. Paupod si Mommy G.
1: XFM.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Nakakapi ka na.
2: Gagwapo ka pa.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Xanthan plus Vitamin D3. Masulhay nga utok. Pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthan Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthan Plus Herbal Oil. Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Bacolod,
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
12: Sumasa inyo
11: on air and online.
12: XFM Network Philippines,
11: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
12: Sa Bacolod, 103.9 XFM.

Well, kumusta ka? Amoy na ang kumangkot ni Freddy Aguilar. Sa atin yung mga katropa, kamusta ka mo dira? I hope that your Sunday started right. But if it didn't, dapat makarelax-relax ka dira. Why don't you try ang atin yung Santon Gold Herbal Tea? Kabalubala ka mo nga, ang atin yung Santon Gold Herbal Tea makaparelax sa inyo because mayarang inisang blend sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark. So just one cup, sigurado you will have the morning that you deserve. Mala, medyo malayo-layo pa bala matapos ang Sunday. Amoy na nga dapat gid, magpa-relax with Santon Gold Herbal Tea.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Yomari, sa construction work. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagiap po na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara, sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal na dyan ito siya kung sa Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
13: Kumaan ka rin sa sentro.
14: Come sa Bullseye.
15: Depart.

Vasquez, the Asia Songbird. With Kung May Babalik Ko Lang. And this song is brought to you by Suntone Vitamin C. Yung Suntone Vitamin C, ang ato niya yung food supplement, yung saranggid. Makapabakot sa ato niya immune system, pambato sa mga masakit, ilabi na sa buong panahon. Nga usong-usogin ang mga trangkaso, ubo, kagsipon. Suntone Vitamin C, himo sa Yes to Health Incorporated at Suntone Product. Nga saranggid mabakal sa ato niya Yes to Health Wellness Center. Open na dira Subong, sa may door number 46, Rinco Building, Nizari Street sa Bacolod. Bisitahin na!

0: Request on X.
1: Another requested track, this time from Ruel Cortez. Kusugid mo batian ni Chelwin. Diri sa may barangay Takuling. Thank you so much, Chelwin. Always siya nakatutok. Padayon lang ang pagpamati diri sa 103.9 X FM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami!
1: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthan Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthan Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanthan Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Xanthan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Xanthan Plus Herbal Soap.
9: Na XFM kid how?
10: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
9: Na XFM kid.
10: Inani ang music ah.
9: Na XFM kid.
10: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya kasi mga balita blabs sun. Ari bigit mga DJs nila kan.
11: Wala sang konkreto nga sagot. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
9: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
9: Na XFM kid how?
4: Timo.
11: XFM 103.9.

12:51 on the clock. Ani ba itong bakal? Bao, sa karuan niya nga henerasyon na, although sikat na sikat sinisang una, mga 70s. Ang Ani ba itong bakal, the musical, nga kung sa diin, starring gedang anak mismo ni Aga Mulak and Charlene Gonzalez. Nga si Atasha Mulak ang nag-portray bilang Ani ba itong bakal. Naging kontrobersyal, pero naging successful naman. Ang una pa lang yan yung presentation, ano? Sa nga Ani ba itong bakal, the musical. Anyway, sa atin mga katropa dira, I'm sure imo even ang inyong lolo kag lola nagisaot-saot gid sa karon ina because nagainom sila sa premium D3. Nasabayan nila ang ani batong baka daw at siya mulak lang gyapon ano? Kako sa diin na todo bigay gid sa sautanay. You can keep moving and you can enjoy life even at an old age. Why? Because nagisuporta gid ang premium D3 para sa atin nga bone health as well as atin yung wellness. Move well, live well. From Premium D3 Softgel Capsule, Himo sa Yes to Health Incorporated and pasaranggid or saranggid nga mabakal ini online Shopee or TikTok or di gani hapit na lang sa mga butika malapit sa inyong lugar. Parehas ang Mercury Drug, Wasos Pharmacy, Southstar Drug Store, TGP, The Generica, Rose Pharmacy, Sincere Drug Store and Grace Pharmacy diri sa ato. Madamo gigi salamat sa ato niya nga pag-updanay sa ato niya Sunday Pinoy Classics. Be back later 12:30 until 2 o'clock in the afternoon para naman sa atin niyang classic rewind. They're rewinding the hits from the 60s, 70s, 80s, and even 90s. Enjoy natin the music with the pure relaxation. Diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Musica.

0: XFM. XFM 103.9.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol.

0: Insomnia? Well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
4: Santone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Pagbili sa mga butika.
7: X. XFM.
8: FM.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
10: Mga katupa, exciting!
11: Deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
15: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt para mabus ng akong immune system at protektado sa... Anumang sakit, Santone Vitamin C ang name ko. Eh, hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline. No Vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.

0: and save. Sister K. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika. May lagdaw na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Taan San Promo. Sinilang ikaw pinta. 50 years old. Kamin sa Barong at Viejo, Iloilo ang isa sa mga maswerte na nagbaog sa 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magbaog. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magbaog sa cash prize. Grocery package. Kan mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod na maswerte na magadaog sa mga papremyo na nagbalo. Tugtug 2 million ka pesos. Silike ang italo ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sa mga nagbaog. Si Post First for details. From a period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, BAC, FRR, 2-0-0-2-9-3-8-0 sa 2026. Word was possible.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, justisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakabinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na

FM at Solid FM Nationwide.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gidnaton nga mga tagpadamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ning adlaw? Kamusta ang inyo sa ning ikayong lawas? Kabay para lang sa mayad ha, kag likaw lang kita sa ano ah, pamalatian bala. Amo ni nga mga panahon kag tiyempo nga kinahanglan kay balugi kita magbuktur sa aton kaugalingon. You know why? Kita ang pinaka tawag nato si the best doctor for ourselves. Naam, hambal kita ang the best doctor for ourselves. Bangod kay tanawan nyo bala magpakonsulta kamo sa doktor, yun na pamangkot pagani ka mo. Siling niya ti, nagasakit diri, tumok yan na. Nagasakit diri, natumok yan pagid na. Siling niya nagasakit ang himulikod. Siling niya nakakaon ikaw sang nagligad sang amoni. Anong ikaon mo? Buta malun siya ni, kung pag doktor, pag hibalo, kung ano nagkakadapat sa aton lawas, kinanglan kay balo kita mag-review sa aton nga kinahimo kag sa aton mga ginakaon. Pareho sabi, nagsakit ulo mo today. Ha? Ambaldo, malitik ang ulo ko. Pagkatapos, taas akon sining hilana. I-review mo ang ginihimo ni mo sa mga nagliligad nga mga inadlaw. Nagsulay ka sa ulan, tama ka kakapoy, nabasa ka sa ulan. Anong ginkaon mo? Basiway ka matunawan? O basi kung nakakaon ikaw sang pasar na bing pagkaon? Nga may ara sang reaksyon sa imo sining lawas, gadi nag-okay mo tiyan, pagkatapos ginail BM ka, nga daw magwa ang imo sining ginakaon kung pasudlon mo sa lawas mo. Well, initanan mga abyan na to sining amat-amat pa-inchende sa inyo dari sa programa The Secrets of Health. Ay, good morning, good day gid sa inyo tanan ha. Sa tanan niya mga nagapamati sa ato sining programa sa mga XFM station sa Isla Sang Panay kagamuman sa Negros Island Region. Kag sa ato sining pagparagad, pwede ka mo makapasakop base kung may mga concern ka modera, may mga palamangkutanon nga kaya sabton sa ato sining consultant. Feel free sa pag-comment sina sa ato sining live Facebook streaming. Hindi gani, sa live streaming sang XFM station, yun yung sinigin na pamatian. Pero mas mayugid kung masendin nyo ini sa ato sining streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sining pagparagad, as usual, upod ta ato sining certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa nga pagpangalaga. Dupod sa aton sa nga mga suking mga tagpalamati nga nag-hulat-hulat mo naman sa isa katopiko ng aton pag-istoryan sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad.
0: Okay. And, sa aton sa nga pagparagad, isa naman katopiko ng aton sa nga pariparar. And salamat sa mga nag-padala sa ila sa nga appreciation, ha? Sa mga gina-discuss na tondari, paggamay-gamay, paamat-amat, kaya tinintindihan taman, hindi ta sila pwede, Doc Leo, mapurgas ang informasyon all at the same time. Kaya may limitasyon ng aton sining utok. We can only process mga around 9 seconds of information at any given time. Sampawa naman asang bago. So, amo ni nga, ginamatamat man aton pinchende sa inyo para sa protection sa ato sa nangyay kayong lawas. Importante siya ni makalikaw gigitay as masakit, Doc Leo mo.
1: Correct, Sir Josil. That's why, no? Dapat kita magtuon sa aton sa mga obligasyon sa aton tugalingon. Maningang bali, Sir Josil, lang we are the best doctor sa aton tugalingon. Pero, dapat may kwalifikasyon, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Hindi man tanan nga tao, pwede maging doktor, Sir Josil mo.
0: Oh.
1: I mean, problesang nga may mga doktor kita, nga may pasyente.
0: Oh.
1: Kanyang qualified sila yung nga maging doktor.
0: Mm.
1: Amot ka lang ang balon, pero sa aton tugalingon, pwede kita nga maging doktor. Gan sa aton tugalingon, lamang tunaan naton ang aton sini mga dapat kilalahon, mga dapat pamatian, mga dapat maintindihan sa aton tugalingon para maging kwalifikado kita nga maging doktor sa aton tugalingon. Muna ganing habal sa kilala ko, Sir Josel, sa tiko ng doktor, magmasakit, Di sa iyo pa konsulta ba?
2: Sa doktor man.
1: Sa doktor man. Kaya ginapili ko ng barato consultation fee. Hindi, mga langas lang. Asan na sa sila?
0: Actually, sa ano ya medical doctors, may mga specialty na sila eh. Mm-hmm. Kung nang masakit sang doktor karon, let's say neuro, kaya ang specialista mo, ano masakit mo karon ara iya sa baga, that's pulmonary, you need somebody, ng expert sa pulmonary. So dito kapag konsulta, kaya ang problema mo sa baga. Mm-hmm. Pero ina iya to treat the symptoms. May simptoma na nga mabatsyagan ka, nga hindi ka na komportable. Ang aton nga tinutuyo sa aton programa is that hindi dapat kita maglabot sa punto nga hindi na kita komportable sa symptoms. Kay ang kalabanan nga causes ini, contributor gidya permi ang aton nga lifestyle kag ang mga panginawi tabala kag ang mga ginakaon ta Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kibulan mo ang masaling naton nga mayor nga pundasyon kung haligi sang healthy lifestyle Sir Josil. Tulog. Bisan ano mag isa kabulon, sa imo kagalingon kung kulang kas tulog, budlay ka maumpawan. Ikadawa, exercise. Ini Sir Josil, kadamo sa ginabatyag sang tao sa kalibutan subong libre man lang kung tani ang bulong kag prevention, exercise. Oh. Tigaling ko lang sa hulag mo, laban pa ang luko kaysa sa exercise o kung sa hulag. Tiyultimo, dahil Sir Josil, mag-operate ka sa TV mo subong may controller ka na. Sang imo, sunay nga ginatawag pagpanglaba, may washing machine ka na nga fully automatic, pagkuha mo sunay, malana. Kag iban pag i-blaser Diyos, sila nga nagpahapos kung tani sa ton kabuhi. Pero nakulangan na magkita sa physical nga paghulag. Kag ikatatlo, halos Sir Diyos, si 70-80% sa ginabatag sa tao nga may labot mandiri, amo ang nutrisyon. Which is, kung hindi na ito mahimo ini sa ton mismo kugalingon, timahulog kita permi Sir Diyos, sa pag-treat lang o kung pagtalupangod lang, pagbatyag sa mga sintomas sa ginabatyag na ito, nga pabalik-balik lang, hindi halos ini masolusyonan.
0: And sa mga previous episodes, blas ato sa ring pagpaparaga Dok Leo. It doesn't mean nga nagalingin ang ulo mo, luyang lawas mo, nga may dako ka na nga komplikasyon sa lawas. Basi kon kulang ka lang sa pag-inom sa tubig Dok Leo.
1: Correct.
0: Because ako mismo personally I can say that. Tingala ko lingin ulo ko na mabuka. Matsagan ko, damatumba ako kung magtindog ako. Rambal nga, nakapamahaman ko. Nakapanyagaman ko. Nga mo nang ginabatsyag ko. Gali, kay nakulangan ako sang inom sang tubig. Kay pila na kabeses ko nagbalik sa CR. Kay kapila naman ko kabeses na nga pedok layo.
1: Correct Sir Josil. So before we overthink, sang kung ano basi ano na yung problema ko, kung ano na yung sakit sa lawas ko, let's try to think, anay. Magpamalandong kita. Ano ayahan ang kulang sa lawas ko? Basi kulang lang kos tulog, basi kulang lang kos pahuway, kulang lang kos piyong-piyong, o kung kulang lang kos tubi. Amo na na yung unahon naton, antes kita magpaminsar mo, basi problema na ni sa kurason, basi problema na ni sa utok, basi cancer na ni, etc.
0: You know, ang mga komplikasyon, kakulang ng sang inom, for example, sang tubig. If we speak about inom plain water, dapat kay balo ka mo sang baklon nyo kung nagainom ka mo bottled water, ha? May coding ina. Basta black ang iya sa ning tabon, ang iya lang takop, butang balon alkaline based water na. Kung blue naman ang takop, may buot man ang balon ina. Ang iban sa ning is kung blue is kung green is distilled. Mayara man iban blue, pero may coding ina, dapat kay balo kita. Kay kada gunot ah. Magbalik ka nga kinanglanon mo da ang ginatawag nga mineral sa tubig. Miara kita sang mineral water actually mo. Nga may ara pa na preserve ang minerals. Kaya ginano lang na, tawag na to sila ginsala lang. Halin ina sa spring, ginsala lang. Ang distill yati for ano gina for infant use ng tama ka sensitive mo sa niya. Chan. Now, balik kita sa tubig ha. This is a classic example. Kulang kas tubig, anong komplikasyon? Number one, base kon magdamo ang ginatawag nato sa bakterya sa imo ihi. Bangod kay kulang sa discharges man through your ihi kay gamay imo inom. Number two, apektado gali ang development kag ang pagpapagon tasang ato sa ninyo mga joints. Kung kulang gali kita sa tubig in the long run, dasig ma-deteriorate ang aton joints. Maghambal kita joints na nagatliko-tiko nga parte sa nga ito sa nga lawas nga may tulaan bala. So dasigali ang deterioration niya sina. And eventually, according to the medical doctor na ni nagambala, eventually kon magsigisigi ina ang dako nga danger, labi na gid kon may ara ikaw sang maintenance medication. Nang synthetic medicine siya ginainom, ma-damage ang imo kidney.
2: Correct, Sir Jocel. Correct.
0: Oh. So, ti umpisahan, tantis kita maglabot dira. Ano mo lang kinanglanon tao? Inom kita bastante nga tubig. And that's it. Wala na. Wala na ang posibilidad nga ma-damage ang kidney ni mo. Why na ang posibilidad nga basit maglala ang pagdamo sa bakterya sa ihi mo? Why na naton malimit naton ang possibility nga madamis sang dasig madamis ang ato sa mga joints? Si gadamo kita sa binipisa. Tubig lang na, Dok Leo.
2: Tubig, Sir Jocel, ha? Hindi ang tubig nga may color. Hindi ang tubig nga may flavor.
0: Oo.
2: Kag may carbon or di ba, Sir Jocel, pag-abre mo bla, nagapus nga.
0: Oo. Gabukal na yun yung nagawas. Inawang pagtagpon niya, nugon dyan. So, amo na ha, sa tanan na ito, sir, yung mga kauturan. Pero this time, if we speak about supplementation, we are trying to supplement. Magamag kita supplement, dugang, Dok Leo eh.
2: Mm-hmm.
0: We need to supplement ourselves and ourselves. Dapat may dugang kita, kag idugang sa kogalingon ta. Just like, for example, sa ultimate trial. Nga, ang kinanglan ta mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Una kita, Bidok Leo, sa supplementation. Nga, kinahanglan pagid naton i-supplement ang aton lawas. For example, sa ultimate trial sa Yes to Health.
2: Ang ginarecommend, Sir Jocel, balaang magkaon kita sa nangari-sari na kombinasyon sa niisang utanon, kag prutas, ano man sa mga complex carbohydrates para nga masupplyan, Sir Jocel, o kung mahatagan na ton sa kinahanglanon ang nutrients ng aton sa nga lawas para nga mag-function, para nga mag-ubra sa nga trabaho, para nga maproteksyonan kita sa batok sa mga balatian, para mapabilin yung maayong aton sa nga pamatsyagan. Pero, hindi man, Sir Jocel, eh. Masiling na ton nga ma-perfect yun, eh.
0: Oo.
2: Kasubong bla ko no sang layi, Sir Jocel, bla. Why ko no sing gatuag layi nga perfect mo? Pero kung sa Korte Suprema ka ko no, it's always right.
0: Oo. We're not perfect, but we're never wrong.
2: Pag-abot sa supplementation, Sir Jocel, basta sa husto lang na kombinasyon, amo ginaging tawag sila mga food supplement, eh.
0: Oo.
2: Kay madugang sila sa kakulangan na kinahanglanon naton sa ang adlaw-adlaw. Tandaan nato na ang kinahanglan nato na adlaw-adlaw ng mga suplemento, vitamina, mineral, macronutrients, micronutrients, hindi inatuman kadalag ko gid, pero hindi man dapat magkulang sa aton sa ningalawas as much as possible, adequate ang aton sa ninga supply para sa ila, para malikawan nato, Sir Jocel, ang pag-abot na naton sa balatian kung adlaw-adlaw, kag masaming mapabayaan na ton nga kulang kita sa nagkalain-lain nga mga sustansya, nutrients sa aton kalawasan.
0: In short, ang mga ginabatsyag tanini, mga masakit na ton, Dok Leo, ang kalabanan sini, ang reason, sobra kag kulang.
2: Mm-hmm.
0: Sobra sa abuso, kag sobra sini nga bisyo,
2: mm-hmm,
0: kulang kita sa suplemento.
2: Correct, kag mahimo man, Sir Jocel, sobra man nga pagpanginaon. Isa man sa'y considerable.
0: Panginaon, hindi kay, ano, Dok Leo, supplements, ha?
2: Mm.
0: Magamag ito supplements, that is, ginatawag daton para sa kayuhan. And supplement kita, buta malunsin eh, nagkaon kita sa nutritious pagkaon. Na, grabing Panginaon, kahapon, actually, busog-busog ka mo. Tiyanong ginkaon ninyo, kakaon ka mo sa rich in vitamin A, vitamin B, vitamin C, or let's say, for example, vitamin A, D, E, kag K.
2: Correct, Sir Jocel. Like, for example, nagkaon na kahapon sa isang litson, batos ka na mitongid. Daw, hindi ka kuntinto sa isang panit, kano nami, pagkada nag-uyog-uyog na may tambok. Tinagtumar ka sa Sanfon vitamin C. Why, good? Oh, tiko na ikaw magtumaro sila. Ginadala mo, Sir Jocel, sa risgo ang imo sa nga kugalingon sa pagsuprera sa nagkarinlain sa nga problema sa lawas, lakip mo sa cardiovascular problem. Especially, kung ginkombinar mo pagkaroon ng pag-inom sa pagalundon ng soft drinks.
0: Mm.
2: Pagkatapos mo inom sila, amat-amat mo karon na ginapatay ang imo kugalingon.
0: Doon nag-mix clay ikaw kasi minto sa sulod sa lawas mo, Dok Leo. Fats plus mga carbonated drinks.
2: Mm.
0: Equals daw nag-mix kla kasi minto ang imo sininga tiyan.
2: Mm-hmm.
0: Ang isa pa gid, Dok Leo, ambal nila. Sila niya sus healthy yaging kaon ko kahapon sila niya kay gusto ko gidya sila niya maintain ng good eyesight. Kaon ko ya kahapon sila niya isa kabilog sila niya dako sila niya karo subos ko rab.
2: Mm-hmm. Asta nga ginadlaw-adlaw na siguro Sir Jose lang karots.
0: Oo.
2: Nag-yellow ya panit. Balan buti, okay man siya nga nag-supply kita sa naadlaw-adlaw pero ang punto ko lang sa ni dapat hindi man kita masobrahan. Katandaan na to, bisan maayo pangabutan kung sobra, hindi man mangin maayo resulta.
0: Kag ang processing, we don't know kung naubos absorb gyud man sa lawas na ton. Kay ang demand sa lawas mo, gusto mo beta carotene converted to vitamin A para sa good eyesight, abi for example. Now ang pag-urab bala sa carrots, naka-harvest ikaw bala sa beta carotene convertible to vitamin A for your good eyesight. Kay ti nag-urab ka buta mo sini, you eaten that raw hilaw ang ingkaon mo, Dok Leo.
2: Correct, Sir Josel. Granting. Ginluto mo pa kay dapat lutuon mo gali para nga ma-release ang beta-carotene.
0: Huh.
2: Butang dabi ginluto mo bagid. Kisa sa hilaw mo naguna-una, kalangan nakaon mo, nagka-beta-carotene, nagali kay waay man, kay waay gali mahinit. Pero wag butang tagin init mo pagid, nagawa ang beta-carotene. Do you think na-absorb mo ito? Ihan ka naway kasang good fat.
0: Mm-hmm.
2: Isa pagid din na sa mga consideration na ito, Sir Josel, kung gusto kita, dapat maging doktor sa tuntugalingon, ina nga mga butang, maid-id na ito.
0: Oo. To cite you a classic example sa aton sininga pagpakabuhi sa may mga salakyan, just ask mga mekaniko, nagpa-change oil ka matuod pero nasubrahan katughong ang oil sa imo sininga tangke, anong resulta ya? Nagaaso ang imo sininga salakyan, wiper sa ang imo sininga salakyan because na over refilled ang tangke sang oil. So that's the classic example. Tistingin nyo bla. You say for example, kung may ara ka mo sa salakyan, abi, anong mga salakyan, subo abi, ang famous na Fortuner. Nagakinang lansang pito kalitro kagtunga. Ang Fortuner, sa imo sininga pag-change oil, tugongi 8 kalitro. Manutis ninyo kung pandaron ninyo kag sikara na iya gasolinador, tama ka itom ang iya aso. Mambra, kung bago change oil, pagkatapos itom aso iya, ay sobra gali ang refill mo sang oil. Which is kinanglanon niya nga i-refill, kinanglanon niya nga tinuan kag i-refill, gali na sobran, amo man sa lawas, Dok Leo, may side effect man. Kung masobrahan, more so kung kulang.
2: Correct, Sir Josel, no? Ang typical na himplo sa ni, kung masobrahan ka bala kaon, kiging ganahan ka gid.
0: Oo. Oh.
2: Hasta nga hambal sa iban sa ni, dala tagadugan ko, tagaliog gid. No, hindi nakatindog pagkatapos kaon, Sir Josel.
0: Oh.
2: Ang pa, lugan ng butunis kaon pa.
0: Hindi
2: mo nami bala resulta. So, hindi mo yun maayang pamatsyag.
0: Which is very, very dangerous. Just a tidbit of an information. Hindi advisable nga kung tama kakabusog, halugan mo ang imo paha. So maintain that ang solusyon hindi ka magpatama kabusog sa kadakaon mo.
2: Correct, Sir Josel.
0: Hindi amo ng solusyon nga halugan mong paha mo para makumudar sang tiyan mo kag hindi magsakit ang imo sininga hawak kakabuyon na because that is very very dangerous. Okay? Especially after meal. Now, balik kita dari sa aton sininga na sininga. Ang mahimo sang ultimate trials sang Yesto Health Incorporated sa aton. Ang pinaka importante gid dari kita sa mga mayor nga problema naton pertaining sa aton sininga sirkulasyon sang dugo abidok layo. Anong mabulig to maintain a good blood circulation sa lawas ta? Ang supplementation pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
2: Tuman ka dako, Sir Josel. Hindi ang ultimate trio per se, Sir Josel, kundi ang sirkulasyon gids nga ton sininga dugo. Ano man lang kadamo sang supply, Sir Josel, sa budigaman? Kung ay malang ginidistribuya sa mga kinahanglan?
0: Mm-hmm.
2: What do you think? Mabinipisuhan?
0: Di pares kabulong abi sa gobyerno kung hindi mapanagtag, ma-expire lang.
2: Correct, Sir Josel.
0: Pero damo masakit doon.
2: Correct, Sir Josel. Sumasiling na itong posible, kagmimo na deprive sa kinahanglanon kontani na makabuling pa para sa ila. Amo man sa aton sa ringalawas, ang papel sang blood circulation tuman ka-importante para mapabilin nga healthy ang aton sa ringalawas sa pangkabilugan. Pinaagi sa maayo nga blood circulation, ang oxygen, ang nutrients, ang hormones, gina-distribute sa bilog naton sa nga lawas kay ginakuha sining higko ang carbon dioxide para nga malimpyo balik naton sa nga dugo kargahan sa oxygen kag i-distribute liwat sa aton sa nga lawas. Kasubong bala Sir Josil, kung nag-order kita sa Shopee bala?
0: Ha.
2: Kung nag-order kita sa Shopee, like order ka dira sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C, kay nagapinsar ka nga makabinipiso ini sa imo. Or, kung proven and tested mo na gadya para dugang sa imo sa nga supply. What if karon Sir Josil, kung pag-order mo to karon, nahalina sa butika, naghalian na sa ginatawag warehouse. Pag-abot ka ron, Sir Josil, sa kalargahan, nakarga na sa container, abi. Pag-abot ka ron, Sir Josil, dito sa alagyan, may blockage. May problema sa dalanon ka ron. Ay, expectation mo nga after 3 days ma-deliver sa imo, naglabot, Sir Josil, sobra 1 week. Tikong kaysa, ang imo sa na-expectation niya makainom ka para may ma-utod ka ron na, kwan, Sir Josil, ang expectation mo ay mag-abot na kulangan ka na karon sa imo dapat kinahanglanon na supply. Kagang isa nga makahatag sa imo sang dugang pag-insin nga negatibo nga efekto mo ang imo sa nga pagka-stress eh. Kay imagine na bala, gina-expect mo nga may pasunod kasi mo sa supplementation, kapin pambal sa kilala ko nga, sige, dapat hindi ka madelay abot sa turbo.

0: highway na ton sargasil. Kung may secondary arteries, pagkita mo ng arterioles na ton gamay-gamay ni sa yung adalanon. Pagkatapos, nagkakadpo pagin niya sa aton sa niya kapilyari sa mga ali, bala mga gagmay pagin niya dala nun, Sir Josil. Amo na rason na kung nga nga order niyo halin sa China, kung di man nga pungsog yung nag-shopee ka mga limbawa, kung naglasada, mga kamodera, o kung ano man nga platform na gina orderan niyo kung TikTok, bisan di yung pananaghalin, ma-deliver sa inyong doorstep.
1: Oh.
0: It is because sa ginatawag smooth na pag-deliver na flows and traffic pag-abot sa aton sa nga tumtub na kalabot sa aton sa nga balay. Amo man na, halin sa aton korason ang dugo nag-travel sa bilog na aton nga lawas pakadto sa aton sa mga organs, pakadto sa aton sa mga tissues na nag-aagi sila sa aton sa nga kaugatan. Pero prior to that, ang aton korason, ang aton nga dugo, maagi anay ina. Ang nagbalik bala Sir Josil, kati paghalin sa aton sa nga arteries, kadto sa aton arterioles, kadto sa aton capillaries, makadto sa aton sa nga veins, ibalik liwat ina sa aton korason. Kag anti sa nga distributor sa aton korason, ipaagi niya inanay sa aton sa nga baga. Kargahan sang baga, sang oxygen, limpyuhan sang carbon dioxide, ibalik liwat sa korason, anti sa distributor sa aton sa nga lawas. Amo gani na may ginatawag kita sa nga varicose veins. Kay, ang aton sa nga dugo, alin sa aton lawas, hindi makabalik sang maayo sa aton sa nga korason. That's why, nagabulto o kung nagahabok ang kaugatan. Tungod nga, ang sirkulasyon hindi maayo. So, kadamo kita Sir Josil sa ginatawag, posible mabatsyagan, kag problemahan kung maghina ang aton sininga sirkulasyon. Bisan ano pa kanami sa aton sa digin kaon, ano pa kamasustansya, kung pigaw na aton sininga sirkulasyon, hindi ina ma-deliver sa aton sininga lawas. Pero, ano bala ang mabulig sa aton sininga Ultimate Trio, like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pag-abota sa aton sininga nga ginatawag good circulation. Pero ano bala Sir Josil Rantes sina no? Ano bala ang pila naton sini ka mga mabatyagan kung nagahina ang aton sini blood circulation? Kay dapat mabalaan naton ina eh. Kay kung hindi naton ina mabalaan, basi kung makabatyag na kita sa mga symptoms, sini kita ma-alert karon nga it is because or due to poor blood circulation gali kay hindi naton ini sa matalupangod.
1: Oh. Kiti delikado man tuod mo kun di mo mabalaan bala. Kiti kada balatian ko nang balon taragid man may iya nga simptoma. Pareus na karon naga convulsion, why mo pa mahikapa na convulsion na kita mo na nagaturong ng mata pagkatapos nagachill na. One thing for sure isa da ka patimaan sina is pataas ang iya sining hilana without touching ha, nakita mo pa lang. Now, ina kahibalo kita bangod sang knowledge, bangod sa experience, or bangod kay kita na kaagi patrit or kita gintudloan sina sa mga eksperto. So kinanglan kay balo kita magbasa sang simptoma. Now, simptoma sang poor blood circulation, mahina nga sirkulasyon sang dugo. Pero unas tanan na kaya, nagkakulugan bala kung mahina sirkulasyon sa imo dugo, kulang ang imo sininga dugo, Dok Leo?
0: Kung mahina ang sirkulasyon sa dugo, Sir Josil, nagkapabalo lang ini nga mahina ang iya sininga blood flow kung pag-ilig. Hindi man butang balon nga kulang ang imo sininga dugo.
1: Hindi butang balon nga kulang sa sukob dugo sa labas. Ambal nga daw, isa kagantang kinang nanon sa linya, lima lang nakasalmon, kulang isa kasalmon na iya dugo sa lawas.
0: Pero ang balon tagi man, Sir Josil, nung isa kinang nanon, tuman ka importante sa pag-imo sa aton sininga dugo, amon tubi. Amo ning isa nga dapat gigita sa rin mag-inom sa nagkakaigo sa rin nga kadamuan sa tubig kadadlaw.
1: So, kinang land in a half para kay hindi mon buto malo siya nga pag kita mon dugo tapula iban siya nga kung lawing exposure ya sa gwa nag-turn into purple. Pero hindi man buto malo nga pure blood gid ina siya blood cells kundi majority of the siguro made up of water, tubig inay.
0: Correct, Sir Josel, kati nag-purple na gina siya natin sa nga dugo kung pigaw nga natin sa nga blood circulation kag hindi makargahan sa nga kaigaw nga oksihina.
1: And ano ang mga simptoma, Dok Leo? Mahina ang imo sa nga blood circulation. In short, damo ikaw dira sang bara sa imo sa nga mga veins and arteries and capillaries. Damo bala sang whatever man ang circumstance basta may nagabara dito sa sulod, mahina ang lusot-lusot supply and delivery sang dugo pagkanto sa mga specific organs natin, Dok Leo.
0: Ang dugo ni Sir Josil, ang channel circulation sang dugo, tada kasubo na sang technique sang intel, Sir Josil mo. Why sa

0: balik sa Agia.
1: Ang ambal nila ng mga ano, superstitious belief bala sa implo ko lang niyan sa paglubong sa minatay. Kundiin ka nagagi ko nga kaliye. Alin sa imo sini nga balay pakad to sa simbahan. Indi na ina pagbalik ka kon may iban ka man nga ruta bisan rayo pa.
0: Sa mga pagpati, Sir Joseph.
1: Sa pagpati, okay. So, ang dugo ano niya, Dok Leo, round trip biyahe iglesia niya.
0: From our gilatawag arteries, halin sa itong korason baga doon sa bidong ngalawas, o isang nagbalik doon, Sir Josil, pabalik sa itong korason, nag-agis sa veins. So muna nga, kwan, muna ng cycle, iya sa dugo, o isang nagbalik sa iya sa nangyagin agyan, pakanto.
1: Sa science ni, basi kung nalipat na kita, bala, basta gani arteries, it carries oxygen, blood with oxygen.
0: And nutrients.
1: And nutrients. Basta gani veins, o kung hambal na itong ugat, it carries sang dugo nga may carbon dioxide nga dapat ipagwata na sa aton ginhawa.
0: Correct. Nga ginabalik na sa korason, Sir Josil, kung naton niya na halin sa kundin managhalin niya ng parte sa lawas, introduce anay na o kung i-endorso anay na sa korason baga doon sa lungs. O lungs, limpihi anay na. Kagkargahin sa kusina antes ibalik sa akon. Antes ko distribuer liwat o balik sa lawas.
1: So ang problema naton, it might be may problema kita sa veins. Buta malun sini ang pagpabalik sa aton korason para kargahan sa aton pagida lungs para kargahan oxygen, or ang delivery niya via arteries ang oxygenated blood na, Dok Leo.
0: Correct.
1: Or maybe both, no? Basi duhagid ang may bara, arteries mo kag veins.
0: Ara, Sir Josil, kung mag-amo na nga blastada, gusto, madeterminar man ina, Sir Josil, ano? Kung mag-amo siya nga problema, siyempre, sa pagpukonsulta na gariya sa aton sa mga practitioners para mahibalaan ikaw na naong kausa dira susunod sa ginatawag poor blood circulation. Pero, antes sina, kilalahon anay nato, no? Kung tanawon nato, Sir Josil, ang mga collective symptoms. Hindi lang isa, hindi man ba itong balo na nakabatsak lang kita sa isa ka sintomas, Sir Josil, poor blood circulation tayo na. Pero kung may mga amukamusin nga mabatsak, like sa ma-mention nato, pasi, may ara kita sa isang poor blood circulation.
1: Pakonsulta ka mo dayo.
0: Correct.
1: Oo. Tigambal ka mo, mahal consultation. So, ay, actually, kung makapailiilo si tika mo bala, may clinic kita dari, may wellness center. Yes to Health Wellness Center. Libre ang konsultasyon. Ara da sa A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Libre din ang konsultasyon. Open na from 9 o'clock in the morning. Sa mga makakadto dali sa siyudad sa Iloilo, ha?
0: Yeah, correct, Sir Josil. No, ara ba ng kompleto sa ring product ni Yes to Health?
1: May program of supplementation pa, Dok Leo. Amo nang gina-discuss na ton bala? Anong kulang sa imo? Amo nang laboratory result mo? Amo nang resulta sang pagpa-check up nimo, ara da providean kamo sa ato sini nga consultant da dapat amo ni ang imo kaunon, amo ni ang dapat nimo sini nga likawan, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So mga simptoma ini sang inatawag nga poor blood circulation. Tingiban sini hambal niya gapa lang yami ka, os guro na kulbaan ka ay.
0: Posible man, Sir Josil, kung ma-stress sa gapa lang yami ka man. Pero mahimo man nga kun mahina ang imo sir blood circulation, gapa lang bugnaw man ang imo sir nga ginatawag imo sir nga kamot, imo sir nga tiil. Ma-differentiate mo yan, Sir Josil, sa stress kita yung palamugnaw sa imo sa nga kamot ang tiil. Basi may upo dyan nga balhas kung stress ka ba, Sir Josil. Pero ariyate, bisan wahi ka gina balhas, sir, kapalamugnaw lagi ng imo sa nga, I mean, kapalamugnaw nga wahi sa gina balhas.
1: Bugtaw ka, gulpi lang, kapalang yami ka, tiil mo kag kamot mo, mambal, uy, nano kuman? Unami man tulog ko, bugtaw ko pagkabangon ko sa nga, kapalang yami, wow.
0: Kagbasi man, Sir Josil, hindi man mahamuok ang tulog. Isa man sa ginatawag masiring manaton yung may labat man sa poor blood circulation. Isa lang yun na sa aton sa ni pwede mahimo tandaan. May ibang pagid siya ng mga symptoms. So kung magtulilingaw binabasi, may poor blood circulation ka.
1: Okay. So dapat mangin alerto kita sa pagbantay sa ato ni Carlos. Basta gani may mga discomfort na kamo mambatsyagan, immediately pakonsulta gig ka mo.
0: Correct.
1: basik ko na batsag ninyo, life-threatening, bala maghambal kita life-threatening, in English na lang niya, basik grabe na bala.
0: Oh, hindi yung life-threatening, ha? Lain mo na.
1: Lain mo na, life-treat ko na sa life-threatening. Eh. Mm. Oh, i-treat mo lang life mo. And, kung manami ang ato sa inyong blood circulation, most likely si Dr. Leo, mahina-hina man kagamay lang ang discomfort niya mabatsagan to definitely, no?
0: Correct, Sir Josel. May actually, may bentaha kag desbentaha. Kaya halimbawa, kung nami ang aton sa ning blood circulation, unang-una, ito makalikaw kita sa ning sigurado agresigo sa pag-unabarahan ng aton sa ning kaugatan. Nga, ti kung may barang, nag-amat-amat, dira tipon, kung nag-damaw sa aton kaugatan, gataas man kag nag-agresigo na aton, Sir Josel, sa ning sa heart attack and stroke. Nga mahimo na tumalikawan na kung manami aton blood circulation.
1: Oh. Ang ibang sinidiscomfort niya na ba siya ganila, kada pangapi man lang mo, siya grabe, siya gahilab naman ng tiyan ko. Taliti, maybe, ano na, hyper, tawag na ito, taas ang inyo bala, tawag na ito, may hyper acidity ka mo bala ho. May acid reflux ka mo. You know, ang sobrang pagpangapi ninyo, hindi balancing ang pagpangapi man. Depende sa kape, ha? Kami kape ang waya, caffeine mo, pareho sa Santon Plus Coffee Mix. Hindi niya papasulabon, sulok-sulok mo, ang kasulab mong sulok-sulok gani, mapian-pianan pa na, kay kung magsulab gani, hambal ka, gutom ako, ha? Kaling kasulab lang sa sulok-sulok mo, bangod kay irritated sa giniinom mo nga kape. Actually, pwede nyo man na islang kape nyo, we're not saying, kung tata nyo kape nyo, ha? Ang hambal tais, pwede nyo islang kape nyo sa Santon Gold Coffee Mix, na yun ni Premium D3 Coffee Mix, Duklay.
0: Tarek, Sir Josel, kay ti, may ara ini sa mga sangkap, Sir Josel, eh. Na nagabulig, actually, alalay man, kag makabulig pa namin mas nga ton sa ning blood circulation. Magluwas pa nga, like for example, ang ton sa ring Southon Gold Coffee Mix, nagabulig ni Sir Josel sa pagpahinay isang mga signs and symptoms sa pag-edad sa isa ka tao. Kagtandaan na ton, yung pag-edad sa tao, isa man sa risgo, Sir Josel, nga may labot man sa paghina sa nga sa ning blood circulation. Kaya man, kung nga ang makabulig iri para nga bisan pa ano mapahinay nga ton sa nga pag-edad, it is because nga magluwas sa mga utanon, magluwas sa prutas sa sangkap sa Southern Gold Coffee Mix, mayroon ni Sir Josel sa collagen and glutathione. Tanob lang glutathione, master antioxidant. That's why kung bastante ka sa glutathione, naganami pag-function sa imo sa nga atay, pati kutis mo Sir Josel, nag-amat-amat hamis eh. Ang mga nagapuntok-puntok sa imo sa nga panit, mamat-amat na panas. Ano ba lang collagen, no? Lagabulig na pabakod sa aton sa ringa tulaan, sa aton sa ringa tissues, sa aton sa ringa mga joints. Lakip na ba? Bisan pa sa aton, gani Sir Josel, ngipon. Bisan pa sa aton sa ringa buhok, may binipisyo ang collagen sa nadira. Kagkasubong na pa subla na aton sa dugang collagen, kag study nga glutathione, ang kinanglanon sa aton sa ringa lawas. Kung, alaba, lagapangafigin man kita, kag Southon Gold Coffee Mix ang aton ginainom.
1: Kay kung may mga kondisyon na kita gani sa aton sa ringa atay, notice ni mo daw kahigot tanawon sang panis sa tao. Basic ininga kag hindi basic lang ha but masamini nga ginasuffer sang tao subong Dokleyo ano tawag nato sa ninga ning balatian sa tai bala we have that
0: fatty liver disease
1: ay ban naga yellowish kun mag yellowish na gani notice ninyo ang inyo sa ninga panit bala dry skin pagkatapos naga kurinot nambal ka nga isudo ka dasig nagmalam si kwanto ha So, isa na sa mga problema, base ara sa inyo sa ninga tayo man ang problema, ina, hindi lang man basta-basta mahambal ka nga, ay, base ko na ano na ini, pa-check up ka mo kay base ko ang related lang na sa poor blood circulation ng Dakleo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Oo. Pagkatapos, ang isa diri, Dakleo, kung mahina ang imong blood circulation, it also affects sa ariya sa mga nagapamuno, nagaumpisa blabla pang buhi. Fertility, Dakleo.
0: May ara gid Sir Josel sang gidatawag epekto ini sa aton sa ninga reproductive system. Kay kung mahina ang blood circulation, mahimo ini nga mag-epekto sa gidatawag kababayenhan. Nagaresulta sa fertility problems, nagaresulta sa irregular sining pag-abot sang pamulanon. May ara ganing ko kilala sa Sir Josel nga siguro kumusta na ngayon mo sa ringa ginatawag monthly period. siya, mabot na siya kung gusto. Sana gusto ya. Hindi sa regular nga bisita.
1: Sila niya te ang period ara, pero ang monthly sila niya te daw why?
0: Abi ka ang monthly ara, ang period wala.
1: Baliskan gali.
0: Kay may ara, Sir Jose, nga tagdawa ka bulan, tapos mabot sa third, katatlo, may ara mo yung Sir Jose, dagatan abot ka bulan, o may ara mo yung alternate, Sir Jose, mabot subong, sunod hindi, sunod naman. May ara, ganiban sa ni Sir Jose, nga abin nila, nagabusong sila.
1: Mm.
0: Pero, amin roya, gali, ginatawag, o kung wain nag-abot sa regular ang ilaw, Sir nga, menstruation. Sa lalaki mo, Sir Jose, tisa bari ang afektado ganang sexual performance sini kay ti kumbaga Sir Josil sa flag racing ti dapat may ara flag pole mo ti ano karon pasakaan mo sa hayahay karon kon ang flag pole karon na wala.
1: Kaya ang erection actually is driven sa natawag nato sa ning blood accumulation sa sexual organs sa lalaki.
0: Correct, Sir Josil, kaya ka sa lalayo na sa manaming blood circulation.
1: Oo. Oh. So kung pigado blood circulation mo, buta malo siya ni, pigado ang flag racing.
0: Bali, tuwang-tuwangan eh.
1: So therefore, buta malo siya ni, kung mahina ito siya ni blood circulation, Dok Leo, mahina ang delivery sa mga nutrients sa naglalain nga parte sa ito siya ni lawas to be distributed, equals mahina ang ato sa nga defense mechanism, immune system, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Pero balikan ko na ang sa blood circulation, Sir Josil, about sa fertility, ah.
1: Now,
0: amo ganun isa ka rason nga nag-suggest kita sini sa may mga medyo nagahina ng sexual performance sa pagtumaras ang turbo food supplement.
1: Mm.
0: Kaya ginahimo sa mga kag-clavo huwaska, kung ginakombine na sila, isa sa ilan sila ginabuligan, among pagpanami sa ato sa nga blood circulation.
1: Hindi lang bot tambalon siya nga mabuligan kita sa flag racing ha, sa manalaki. Kaya flag racing naton, again, ang ugat sina, ang pinaka-bottom sina nga, sa explanation is accumulation sang dugo sa ato sa nga sexual organ. To kumahina ang iya sini alagyan, bot tambalon, hindi man siya, kung sa mga kawayan pa, ginabalubay.
0: Mm-hmm.
1: Oh, nagahuyupon sang hangin, dumabali.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung tawag na to sa ni mapag-on, nisan huipon sang hangin, ara man nag-iapon. Straight man nag-iapon.
0: Gabato siya.
1: Oo. Kaya mayo ang blood circulation. Mm. So eventually, kung hangpunta, ang epekto sang makakaglabuas ka sa turbo dietary supplement for men, ginapanami ang blood circulation. Kaya ginapabalik. Kaya kung manaming blood circulation, kaya accumulated na ng dugo, aroused ka na, ara ang grabe nga performance.
0: Correct, Sir Josel, kasi nakasalalay na sa manami na ito ang sining blood circulation.
1: No. Pero manami ba lang itong blood circulation kung kulang kita sa intake ng tubig, Dok Leo?
0: Yes, Sir Josel, may labot gid kung mahina nga itong circulation sa dehydration.
1: Mm.
0: Kung kulang kita sa tubig, mahimo nga maglapuyot ang aton sa ligadugo. Hindi makasirikawar sumayo ang aton sa ligadugo sa bilog na aton sa ringa lawas. Therefore, makabatsyag kita sa isang pila sa ringa mga symptoms. Lakip na ganit, Sir Jose, yung erectile dysfunction. Yung ibang sinin nagkakabalaka, nag-overthink. O iba si medyo betis na ko, basi may hypertension na ko, etc., etc. Pero kung balikan mo gali, kulang sa permiso sa pag-inom sa tubig, isa sa factor, Sir Josil.
1: Kagang iban, mahambal nga, ay siling niya daw ay nagidniya, daw ay nagidipag-asa, siya bisan na nung mukapukaw siya tulog ihapon, ay basi tood kulang naman sa tubig, no? Intake sa tubig, or basi kulang man sa exercise.
0: Ang bumba ko na, Sir Josil, nga may sumaw kong bumba ko mo. Tukong nga nung lang na sa tubig para magdawat mo.
1: Sige-sige naman puswak sa tubig yan, no?
0: Sige-sige naman puswak yan, yun.
1: Ang importante siya, kung may bumba ka mo, hindi yung pagpabayan niya, tuk-tukon niya, may ginagamit, kundi ibumba-bumba niyo man from time to time.
0: Correct, Sir Josil, para niyo mas nagnitong water.
1: Hindi mo mag-tuk-tukon, ha?
0: Hindi maglang o ng tubig to eh.
1: Mm. So, may ni pinaka-importante gali is supplementation and also our physical activity. Ang pwede malang naton siya na mahimo sa solusyon pala yung makainat-inat. Ano nang hambal naton bala? Anong pinaka ginahimo nato sa balay? Nga, unconsciously, hindi lang hambal ay obligasyon ko ni, kundi nakabulig pa sa lawas mo. Bisan pang panghugas lang na panglaba, panglampaso, panilhig, panghilamon, bisan pa kon kaysa nga ti masulay-sulay ka sa init, pero that could help gali may ara bintaha nga mahatag sa aton, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josel, kung tanawin aton sa positive side, blessing ina. Ang paghimos nato sa sunod sa balay, ang pagpabulad nato sa sila sa adlaw sa kami ginaubra kita sa sagwa. Blessing na sa aton, tungod libre ina sila ng mga bulong, especially pagpabakod sa lawas, na nag-adako nila sa nga role, Sir Josel, sa prevention.
1: Oh.
0: At the same time, titawhay pang utok mo eh, kati nahimos balay mo, tinlo palibot mo.
1: Tawhay utok mo, Dr. Lai. Iwas stress.
0: Correct.
1: Oh, muna pinaka-importante sa stress. If you want to be stressed, actually, inang babae, balad na magkinalat na lang. Ang imo balang, no, kung sa mga pag-alin sa kusina, pagkantobla sa pagsinalayo, Dok Leo. Inang, kung gusto mo magkaon, hugas ka na pinggan mo. Yan mo lugasan, unay das.
0: Makaon, mahugas ka lang niya kung makaon ka.
1: Pagkatapos, gusto mo mag-ilis, oh, panglabakan na ikagalay. Pero bastante ka kung tani, dera sa ilis lang. Ang problema, why mo ginasunod?
0: Puro lago.
1: Puro lago. So, very, very stressful. Amo man ina kon ibutang naton susulod sa aton sini nga lawas kon indi ta paghimuon sa insakto nga tiempo in oras ang mga bagay-bagay nga dapat naton himuon sa lawas ta para maproteksyon na naton ni kay lawas.
0: Correct, Sir Jasil.
1: So isa na sa mga dapat nga i-remind naton sa inyo basi magkalipat kita gamay lang gid ni nga bagay mo pero masami gina neglect naton. Labi na gid kun hindi life threatening Dok Leo. Ah. Oh, layo sila niya sa atay. Ah. Baga pa?
0: Pait baga may atay pa.
1: Sa amo man ina, so sa pagproteksyon sa ato sila nga lawas. Ang proteksyon nagaumpisa ini sa healthy ka pa. Ginaproteksyonan ta para nga hindi kita magmasakit kag hambalon nga ahay sila nga bata pa pay masakit dun. Kung sa panit ta naman mambal niya ahay. Sige daw ay pa man na nag-debut. Sige nga ang panit siya sila niya. Doon 40 tahon doon. Bangod kaya ti hindi protektado. Pari sabi, ang too much exposure man gid sa init could also damage kag madasig ang skin aging. So kinang lang kahibalo man kita magnaris sa ato sa ning skin. Internally, muning pag, ano ta, for example, pag inom ta Santon Gold Coffee Mix, kiti may collagen kag glutathione, Dok Leo, no?
0: Correct.
1: Pag inom naton sang Ultimate Trio, kay ti puno sang vitamina kag minerals from the outside dapat man aton proteksyonan kay pareho di kuntig batas ka Dok Leo mahigko ang surrounding sa ginasalaywan mo pagkatapos damo ikaw sang exposure sa mga aso sa salakyan industries yabok so kinanglan manami man ang habon inog limpyo taglis lawas sa sini Dok Leo from the outside
0: correct Sir Josil no kay ti dapat man aton proteksyonan ang protector man naton ang protector naton ang aton sirga panit so dapat buligan man aton so Sir Josil nga mangin matinlo man pinaagis ni sa paglimpyo o kung husto sa nga paghugas sa iya. Kaya kung hindi kita makabalo mag-tatap sa ni Sir Josie, alam mo na siling nagsabon mantod kita pero na-irritate pang panit na ton. Nagsabon mantod kita pero nga ang alis nga sa lawas tara gyapon. Ini tungod nga basi, kaya posible, nagkulang kita sa risa pag-usisa kung ano nagkaigaw ng sabon sa aton sa nga panit. Especially kung ginatawag ang mapili na ton bala, basi lang Sir Josie sa humot.
1: Oo.
0: O kung sa scent niya aton sa nga masimutan, amulan ng aton sa nga basihan. So dapat gali, idiron man aton yan sa kapsin ni natural. Like for example, sa aton sa nga sun foam plus herbal soap, may ara sa Sir Josel sa kapayas, may ara sa balunggay, may ara sa vitamin C, may ara sa bayabas. So iban pagid sini nga mga sangkap na skin friendly ini sila. Hindi lang sila nga nagapahamis ang aton sa nga kutis. Hindi lang sila nga mga katol-katol dira kung mga ginatawag skin irritation mabuligyan niya Sir Josel nga marmedyohan nagmasolusyonan. Hindi lang sila nga ang body odor na ton. Mabuligyan niya maamat-amat patahaw Sir Josel hasta nga madula ang aton nga body odor sa sige-sige na aton sininga gamit kundi maproteksyonan mo Sir Josel ang aton sininga friendly bacteria sa aton sininga panit katuman man ina ka importante kung ang ginagamit na aton for example ng habon sa pagpaligo sa pagpanibin sunthorn plus herbal soap.
1: Amo ni gani nga may naglilain kitang kondisyon man sa panit parius balas ang bata sana kapaminata na kunway ka mo nagapa-breastfeed, may ginatawag kita, may mga, it's PA, may mga, tawag na ito sa ni, infant formula, gatas. Anong hypoallergenic bala? Yan ang very, very sensitive ang chance ng bata. Yan kung iban-iban lang classic mga gatas, infant formula, nagaka-LBM sila.
0: Mm-hmm.
1: Ang iban sini, nagabudlayan, mag-higko. Botamalo sini, may constipation. Duha na mo, kung hindi LBM, constipation. So, ginapili nila is ang hypoallergenic. Botamalo sini, gamay na mga minerals present. Isa na. May ara man niya nga hindi ya hypoallergenic. So, sa aton sini nga panit, ang pinaka the best ngayon mo na ito is ang nagkakabagay sa aton panit kag ang mga ginagamit nga habon nga waay sang madamo offensive sini nga mga chemicals doklayo kay ang iban nga mga ginagamit ang habon base kun damo-damo chemicals nga ginaupo dira.
0: Correct Sir Josil, kag isa lang sa aton sini nga una-unaon manang hindi lang kita dapat magbase sa ginatawag humot sa isa ka habon. Kundi tanawin man naton ang iyasin ng mga sangkap.
1: Actually, tikon ka pangita ka mo sa Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap sa suki niyo mabuti ka kag pharmacy. Pero kung may clinic bala ang Yes to Health, hindi ganit may store, ara na kompleto ginadra. Huwag kakawada na sa stocks mo. Pwede ka mo kabisita actually sa Bacolod City. May store dira si Yes to Health. Ara na sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. Atubang inasang Marayo Bank. Kompleto dira ang produkto ni Yes to Health, pati ang Santon Plus Herbal Soap, ang Clear Skin Beauty Soap. Arat dira kagipan pa yun ang Ultimate Triota, ang mga variants ng kapeta, arat da sa Yes to Health Store. Bukasin na from 9 o'clock in the morning, arat na da, until ina maghapon. Now, kung makakadto ka mo dari sa sudad sa Iloilo, actually, may clinic kita dari nga nag-offer sa libre nga konsultasyon. Yes to Health Wellness Center ang pangalan. Kadto lang kamo sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Atubang inasang Midtown Hotel. Barangay Arroyo na da. Pagambal nyo sa Arroyo lang ako, atubang sa Midtown. Arad na may ngalan da, Yes to Health Wellness Center. Kung wala sang clinic, wala man sang store, ang Yes to Health sa inyong lugar, sa mga branches, suki nyo number one nga pharmacy, kadto lang ang modra, or butika. Hindi gani, kadto ka mo sa any branch, kung may arad na sang Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, or even sa Watson's, or if you want, pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pero dapat order ka mo sa official store sa Yes to Health. Anong official store sa Yes to Health? Sa TikTok at Shopee. Yes to Health Inc. 2011. Dira ka mo, butang nyo sa cart, kag-check out. O sa official store, gi ka mo, dapat sa Yes to Health man mag-agi. So, initanan mga abyan, ang mga ginapang munot, mga quality products ni sa Yes to Health Incorporated, truly approved sa Food and Drug Administration. Sila ina sa ano, na na-implo na itong kagayina bala ang Visionix Plus. Hamon ng iba ni Hambal, grabe siya niya, halos adlaw-adlaw siya niya, nag-urab kuya sang carots mo, kaya ito may beta-carotene, may vitamin E para sa good eyesight, pero ti duhadang pamangkot yun ang beta-carotene can be triggered kung mainit di mo ang carots. Number two, dapat ang imo pagkaon sang carots coupled with supply sang good fats para maproseso, ma-convert, and ma-consume sang matata in the form of vitamin A, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagti, hindi lang man beta-carotene na bigyan ng lanon sa aton sa ng mata para magsanag aton sa ni panulok.
1: Oo.
0: Dapat para sa ginatawag dugang ng protection, mathag ng panulok, kondisyon aton sa ng mata, dapat may ara man bulig, Sir Josil, sang lutein, kag siya sansin. Kag hindi man aton pagalimtang ang vitamin E, antioxidant vitamin, tuman man kadako. Ang iya sa ringa papel pag-abot sa protection sa aton sa ringa mata nga aton inatanan sa radyo sila makuha sing mahapos conveniently kung nagatumara kita sang Visionix Plus soft gel capsule adlaw-adlaw.
1: So pangitaw ninyo to maintain good eyesight para sa supplement to maintain good eyesight, tandaan nyo gina Visionix Plus. Kaya magamal ka vision botamalo sini aton sini nga panulukan bala vision. So Visionix Plus supplement to maintain good eyesight. Pero ang dapat pagid naton nga hindi pag i-maintain pila gidya tao na tingala kita bala dokle. May tamo gidya nga kulututun sang lamok yaw. Nga nga kung magkadto kamo sa isa ka lugar nga may mga lamok, May hara gid ya tao yung ginapunsukan sa lamok. May hara yang do talag sa man ang ganin nagapanghampak sa lamok dok layo mo.
0: Lamagon sang lamok kuno Sir Josil ang mga taong may blood type O.
1: Oh. Ati delikado ako sin.
0: Parehas na gali.
1: Oo. Tiwain man ko na wadaan sang Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: So regardless, Sir Josil, kung malamok o kundi malamok, but especially kung malamok, o kung ang lamok dira, kung ano man nga kagaw ang ginadala dira, ang isa sa landaman mo nato isang dengue, dapat mo protection kita, Sir Josil. So isa sa protector na ton sini, amo ang pagpamanyos pirmi sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Kaya actually, ang mga naandaan nyo bla, ang sanguna ba lang ginagamit yung balanyos bla, ang impresyon na mo ni Fermi, Doc Leo mo, pag sulod sa balay, may bisita ka ba? Mambal, ay sino-sino sa inyo, sino yung nagpahilo? Sili niya, Ari di si Tiyoy.
0: Ari di si... Ari garo sa iyayay.
1: Ay, nagpahilot. Subong iya, ang impresyon, testing niya mula gamit sa Santon Plus Herbal Oil bala. Magluwas ka, nagata, hindi pa kahapon ang lamok sa inyo ha. Kahit hindi kauyon ang lamok sa iya, sining scent mo. Pagpamanyos mo, bala, hambal, ay, sili niya, ano ginagamit nyo nga perfume man? Ano na lotion, perfume o kung cologne?
0: Oh. Kaya tungod nga hindi sa Sir Josil sang naandan bala nga tradisyonal nga balanyo sa iya sa nga scent.
1: Pag sabat mo dahil hindi ha, si iyay mo to nagapahilos babo, siyo, ano nagamit siya, lotion? Hindi, Santon Plus Herbal Oil lang.
0: Correct Sir Josil, kaya ang manami sini sa Santon Plus Herbal Oil, kaya multipurpose siya eh. Hindi lang siling na para lang sa banyos nga magpahilot ka.
1: No.
0: Kasi makadala mo na ni Sir Josil remedyo sa mga palang-alay, palang-maipos, kalawasan mo. Nag-umpisa pala nakit kalawasan mo, mabuligan ka sa Santon Plus Herbal Oil. Palang-alay, palang-maipos, mabuligan ka. Bisang tuman ka gano'y Sir Josil kakapoy physically and mentally or pinsaron ba Sir Josil, doon ka gumon bala. Magpatulo ka lang sa palad mo sa ni, pagkatapos kis-kis mo sa magtimbang mga palad kag ihaplos sa imo sa ning agtang dungan-dungan dagtang kugo Sir Josil.
1: No.
0: Mabuligan ka nga matawhayan imo sa ning paminsaron. Mabuligan ka nga madasig ka sa ning makabatyag sang katuyo para sa mahamuok nga pagtulog. Pero at the same time, maproteksyonan pagkita batok sa kagat sang sapat-sapat, kagat sang lamok, especially kung nagadalain isang dengue, tungod hindi sila makapalapit sa aton.
1: Amo ni ganing bisan ara ka mo sa clinic, sa ospital, maglain ang pamatyag ninyo. Ano ginapangita dayon sang doktor sa inyo? Siling may balanyos kada. Banyos siya, anay siling ang dungan-dungan niya, kag-ibabaw sa iyang ilong. Tikon ka isa, pag panimahos ang doktor niya, daw tamagid siling niya kalain ang baho yasin. Hindi lang na iya, basi maglain pag-idugang ang yasin niya ginhawa. So, balon ka mo permis sa Santon Plus Herbal Oil. Kay relaxan, ang iya ba nga scent bala, makaparelax sa imo. Notice nyo na ang scent sa mga massage clinic and massage parlors. Nga very very relaxing ang yasining scent. Do mo man sinang mabatsyagan ni Moktoli kag ang pagrelaxing mo sininga mind kag sa imo sininga pamatsyagan niya Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, may kilala kita sininga kada biyahin sang una sa sa makadto may dala sang puti nga bulak. Pero siya Dok, so gabi mo testingan ko ang Santon Plus Herbal Oil. Dire na ko, nagsige-sige ka ng padayon.
1: Sa una siya na, kung mamanyos ikaw, ang papad mo dayon niya, pisga sang ilong niya. So bung kung mamanyos ka Santon Plus Herbal Oil, bala Dok Leo, nabalikid ka dayon mo. Natanaw niya, ano nang binuksan niya, kulon, kung ano na binuksan niya man.
0: Lotion.
1: Pero imo kay oil.
0: Pero at the same time, Sir Josil, ang nag-nourish pa sa skin, it is because of VCO and the Moringa oil na sangkap sin eh.
1: Ang isang pag-inactually ka produkto sa Yes Oils Incorporated, tiniya tested and proven any para sa mga sakit lang na batyagan ninyo. Kung uncomfortable na kamo sa sakit sa inyong ngipon, hawak, batiis, pati ang dysmenorrhea bala. May cease the pain kita. Actually, this is a new product, quality product, ng Yes Toys Incorporated.
0: Correct, Sir Josil, especially pag-abot sa chronic inflammation. Ngayon ko nagbalik-balik ang chronic inflammation, mahimo nga mag-damage sa parte, Sir Josil, nga pabalik-balik ang pagsakit. So isang mahimo na ton sa nadira, may anti-inflammatory kita sa nga idapat o kung tumaron, isa sa nadira ang pagtumar sa cess the pain.
1: Okay, tanan ini mga quality products sa Yes Wells Incorporated. Kabay pang nakahatag naman kami sa inyo sa mga ideya kag informasyon. Mapuslan nun ha, nga mga health tips and informations. Good morning, Idira, and good day, Gali. Ha? nagapamati sila kuno Doc Leo dito sa Sagay Negros Occidental sa kay Mark Joy Arivalo Alayon. Pinagi sa XFM Sagay dito sa Negros Occidental. Thank you for listening dito sa programa The Secrets of Earth. It's bye-bye time sa inyo tanan, but before that, kuan tanay, sa inyo sending a parting words sa ato sending a certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Para mabuligan nga nagkakaigo kag on time ang pag-deliver sa nutrients, sa oxygen sa aton sining lawas, nakasalalay ni sa manami naton sa ding blood circulation. That's why nag-recommend kita, nag-suggest sa pagtumarsang Southern Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Southern Vitamin C. Hindi lamang nagabulig sa pagpanami sa aton sa ding blood circulation, but because of nutrients, sa rin siya, sa rin mga sangkap, pag sa nagkaigaw sa ding kagitatawag kombinasyon, hindi lamang nagabulig panami sa aton sa ding blood circulation, kundi nagabulig mong panami sa nutrients delivery kag nutrient absorption. Sa kinahandan, ang certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa baratian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman sa ding edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
2: Ninyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, nami, bigit sa mga DJs nila, kag,
6: wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
3: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
8: XFM 103.9 XFM 103.9
9: Supple Plus Gold.
10: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
9: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.

Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premio. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

notion that I could fall with so much emotion.

0: Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: Santon
7: ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
9: Kalang pain.
10: Fast and safe.
9: Yahoo! Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
13: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
12: Maluwas sa manamit gid,
13: may free collagen
12: ang gutatayon ka pa.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
9: lalakas
11: at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Mga katupa, exam.

0: It's time for the Classic Rewind right here on 103.9 XFM Bacolod. Engelbert Humperdinck with Il Mundo. Actually, this is already a revival track from Engelbert Humperdinck. Just the English adaptation of a song from Jimmy Fontana, the original artist of that one. It's an Italian recording, and it actually peaked the first place for 4 weeks between July and October 1965. Yes, because this song premiered sa Sinakman nga tuig. And then, naging successful ina. Apang, the English version were recorded by Robert Millington, the Ray Charles Singers, the Bachelors, and as I've said, Engelbert Humperdinck. And the English version, of course, no, because Il Mundo is an Italian or Spanish. Shall I say Italian? Kaya nagsikat siya sa Italy, you know? So, naging number one sa 1965 sa Italian Hit Parade. And Il Mundo in English is translated into My World. Okay? So, amo inaya ang English title sa or English translation of Il Mundo. Okay? So, nakakanta na bala ka mo? Dawa mo ginaang pumangkot naton kaga mo ginang namiad nila ano nasuguran gid naton nga nagbalik na naman sa mga ambahanon sadto. It's from the 60s of course, and sa dasiling na no balikan naton 60s, 70s, 80s, if we can reach 90s it will be better. Basta, i-request nyo lang ang inyong mga favorite classic hits, okay? So we are referring to the classic songs right now. Mostly foreign lang taanay because we gave time already, you know? Kagina, alas 9, tubtub alas 11 isang aga. Ang atan niya ng mga original Filipino music. So hataga naman natin sa tiyempo. Ang mga classics, or shall we say golden songs from yesteryears, sa sulod man sa pila ka oras. Parang amo niya nga mga klase sang music, amo niya makaparelax, no? Parehas man bala, no? Sang ato niya nga Santong Gold Herbal Tea, makahatag sa atan sang relaxation. So, samtang kamudira ang nagapamati and tempo or tsaktuhan gid nga nakatapos kamudira sang inyo nga pagpanyaga, kahit Sunday, the whole family is at the table. Sigurado nga kadamo sang conversations, and aside from the conversations, madamo man ang inyong naging kaon dira. Wala nyo na lang na-realize, ano, nga kadamo nagalisan na timo ninyo. Mga pila ka kutsara, abe. And because of that, most probably, ang iban sa aton busog na, no? Kaya hindi malikawan, may aragid sila yung dessert. So, pagkatapos ang inyong lunch, timing na timing ang atan niyang Santong Gold Herbal Tea. Makabulig pa ini sa inyo nga gut health. So it means maayugit ang inyo dira yung digestion. If you drink ang aton nga Santong Gold Herbal Tea, it's available right now sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Hapit lang kamo dira sa my door number 46, Vinco Building, Lizarre Street sa Bacolod. And we are, Miss Angeli is very much willing, no, nga magdaho sa inyo sang inyo nga gusto, sang inyo nga paborito, ang atan nga Santong Gold Herbal Tea. Now, I'm inviting everybody sa mga nakadumdum din na ano, especially kung inabalang kisa na langit sa malaka naton yung mababatian ng mga songs or mga ambahanon, i-message nyo na lang ko sa atan yung Facebook page. Akong gidiri makita subong parehas kay inasang aga sa ato niya nga programa nga Sunday OPM Classics or Sunday Pinoy Classics, ano, may mga nag-request sa aton. So if you want to play that song that you had in mind right now na gusto mo gid mabatian and do halos hindi mo na mabatian over the radio, just tell me the title or the artist of the song and then we will play it for you. As I've said, this is your classic rewind, rewinding the hits from the 60s, 70s, 80s, and even 90s. Go put some Mommy G, kagamo ang nagapamati sa 103.9 XFM, Bacolod.
1: Classic Rewind. Classic Rewind.

0: Ang Kape Go Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Samsung Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa umiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Samsung Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Samsung Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin.
5: Samsung Plus Herbal Soap.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape, ang mga Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, agad ang nagustuhan kong idya sa Samsung Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod, XFM
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
12: I used to think that love was just a fairy tale.
9: Where these moments once lived.

0: It's already 1:11 on the clock. Sa tanyang mga katropang bago lang nakabukas sa ilang mga radio sets. This is your Classic Rewind kaupod si Mommy G. And you're listening to XFM Bacolod. Well, it's a good song and kasi perfect combination, diba? Pag nagambal kita yung perfect combination, Musilingon, one or two combined creates a great benefit or di ganiya long-lasting impression. Well, just like sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, perfect combination man ang ato niya nga Santon Plus Coffee Mix, ang ato niya Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, Vision X Plus, and even ang ato niya Santon Plus Herbal Oil. Perfect combination para sa isa kaadlaw na tanan-tanan sa sabat na. No? Kung ko pala nakit man ang inyo dira iya sa mga kalawasan, mga mild muscle pain lang, ara ang ato niya Santon Plus Herbal Oil. Kung ang inyo naman din ang mata kapoy na, no? And you need nga mabalik ang iya sinahiya nga energy man na kinahanglan nga mag-inom sa Vision X Plus. While ang ato naman Santon Plus Gold, like Santon Vitamin C, amoy ini ang nag-take good care sa ating immune system para pambato sa mga masakit nga sarang nga maka-apekto sa ating nga lawas. And of course, ang ating nga Santon Plus Coffee Mix, sara naman niya ang mild taste pero perfect para sa bugos ng pamilya, even na leech children, ano? Ang ato niyang mga kabataan ang makainom, makataste sa ang ato niyang Santon Plus Coffee Mix. This is a healthy coffee, I tell you, because ang gamit niya, of course, ang ato niyang mangosteen, ang ato niya soybean powder, as well as ang malunggay. Kung hindi nila sarang, makaon ina iya mismo ang dahon sa malunggay, well, let them taste ang ato niya Santon Plus Coffee Mix. It will help them focus also. Kapin pa ikaw pagid nga kinahang lan pagbuwas makabalik ka na sa obra, focus ka na sa imo nga mga ulubrahon for the week. Amoy na ang atin yung perfect combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Now you can buy this sa atin yung mga drugstores and pharmacies because nationwide available sa Mercury Drugs, Watson's Pharmacy, Southstar Drugstore, TGP, and the Generica. And also, hindi man magkalipat din sa aton ang Sincere Drugstore, Grace Pharmacy, malapit man sa inyo, ang sarang maninyo mabaklan sa mga produkto sang Yes to Health. Sa mga nagagamit naman dira sa TikTok and ang ilang Shopee account, of course, pwede maninyo ina ma-order ang atan nga mga produkto. Now, ang atan nga mga ambahadon, ang atan gina-dedicate sa atan nga mga drivers who are resting right now, most probably because they will be back by 3 o'clock in the afternoon sa ilayang pagbiyahe, round trip diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Sa mga nagatutok mandira, ilami na sa mga nagabiyahe sang double tire, madamaging salamat sa inyo. Kabay pa nga sa inyo dira nga pagbiyahe sa Sagwa sang Bacolod, ano? Ang mangin matawhay just like the music that we play right here para sa inyo. It's the 1:14 and that time check is brought to you by the Premium D3. Ang Premium D3, ang food supplement against viruses and bacteria, again, from Yes to Health Incorporated. Tutok lang, there is a Classic Rewind.
1: Classic Rewind.
2: Classic Rewind.

0: Classic Rewind on XFM.
1: XFM.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy! Boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi.

0: Pinagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Yahoo! Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipik.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
5: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
6: Department of Agriculture. Kamusta ka?
7: Ayong hapon.
8: 103.9 XFM. Let's pause for a while.
9: And when I hold you in my arms, I promise you.
8: Think of that one beautiful memory.
10: I used to think that love was just a fairy tale.
8: Where these moments once lived.

0: FM
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthon kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sunthon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sunthon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunthon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
4: ko. Sunthon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunthon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-sister pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
1: Sunthon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
12: Good thing
11: may Sunthon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid,
12: may free collagen,
11: ang gutatayon ka pa.
1: Sunthon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
1: nanakas,
10: at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga
4: Sunthon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunthon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Sunthon Plus Herbal Soap.
6: Gamit na!
4: Sunthon Plus Herbal Soap.
14: Nga, XFM, kid how?
15: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
14: Nga, XFM, kid.
16: Inami ang music, ah.
14: Nga, XFM, kid!
16: Ay... Wala ka lang music magkatapos mag-talk of lamayara ko yung mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs na lakad.
17: Wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
17: Ka-X.
18: Ka-X. Simply...
14: May how kita pa...
18: Oo, enjoy lang.
14: Nga, XFM, kid how?
19: Timo!
1: XFM 103.9. Let's pause for a while.
20: And when I hold you in my arms, I promise you.
1: And think of that one beautiful memory.
21: I used to think that love was just a fairy tale.
1: Where these moments once
20: live.
1: In a song of your

0: Seals and Crofts right there with My Fair Share. Ang ining Seals and Crofts actually is a combination sa ilayang mga last names o kung mga apelyedo, no? And si Jim Seals, no? Amo ina sa Seals, of course. And Dash Crofts, para sa Croft naman. They are the American duo, soft rock duo, nga naporma sa tupang 1969. And they are best known para sa ilayang mga hits. Hindi lamang sa My Fair Share, but also with Summer Breeze and Diamond Girl. So, kadamo sa mga songs, kag nangin sikat git ang duwa nga ini, although hindi nangin happy git, no, ang ilayang ending, because nag-disband git man sila nga duwa. But then anyway, ini si Jim Seals ang nagtaliwa naman sa tuong tuig 2022 lamang at the age of 79, while Dash Croft died March 25, sininga tuig 2026 due to a complication from heart surgery at the age of 87. We are now a few minutes down. Para nga maglambot na kita sa ato niya next program that will be the Soft Rock Sunday. But for now, madamong giging salamat sa mga nag-upod. I hope you did enjoy, especially ang ato niya ng mga drivers. And for those, no, nga ara sa ilayang panimalay, mapa nanay man or tatay, kay man ang ininga programa ang laban-laban gid nga para sa ila, no? But hindi magkalipat, no? When you enjoy ang ato niya nga mga music, dapat ka na-enjoy niyo man ang kanamiton sa ato niya nga Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix Naitay, amo di bala ang makapabata gid sa inyo. Makasabay-sabay na kamo sa inyo nga mga kabataan, no? Because this coffee will give you a glow. Hindi lamang ya ang glow, kundi pati na ang mga benepisyo at our age, 40s up, nagkakinahanglan na kid, ano, sang well-maintained nga pampabeauty, hindi lamang ang pang-wellness nga ginatawag, overall wellness. Manangatan nga Santon Gold Coffee Mix ang may aragid sa ingredients nga sarang makitaan man sa atan nga Santon Plus Gold, no? Kung hindi ka mo gusto yung mag-take, ano, sang ginatawag yung capsule, you can make a cup of our Santon Gold Coffee Mix, okay? So, coffee is life sa ato niya tanan, especially sa ato niya mga working moms and dads. So, perfect ka din eh, para ma-maintain man ang glow sa ato niya nga skin every day. Try it! And you can buy this sa ato niya mga butika, sa ato niya Yes to Health Wellness Center, and sa TikTok and Shopee account man ninyo. Again, madami giging salamat. Till next Sunday, ang ato niya nga pag-updanay. And aside from that, mag-proceed naman kita sa ato niya nga Soft Rock Sunday. Para sa ato niya mga drivers who's on their way now para sa ilang pagbiyahe-biyahe. Even on a Sunday with this kind of heat, kinahanglan git, ano, nga magamit sa aton din ay pang proteksyon sa aton nga skin. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, kag ang aton nga Clear Skin.
1: The Classic Rewind on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Nex. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Nex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Nex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Vision Nex. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Nex Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: XFM, Slow Rock Sunday.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga budika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang isang
8: nabita.
9: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
10: Department of Agriculture. Kamusta ka?
11: Ayong hapon.
12: 103.9 XFM.
1: XFM. Slow Rock Sunday.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako ba Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasi gid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Na XFM kid how?
10: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
9: Na XFM kid?
11: Ay, nami ang music ah.
9: XFM kid.
11: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blama yara kayo sa mga balita blama sa amin bigit sa mga DJs nila kag
12: wala asang konkreto nga sabat
13: wala asang katumbas nga rason kung naka X ka X simply
9: may how kita
13: enjoy lang
9: nga XFM kid how
14: di mo

0: the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton sini nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kun mapabayaan ni nang inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga ut-ut mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
3: 7 plus gold
2: ang quercetin nga ini, kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sini nga lawas. Specifically dira sa aton sini nga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sini nga nagahina naton sini nga memory, may brain fog, mahina aton sini nga focus, and even kun na maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sini nga quercetin sa aton sini nga lawas.
3: Sandon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule. Iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C. Nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secret of Health.
4: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
3: Sunthone Plus Gold.
4: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secret of Health.
2: Like ang Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa kutis.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ng ara, dry, sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa nga ton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa nga ton sa nga hormonal imbalances? Lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano, no? Sa ginabatsyag na ton sa ton sa nga lawas. Kat hindi magid na ton malikawan mag-agi manggid. Especially kababainhan sa amunang stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi. Nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sa mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormones. nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa ka sangkap sini sang Santhon plus coffee mix para nga bisan pa ano mapahaganhagan ng inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipaton yaro Santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
6: Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus Gold
1: The Secrets of Health
6: Santhon Plus Gold
7: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold okay daw talaga sa arthritis E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom okay talaga nawala na yung arthritis ko
6: Santhon Plus Gold Mabibili sa mga butika
8: Kape na may taglay na anti-cancer Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X FM 103.9.

Iyan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropo mo, education and information.

sa tanan niyo nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga nagatanaw sa XFM Bacolod, kagawa man sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa mga Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kag sa amo na Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag sa aton mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Binoman Jr. Kag siyempre hindi tagad malipatan ang aton nga Chief sa PIO, Police Major Judy C. Scott Talogo. Yes, may nga po naman mga katropa, no? Kaga sa tanan nga pinalanggan naton nga mga tagpalamating nga malabutan sa aton programa. Subo nga adlaw, no? September 22, 2026. Kag welcome na naman si sa kadisyon sa aton programa. Nukpo, katropa mo. Kung sa diin kita naman maghahatag sa impormasyon, inspirasyon, kag serbisyo, halin sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, kag ini si Plus Staff Sergeant Jane Talatala, mangin kay iupod ninyo sa kahanginan sang 30 minutos. Yes, kag subong hapon na damo naman kita pag-aistoryahan, no? Wala labot sa mga accomplishments naton, police operations naton, syempre sa mga programa man, no, nga nahimo sang aton na probinsya. Yes, pero kita before kita mag-start, no, aton anay ginagreet, no, nga happy birthday si TD Almuhin Plaida Jr. Wish you a good health and more birthdays to come. May enjoy your special day and more blessings to your life. God bless you from Plaida family, Sarabia family, Caro family, Bacharo family, Garcia family, kag Panunciano family. Yes, Sir TD, happy, happy birthday sa imo. Oh, oh, oh. Yes, kag sa una naton nga pag-istoryahan, no, ang aton subong regional office is may bag-on na nga provincia, regional director, no? Kag inino gin patsidunggan siya, no, gintagaan siya sang arrival honors sang regional Negros Island Region, no? Nagpatigayon ang Police Regional Office Negros Island Region sang formal nga arrival honors para kay Police Brigadier General Rudisindo L. Reales. Asya ni sa ang bag-o naton nga ano, no, nga regional director, no, dira sa Pro NIR, no? Siya sa ang nagatalos to sang aton nga nagligad nga regional director, no? Kag siya, no, nag-abot nila sa Pro NIR sa tong September 8, 2026, no, bilang pagpakita ni sa pagrespeto kag paghatag pasidungog sa Kaiser Reales, no, bilang isa naman kabag-o nga leader, no, sa nga Pro NIR, no. Ang pag-abot niya Police Brigadier General Reales isa ka importante nga tion para sa mga personnel sang Pro NIR nga nagapakita sang ila paghiliusa, disiplina kag respeto, no, sa iya naman bag-o naman naton nga liderato, no. Ang iya presensya naghatag inspirasyon sa aton mga kapulisan nga padayon nga maghimo sang ila katungdanan, no, nga may mataas nga level sang profesionalismo, integridad, disiplina kag dedikasyon sa serbisyo. Paagi siya liderato, no, padayon nga ginapaligoon sang Pro NIR ang pagpatuman sang mga programa kag operasyon para sa kalinong kagkatawhay, seguridad sang publiko kag mas maayong nga serbisyo para sa komunidad.
Bilang isa ka organisasyon, may isa ka misyon na nagapabilin nga nag-aisa ang pro-NIR sa paghatag sang matuod, madasig, responsable kag people-centered nga serbisyo sa publiko. Sa liwat no sa ato na bagong Regional Director, Police Brigadier General Rudy Sindo, Dudy L. Realis, sir, no? Welcome kag reassured no nga ang bugos nga pwersa sang pro-NIR, no? Halin siya sa ano niya, sa probinsya sang Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, no? Kag syempre ang Bacolod City Police Office, no, magasuporta gidya sang imo nga mga programa nga igahatag sa aton pumuluyo diri sa Negros Island region. Welcome sir sa Negros Island region.

Yes, at sa sinimbahi naman makadto naman kita sa aton nga police report, no? Sa siyudad sang Talisay, isa ka insidente sang alarm and scandal kaga paglapas sa Republic Act 10591 ang nagluntad. Kaga natabo ini sa Shindamila, Barangay Katilingban, Talisay City, Negros Occidental. Ang insidente natabo alas 11:30 sang gabi sa tung September 15, 2026 sa ginigin report sa Talisay City Police Station alas 12 na sang kaagahon na September 16, 2026. Ang mga biktima gin kilala nga Sanday alias J, 30 anyos, no? Kag si alias Tuto, 27 anyos, sa lunsay residente sa nga Shindamila, no? Ang suspect naman gin kilala nga si alias Janjana, 31 anyos, kag residente man sa among lugar. Base sa initial nga investigation sa nga atong kapulisan, no, ang mga biktima yara sa atubang sa isa ka roadside store sang gipalapitan sila sang suspect kag gin aligar nga ginhagyat sila nga magpakig away. Pagkatapos ini nagsulod ang suspect sa iya balay kag pagbalik niya may ang ginaligar nga may dala na ini nga bladed weapon, no. Gilayon nga nagresponde ang mga kapulisan sang Talisay Component City Police Station kag naaresto nila ang suspect. Sang tion sang iya lawful arrest, na recover gikan sa iya posisyon ang and control ang isa ka caliber .45 pistol nga wala sang serial number. Kaupod ini sang caliber .45 magazine nga may duha ka live ammunition kag nakuha man sa iya posisyon ang isa ka bladed weapon. Ang suspect ara nakaroon sa Talisay Component City Police Station Custodial Facility pagkatapos ang iya medical examination sa Talisay City Health Office. Samtang ang nakumpiska nga firearm kag ammunition gindala na sa NOCPO Provincial Forensic Unit Bacolod City para sa ballistic examination, no? Inablang ato makauturan dira, no, mga katropa, no, kung nakainom kamo kag kung hubog kamo ba o pagpuli na lang kamo sa inyo panimalay kag mag tulog. Kaya hindi naton kisa manigar, okay lang na nga mga hagyat-hagyat kamo inaway, no, kag hindi kamo pagbatuan. Pero paano karon kung ang ginagyat nyo, karon isog pa sa inyo, basi kamo pa ang nangina biktima sa insidente nga ikaw mismo ang naghimo, no? Sa ato makauturan dira, no, sa tion sang pag-inom, ang ilimnon isulod sa tiyan, hindi sa ulo. Kaga sa makauturan naton dira nga may nabala, no, basi may kilala kamo dira nga amigo ninyo or relative ninyo nga may ara sang illegal nga mga armas, no, nagahupot sang illegal nga armas nga wala sang permit. Ano sila ing kanyuhan ninyo nga i-surrender ina nga armas sa malapit nga police station, no? Kaya nga aton nga kapulisan sa Negros Occidental may ara kita programa nga armas by lubugas kung sa diin, no, ang imo armas nga wala sang permit i-turn over nimo, i-surrender nimo sa aton nga mga kapulisan kag ini pagabayluhan nila sang bugas, no? Kaya aton giginapahnomdom sa aton mga katropa dira nga nagapamati nga ang paghupot sang wala permit nga armas sa lutang is illegal. Kung madakpan ka, pwede ka mapriso, no, sa paglapak sa R18591, no. Amo na ako may mga armas ka mo nga wala lisensya, magkadto na kamo sa police station nga malapit sa inyo kag i-turn over ang ina nga armas. Yes, yes, yes. Kag siyempre, ari naman sa siyudad sang San Carlos, may ara dito nga abandoned smuggled cigarettes nga na recovered. May na-recover nga sang ginabandonar nga smuggled cigarettes sa CLED Sma Highway, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Mga alas sa 9:35 sang gabi, September 17, 2026. Sunod sa report, isa ka persona ang nag-report sa isa ka intelligence operative nga may duwa kakahon sang sigarilyo nga ginabandonar sa among lugar. Pag-abot sa mga operatiba, ila nakita ang duwa ka kahon sang sigarilyo nga may marka nga Carnival kag Busco. Sunod sa inisyang impormasyon ang mga inigin kabig nga mga smuggled cigarettes.
Ang tag sa kakahon may sulod nga 50 ka rims kag ang kabilugan no gina-estimate nga balor sa na-recover nga sigarilyo is 100,000 pesos no ginhimog nila yon sa mga operatiba ang on-site inventory kag dokumentasyon sa mga na-recover nga items. Pagkatapos sinigindala amang ini sa San Carlos City Component Police Station para sa husto nga pag dokumento kag pagtipik. Ang mga na-recover nga sigarilyo gilayon nga gin-refer kag turnover sa nagakaigo nga law enforcement agencies para sa nagakaigo man nga disposisyon. Sa aton mga katuran, dira, basi mayara, pagkid ka mo mga kilala, bala, sa aton mga katropa, may mga kilala, baka mo dira nga mga nagabaligya, bala, sa mga pariyo sini nga mga sigarilyo, no? Pwede ninyo maturnover sa mga police station, no? Kaya ini nga mga sigarilyo is ginatawag naton nga smuggled, no? Waay ni siya nag-agi sa insyakto nga sa legal, no? Nga pamaagi, no? Amo na nga dapat no sa ato makuturan dira kabaloko no nga naganegosyo kamo pero kung lakta ninyo sang hindi amo ang inegosyo is mas malain ang matabo no mas maayong i-turn over sa aton police station kag kung naganegosyo kamo negosyo kamo sang legal para maayo ang pagadangtan man no sang inyong mga negosyo nga ginahimo dira no especially ni sa aton mga cigarettes kay damo-damo nagidya kita record sang mga smuggled cigarettes nga gina-turn over sa aton sa NOCPO.

Yes, sa piyak na mabahin ni sa naman ka wanted person. Ang gindakop sang sa ginpatigayon nga manhunt operation sang kapulisan sa Banuasang hinigaran ni Gross Occidental. Ang naaresto gen kilala kay alias Buni, 42 anyos, kag isa ka liborerno residente sang sitio Tugbungan, barangay 2 hinigaran ni Gross Occidental. Natabo ang pagdakop sa pasado alas 3 sang hapon sang Setyembre 19, 2026 sa Burgos Street, barangay 3 hinigaran. Base sa report sa Hinigaran Municipal Police Station, ang ilat tracker team nagpatigayon sa Manhunt Charlie operation batok sa amunga wanted person. Ang operasyon nagresulta sa pagdakop kay alias Buni suno sa warrant of arrest nga may nakaantanan sa paglapas sa Section 12, Article 2 sa Republic Act 9165 o kung itawag na ito niya Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa subong yara sa kustodiya sa Hinigaran Municipal Police Station ang naaresto para sa nagkakaigo nga disposition, no? Ginabalik-balik ni nato, no? Sa aton mga katropa, darabi lang nga nagkapamati sa aton, kag nagkatanaw sa aton nga Facebook Live. Ang aton kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, wala gid nagauntat sa kampanya batok sa illegal nga droga, no? Sige-sige niya adlaw-adlaw ang aton kapulisan nagakandak sang bypass, no? May ara man nga warrant of arrest na ang ginahatang ginaano, no? Ginapang issue nila sa mga kautura sa aton mga makautura, no? Nga nakalapas sa RA 9165, no? Amo na sa aton bala mga katropa dira, no? Hindi na kamo mag sige-sige pa, no? Kung pwede pa lang mga buhi kamo, mangita kamo sang obra, no, nga legal, no, himuan ninyo. Kaya hindi niya siya manami, no, nga masiling kita nga dali ang kwarta sa droga. Yes, dali ang kwarta sa droga, pero dali man ang priso mo. Once ka mapriso, kasi no, ang mapinitin siya, ang ginaprotektahan ni mo, nga ginambal ni mo, nga pakauno ni mo, nga sang maayo ang imo pamilya, amo na nga nagbaligya ka sang droga, mas lala ang top-an sina, no? Kay kung mapriso ka, paano ang imo kabataan, paano ang imo nga pamilya, no? Mas naglala pagit. Pero kung mangita ka mo yasang paagi sa legal, no? Ngita ka mo obra, labis ka ano lang obra, basta legal lang, waay gina problema. Kaga malipay ka mo magtanaw sa inyo kabataan, no? Sa inyo asawa, sa inyo pamilya nga nagakaon sa alin sa kwarta nga legal, hindi sa droga. Kaga sa subong naman nga tion na anong aton nga mga kabataan, no, naganubo na nga nagadubo ang edad nga naga-engage sa illegal nga droga, no? Kaya damo na ta report man nga nabaton nga ang illegal nga droga is nagasulod na sa mga eskwelahan. Nga kung sa diin nung nagagamit sina, nagabaligya sina is mga minor di edad, no? Protektahan nato ng aton mga kabataan, no? Isa naman gani ka masubo naman nga ano, no, nga hitabo naman, no? Atong shooting incident naman sa South Cotabato, no? Kabalugid ko nga kamo nakabaluman, nakatanaw kamo sang balita regarding sa sinino. Isa naman kami minor di edad, no? Nga naghimo naman sang hindi amo sa sulod sa eskwelahan. Paano na to ni sila maprotektahan, no? Mga ginikanan, bala nga nagapamati. Always ko ni ginabalik-balik sa inyo. Tagain ninyo ay chimpo ang inyo kabataan. Tagain ninyo chimpo nga maistorya sila. Tagain ninyo chimpo nga makasugid sila sang ila mga problema. Kag tagain man chimpo nga mapamangkot nyo sila kung kamusta na sila, no? Kay wala kamo kabalong inyo kabataan gali nagasuffer na sang depression. Ang inyo kabataan nagasuffer na sang bully sa eskwelahan, no? Amo nang isa bala ka mga butang kis abi naton okay lang, ginapabay-an ta lang kaya gasalig kita nga aton kabataan okay sa eskwelahan. Pero waay ka mo gali kabalong at tip inside, no, sa tagipusoon sa kabataan nyo, may nagatipo na nga kainit, kaakig, no? Kaya isa kaadlaw, maindiin na mapunggan, mahimo na siya sang indi amo. Okay lang na kung siya lang, ang malain lang is dalahigo niyang iban niya kabataan niya inosinti man, no? Guide na nato ng aton kabataan. Kaya rule na nato, no, bilang ginikana, no, ang pag-guide sa aton kabataan. Kay once nga nag-guide nato ng kabataan, mapalapit ang number one guide, dapat ang aton kabataan ipalapit kinaton sa Ginoo. Dapat may kahadlok sila sa Ginoo.
i-try ninyo tagaan sang chimpo, no? Nga makasimba, kamuupod, kamubilog nga pamilya. No? Parang inyo kabataan, may kahadlok man sa Ginoo. Kaya wala labot sina sa mga school violence, tabala. Damo man kami na receive bala nga mga reports nga minors nag-suicide. Even 14 years old, 9 years old, no? Nakapinsa na sila mag-suicide. Nga ah, tungod na depressed sila. Nga ah, tungod ginabuli sila sa eskwelahan. No? Isa ginakadako nga kinanglaton sa kinanglanon sa aton kabataan is ang guidance, ang openness sa aton sa sulod sang balay, no? Kung pwede lulupod ka mo kaon, lulupod ka mo kaon, no? Kag ang pinakaimportante gid kamusta ha ang inyo kabataan, no? Kaysa subong at simpo, no? Grabe na ang social media, no? Kahapos na lang si Ilaya mag sulod sa kung diin nga mga site, no? Dungangan pagid sa mga violenting nga mga hampang, dira nagatsugod ang tanan. Dungangan pagid sa barkada man nga hindi man manami, no? Up doon sa inyong kabataan, maimpluwensyahan sila. Kag kun ano ang ginihimo sang ila mga barkada, amo man ang himuon nila. No? Amo na ang sa aton maginikanan dira nga nagapamati, no? Protektahi ang inyo kabataan. Hindi ninyo pagpabayi ang inyo kabataan. Kaga protektahi, kaga guide ang inyo kabataan, no? Ining illegal nga droga isa iniidaan ka kabagay, no, nga nagagamo sa paminsaron sang aton kabataan once nga nagagamit na sila diri. Himbis nga kanamitan isang putoro, no, nga maakadtuan sang aton kabataan, no, samtang nagadako sila, gubaon sang sini nga mga illegal nga droga. Kag syempre, no, sa aton maginikanan dira, no, wala makugahambal nga oras-oras, gid, no, minuto-minuto, chiko ninyo ang inyong kabataan, hindi. From time to time lang, no, bisitahan ninyo ang inyong kabataan sa eskwelahan, kamustahan ninyo ang inyong kabataan sa sulod sang balay. Kag, ang gina-advise gid sa inyo, tudlo

Po, tagai time tudo yung inyo bata nga mangin open sa inyo para kung may problema sila is may istorya nila kamo. Yes, doon sa aton nga tag palamitik ito mala naawo, Ma'am Jay Hansel Panunsilyon, mayong hapon man sa imo, no? Kaga, Jill Wynn, good afternoon, Ma'am Jay, ng influence man sa social media sa mga kabataan, maayong social media kon maayo lang gin nga nausa. Yes, Ma'am Jill Wynn, no? At saktog, ginaginhambal ninyo, no? Animo, no? Ang social media is dako ginang bulik sa itong kabataan, especially subong ang mga assignments sa eskulahan, ang mga ginaklase sa eskulahan, ang mga homeworks nila, no? Assignment homeworks, kag mga kung ano-ano pa nga ginahimo sa eskulahan, sarang na nila makuha sa internet, no? Sa Google. Oh. Galing kayo nga itong kabataan ni Kis, ano, hambalon sa ginikanan. Nga sige, pwede ka kagamit cellphone, obrahang assignment ni mo. Bapadchik sa ginikanan, ang ginatanaw sa bata, TikTok, Facebook, YouTube, kis aga games na, no? Sa dirang abahin, no, bilang ginikanan, no, always man ninyo, chiko, no, kung ano ang ginabrows ang inyo kabataan sa social media. Kahit kumiyara, gin man na Facebook or kung ano pa ang social media accounts ang inyo kabataan, always ninyo na-check, no? Kaya base kung ang kanday sino na nangilag in istorya, dira, mas maayo, gin nga may ara sa pagtamo dalin sa inyo bilang ginikanan, no? Hindi nyo pagpabayin inyo kabataan nga mag-abusar sa paggamit sa social media. Kaya, siyempre, ang social media is maayo gina, pero gina kung ginabusuhan naton niya, lain gidya ang matabo sa aton mga kabataan. Hindi lang naton man ginaginapangayo, kundi madamo na sa mga sitwasyon nga ang kabataan, ang mga minor di edad na ginabiktima sa social media. No, thank you gid sa inyo ni Ma'am, no, sa pagtan-aw kapag pamati sa ato na subong hapon, no. Ini ang inyo kapulisan, no, sang Negros Occidental Police Provincial Office, no. Magapadayon nga magaserbisyo sa inyo sang maintegridad, professionalismo kag malasakit. Kag kun kamo may makita nga mga isa ka krimen, no, hindi magpabaya. Gilayon nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kun daya lang aton emergency hotline kay ang kaluwasan sang komunidad nagasugod sa pagbinuligay sang tanan. Always ko gina-remind sa inyo ang aton nga emergency hotline 911, anytime is pwede gid kamo katawag, wala na sang nagakinanglan nga load. In case of emergency, idayal nyo lang ang 911 kay gilayon, no, ang aton nga mga agency nga kinanglan ninyo, example, no, ang PNP or ang MDR, ang CDRRMO or MDRRMO naton, gilayo na sila, no, nga mag-responde, no, kag magabulig sa inyo once nagakinanglan ka mo sang emergency. Kaga syempre hindi nyo pagkalipantan nga i-save sa inyo mga cellphone ang contact number sang inyong local MDRRMO or CDRRMO kag ang local police naton. Kaya in case nga kung may kinanglan ka mo, hindi ka mo makasulod sa ato 911, makatawag ka mo gilayon sa aton nga local police stations. Hindi ka mo mahadlok magtawag dira, pero gina-remind man naton ang tanan nga hindi pagamiton ang 911 sa prank calls, no? Kaya always ko na ginahambal sa inyo, kung ginagamit nyo na nga mag-prank-prank ka mo, i-block ang inyo numbers. Once nga maginanglan ka mo sa ila, no? Magtawag ka mo in case of emergency, hindi na ka mo katawag, hindi na ka mo mabuligan dayon, no? Amo na nga kung magamit sang 911, gamitan ninyo responsibly. In behalf sa Negros Occidental Police Provincial Office, kami nagapasalamat gid kay Doc Remilito Oy, no, sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kag amuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Kag diri naman natapos ang isa ka edisyon sang ato na programa Nokpo Katropa Mo ini si Police Staff Sergeant Jane Talatala. Kita na kita luwat sa masunod nga Domingo. Madamo gid nga salamat mga katropa.

0: MK daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap ka sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
6: Mabibili sa mga butika
7: Santon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
13: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid ay pagkos ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold, coffee mix.
14: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold coffee mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
7: Santon Gold, coffee mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa
15: mga
7: butika.
15: Mga katropa, exciting!
16: Mga katropa,

0: bilog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, nag-roll out sa Bacolod. Rice subsidy para sa mga seniors, uplift cash aid, kag mga trabaho gindagsa sa syudad kadungan sa kaadlawan ni Presidente Bongbong Marcos.
1: Makasalanggid sa mga Bacolodno ng pagbinulgay sa lokal na pamunuan kag sang gobyerno nasyonal sa ginahiwat subong adlaw na handog ng Pangulo sa serbisyong sapat para sa lahat public service caravan sa syudad sa Bacolod. Ini ang kabahin sa pagselebra sa ika-69 nga kaadlawan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diri sa Bacolod, ginpatigayon sang syudad ang kaduhang atrans ng bawat bayan makikinabang rice subsidy sa Mansilingan Activity Center. Kapin sa 3,000 ka mga senior citizens nga nagaedad sa 65 anyos pasaka, halin sa Barangay Mansilingan ang nakabaton sang 10 ka kilo nga bugas. Ang ining local initiative na gatuyo nga makahatag sang kabilugan nga 40 kilos nga bugas sa kada kwalipikado nga lolo kag lola sa bugos na tuig sang 2026. Nagabutgit sa venue agud maghatag sang suporta kag makig-upod kay Mayor Greg Sataya sang the Executive Director for Visayas sa idalom sang Office of the Cabinet Secretary, Jason Tupas. Kag si Von De Leon maungka nga nagrepresentar kay Executive Secretary Ralph Recto. Dito naman sa SM City Bacolod, DSWD-NIR kaupod ang Peso Bacolod naghiwat sang payout para sa uplift assistance. Mas over 1,100 kabenepisyaryo ang nagbaton sang tag 2,000 pesos. Samtang para naman sa mga nagapangita sang obra, ginbuksan sang dole kag sang Peso Bacolod ang sa kadako nga job fair sa main atrium sa SM City Bacolod. Mas of the 7,700 kung mga bakante nga local kag overseas jobs ang pwede applyan sa mga Bacolodon job seekers. Pinaagi sa sining padayon niya programa ginapakita sa administrasyon ni Mayor Greg Sataya, kaupod ng gobyerno nasyonal ang wala kakapoy kag tampad niya pag-alagad para sa mga Bacolodon.
0: Kagamuyag to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
2: Hindi ka mo

0: Aman, Ukun Susulod. Pwede sila puno.
1: Hello, ako sa birth certificate sa ako na pakaisa kay may wrong feeling lang.
2: On your birth,
1: para sa ano na sa?
2: National ID.
0: Sa nandigan ng tuig, halos 20,000 ang ilagin issue ng mga birth certificate, marriage, and death certificates.
3: Under the law, we are mandated to register and safeguard and forward to Philippine Statistics Authority. And then, aside from that, if the civil registry documents have error, so they would apply for correction. So that is also our main service.
0: At civil registrar may authority sa pag-correct sang sala ng mga detalye.
3: Correction of gender, which is the sex, and also the change of first name of the applicants.
4: Kung may mga wrong spelling?
3: Kung may wrong spelling, amo ng Republic Act 1948, wrong spelling, wrong mga dates.
0: May problema ka sa imo birth certificate? Masip makabulin sa imo si Mayor Greg. Bantayan sa Part 2.
5: Sobra doa ka oras nga naka-focus kid sa lecture si Samantha. Iyan nabatian ang humble sang trainer na sarang nila mangin palangabuyan ang meat processing pareho sang tusino kag chorizo. Ang iatasubong ng mga detainee sa Metro Bacolod District Jail ang interesado man. Bungod kay higayon na ini, agad mabulig ang pinansyal ang ila pamilya.
6: Ang natunaan din namon, sir, kung maghimo kami sa mga pork pusino, chorizo, magamit din namon, sir.
5: Ilan na ba tiyagaan ni Vicente Langyara sa bilangguan, wala kali sila nalipatan ni Mayor Greg kung sa gobyerno lokal. Nagtinguhagi ng City Cooperative and Livelihood Development Office o kung CCLDO kag BGMP na mahatagan sila sa paglaong kag ikasarang na magbulig sa ila pamilya.
7: May kag daw, may din pa ano, mag-insin mo, wala kang galing, may din patunayan, kaya mga kabalo, hapos wala galing mag-ubra, kasi mo, wala, nasang sagwa kami, wala na namang ginaubra, na rin na kami din rin pa namang natin ang susunod.
8: Wala ka tayong bago na ari, kami na susunod, mga kamagyapon sa susunod.
9: Ever, ma-adapt man din, ang live new spirit training na din, family processing, balian muna ni siya ang ilang ubrang doon, tapos ipadala nila sa ilang mga pamilya, kung dapat dito nang ibigay sa gwa. Right now, ito sa sulod, willing to learn with sila ng mga katagman additional income if ever magwa na sila sa community tag sa ilang mga pamilya.
5: Basi makibot lang kamo, ang inyong galing na bangkang tinatawin na to sino pag-chorizo, ilan na galing, pututo. Bacolod Stronger Together.
10: May imo na di pisto?
11: Sir, yasa nga mo na mo taga dumit.
10: Oo. Iyan na di niya taga dumit. Ang ayo ko na, hindi ma... Ang amo di, mga matamat kami clearing mo. Ang sa aton, la regulasyon. Hindi na di pwede, kaya lagyan sa pedestrian, no? O ba yung sidewalk na di?
11: Sige, sir, malungan.
10: Ah, malungan mo lang sa ha? Nga, mang clearing na di. Ha? Ayaw ko lang. Sa City Legal. Bye! May apot, imo na dipisto? Dire. Imo man, no? Tinay ang kami sa City Legal, ako siya tumitsyo, no? Ang ayo ko na, kiti open distrian, lay na din ayo. Ang ayo, dita mo, hindi ginadipidi. Kaya alagyan. Alagyan sa pedestrian lane. No, nang maayo kami sa inyo, subong kay pedestrian lane, mag-clearing din kami na din. Mag-clearing kami din sa pedestrian lane. Tanto ka sa city administrator's office, ngayo ka tumulig, kung DMP, di mapistuhan. Kaya may ara kita bending ordinance, may ara lang specific street nga kung diin kabin, diin takabending. Ari ba yun daw? Pagpandaan na yung mga blanco, pagkwaon na naong. Magmayaw mo lang ka mo. Aring ang nabudayan tayo yung dirigidampi. Walang to ablak. Ay, choke point mo gamay-gamay.
11: Okay po.
10: Silinya, imo na da. Dire iya, ma'am. Iya, idre.
12: Kaya rin niya sa muna, sir, ari na, sir. Iya, hindi ginagaya, sir. Ano siya napitin buhi pa sa iloy ko?
10: Oo.
12: Kung buwatsin gano'n niya, sir, pagamayun lang, hindi nga sila nga dira kuya matupa.
10: Kasi ano na doon?
12: Iya, gani, sa bayo. Sa bayo, gani, isa, iya, gani. Na, sir, lain naman na, sir. Lain naman.
10: Okay, sir, ma-one by one pa, ha?
13: Sige, sir.
10: Dira, ha? Tika mo muna ng inyo ko, ano? Doon permanente, no? Pwede, hindi lang doon permanente. Hindi ang gamay. Ang
14: pagamay, ano ni gani namin kayo, di ba? Ang tapos, one by one by
10: five. Yeah, yeah.
14: Ginta kayo,
10: ginta
14: namon, okay
10: kayo, kayo
14: nagdiligan.
10: Oo, oh, okay. Ginta
14: ko,
10: sa ginta ko sa ginta namon,
14: one by one by five.
10: Hindi, one by one, oh. Ayaw lang
14: na ako. Obrahan ginamon,
10: karoon. Ma'am, may hapon. Ari, kita din lang nakapisto kita sa alagyan, oo. Oh.
14: Dito ako, sir.
10: Oo. Oh. Dapat one by one lang.
14: One by one.
10: Oo. Hindi kaya alagyan kita, oo. Oh. Ha? Kung pwede mo, mo, bro. Aside. Mamove kami sa side. Tamang ko kami, ang iba na ako. Ha, para... Dahil na one by one, imo na eh. Malimit na ba one by one lang? Ha? Kung dire-dire ka lang ngayon, ha? Para na lapad. Okay? Ha? Hindi ako kayo, ang alagyan di ako, yung tabo na ang tanaw.
14: Kaya dire kami sa nag-plaster sa mo, tapos inside mo kami din nila sa hindi. Kaya oh.
10: Gatapik ka mo, oo. Oh. Kaya ang problema, pang alagyan ta naman, oo. Oh. Yung saradaan ta naman. Buhinan ta lang, bibili. Oh. One by one. Dahil kayo, umula na akong gastaks daw. Ah, okay. Mabalik kami, mag-notice kami, ha? Tay, ayo ko, tay. Ang pedestrian lane, i-clear na niyo, ha? Ayo ko, ha? Tara po ang pedestrian lane, no? Kasi na nabi, mga po, i-regulate ta nabi. Ah, ang sidewalk, para lapad. Kung magtawain eh, mayo pag-agis ang tao, makadto na di sila, makabintay ka mo. Ha? Kaya subungin na chokeboard tabi, kakapituan na bintay mo. Ha? One by one lang tabi. Wala pa na gito.
14: Ah, hindi. Sir, kay ano na sa si Ross? Basiwa yun eh.
10: Ha?
14: Basiwa na sa si Ross?
10: Diba, sa pawan mo lang na?
14: Ay, ang
15: one by one na pao ka lang sa pao.
14: Hindi, ang pao naman ang nila sa nagigay.
10: Ano tabi, one by one lang, hindi nga lakaw pa tabi. Ha, mayroon dito maglakaw sa nagigay.

0: May mga detainee sa Metro Bacolod District Jail Male Dormitory na luyag magtuon sa mga livelihood skills. Kining batch ang gintudloan sa City Cooperative and Livelihood Development Office sa t-shirt kag tote bag printing.
1: At least, pisanali kami, di. May na-learn kami for as a livelihood namun. At least, may idea kami mag, kung after among serve sentence namun or anong magtabos sa mga case, may supang pangsugod kami.
0: Sang nagligad, may gintrain man sa baking, sublimation, kag mag-printing.
2: Main purpose ang event nga ni is hatag sa skills sa atong PDL para mag may second chances magwa sila sa society. Kag mahatag sa employable skills nga magamit nila after release.
0: Bugang kagkalipang isang mga detainees bangod ang ila produkto, iga display sa Bacolod Showroom kag sa Negros Trade Fair sa Taguig City.
1: Those skills ka na bato na additional ideas para sa among talan. Isa na naman na kami eh, for at least inspiring at pagkagawa naman. May ara kami na livelihood or pag-income naman. So, salamat.
3: Gatag kami sa livelihood skill training para man sa ila na pagpangabuhian. Amo na, para if ever nang may additional income si ila.
0: Pagi sa CCLDO, sinirigas at aya kagang syudad, nagahatag sang kaygayunan na makatibawas ang pamilya sa piyak sang hangkat kaupod ang pagtinguha sa pagbago.
4: Congratulations and you deserve your growth percentage, but you're also

0: nag-reach out. Actually, yun ayaw naman kay Cap na kung pwede ma-reach out with Japon si Enrico Nicol. Not kung pari yung sa duwa kay naman nga nag-attend sa conference. Amo man Japon ay offer sa iya. Kay ang gina-emphasize kay na ni Atty. Chu Abi during the conference na ang city is not into sa situation nga magamo na kung pwede malang peaceful na pagpahalin o peaceful na pag-demolish ang ilang structure kung matabuin na mas maayo. Kaya hindi kita ya sila niya nga ala isigihon tagid kung may mga concerns pa. Kaya hindi kita mag-resort actually sa natawag na gamo. Actually, muna isang sitwasyon, sir. Ato ang claimant, kung plantawon nato, wala hindi siya yabalay sa sining area. In other words, hindi siya yaparte sa demolition na ginapatigayon sa pag-clearing sa sining area. Kaya tungkol wala siya daya sa structure.
1: Pila katuig ang ila ginabatas, kawayan nga taytay ang ila ginabanas. Pagtabok sa piyak nga suba, langin pag-asa sa sining mga madla, halin sa duha ka barangay, sakop sang purok tahong kag magsungay. Gani, sang ang footbridge ang nahuman, dako ang ila nga ginapasalamatan, tungod luwas na sila kag ila mga kabataan. Sa risgo nga marumpag ila ginaagyan. Mga residente sa barangay 35 Kasingkang wala reklamo, ila pa ini ginpasidonggan. O galing, may ara gihapon nga malisyahan ang unod sa ila ulo negatibo na tanan. Mga nagakulomod, puro man ini mga dayuhan, may taga-Iloilo, Mindanao, kagkawayan. Kag bisan diin nga lupalop, naghali man niya kasamsam. May ara man gani nga matumandok nga mga kutaw-kutaw. Nga may mga tuyo, gani sila man nagsaw-saw. Embestane nga malipay sila sa mga nakabinipisyo sa footbridge nga magamit na sing maayo. Galing, wala naman kita iban mapaminsaran. Mamulitika na lang sila para mabatian. Ako si Sir Ramon, awalong tat nga nagagawa.

0: 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako, sunod din. Damong gabamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katropa, excited!

0: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinakalatest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Hello mga subscribers, welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. Once again, I am your host, Salmer Tigala. Well, this time, manigad, discuss kita sa isa ka program sa Negros Power, you know, ang goal na maging convenient ang inyong pagpangabuhi, ang Negros Collect, kaupon si Ms. Gisette Castor. Well, subong, i-discuss tayo naman ang isa naman ka programa, ang Negros Update. Ano ni siya ang Negros Update? Well, ato na pag-astoryan, kaupod ang Customer Service Assistant Manager, Ms. Marvie Cabardo. Hi, Ms. Marvie, kamusta?
2: Hello, my human. It's been a while.
1: Yes, so.
2: Yeah, it's been a while. And hello sa tanan ng consumer ni Negros Power.
1: Ito ka naligad lang. Naligad ka, suki ka. Doon nagpaway-huway kita, anay.
2: Yes!
1: Well, Miss Marvie, I know ako busy ikaw subong sa kalatabo natin, especially ang manual load dropping. But, we'll talk about Negros Update for this time, okay? What is Negros Update?
2: Negros Update, program ni siya ni Negros Power to update all accounts of our customers, mm-hmm. especially ang mga customers natin from the previous DU. Mm-hmm. Now, we want nga ang ilang records diri sa aton, updated tanan nga records.
1: Okay.
2: There are customers, of course, nga bag-o na ang tag-iya sa balay, mm-hmm. mayara man customers nga patay na.
1: Mm-hmm.
2: Ang previous nga owner, ang ilabi nga under pasangalan sang lolo nila, mm-hmm. or sang papa nila or sang mama nila nga patay na, so sila na subong ang bago nga ga-start sa dira nga property. So dapat i-update natin kung sino na gid ang real owner sa sina nga mga accounts.
1: Why is this important?
2: Well, it's very important man sa aton nga records, of course, kay syempre from time to time, may mga updates sa Negros Power, may mga programs mm-hmm. sa Negros Power. So, kinahanglan man natin mapabalo
1: mm-hmm.
2: no, sa aton nga mga consumers, sa aton mga customers, especially nga go into digitalization na sa subong si Negros Power. So, it's very important nga ang malan ang data under each accounts are updated.
1: Okay, so ano ang mga information ang pwede ma-update sa Negros Update?
2: Pwede natin ma-amend or ma-islan ang names, billing names, address, kinang may Arabic iban nga mga address, no, sa subong nga barangay lang ang nakabutang, wala nakabutang kung ano gid sila nga mga subdivision or kung ano gid ba lang nga mga specific street. No, so pwede ta na ma-islan kag para ma-correct, then ang ilang mga contact number, mm-hmm. ang ilang mga email address, so we can update those mga information.
1: Okay, wow. So at least no, hapos siya. Kasi syempre kung ikaw na yung tag-iya, mas mayo imo gidya yung pangalan.
2: Yes,
1: you can
2: of
1: do whatever
2: course.
1: You want if you're the account holder.
2: Yes, of course. And syempre sa subong kadamo kita sa mga government agencies man or even mga banks nga naga-request sang bill. No, naga-request sang proof of billing naton. So it's very convenient if under sa imong ngalan ang imong account diri sa kay Negros Power, kay that would serve as your proof sang imo man nga billings nga gina-request sa any transactions that you will do.
1: Okay, let's talk about the process, how to update no information using the Negros Update.
2: Okay, we have made it very convenient sa aton yung mga customers, no, they can update their data
1: mm-hmm.
2: through sa aton na Facebook messengers.
1: Okay.
2: They can send it there or they can email us or they can simply proceed here sa aton na office sa Negros Power.
1: Okay, now requirement. requirements. So, siyempre may requirements. Kini yan, pwede lang kuya kambal nga ako si Amoni mo. So what are those requirements whenever I want to update my information sa Negros Power?
2: Okay, sa requirements naman, ginpahapos na kay Negros Power ang mga requirements. Yes,
1: okay, okay. Ano na siya?
2: Siyempre before, do kabudlay gid sa aton ng mga customers, no? Especially for those ng mga informal settlers naton, no? Nga wala balasang mga title nga i-present sa aton. Yes. So, ginpahapos ni Negros Power. All they got to do is present lang sa aton ang ilang valid ID. As to the proof of ownership, pwede man sila kapangayo, certificate lang sa barangay. Yes. Then, katuloy sila sa aton, may permahan ng sila sa aton nga deed of undertaking, which of course, amumana siya ang protection man naton sa in case may mga conflict. Sa changes sa mga names, no? Kung may mga problema bala sa pag-change, so wala kita sang sa labton sa pag-change sina, so anytime pwede naton siya ma-change basta makapapirma lang kita sa ilaya sa deed of undertaking.
1: Wow. Now, what are those possible ng mga constraints or problems ang matabo kung si Negros Power consumer failed to update?
2: Actually, the possibility lang na when it comes to may mga update or may mga project or may mga program si Negros Power, syempre dumabudlay yan ang aton nga mga customers mag-avail sila. Kahit ang aton gid kag pinaka-importante nga ang account is under sa imo nga ngalan.
1: Exactly.
2: Mm-mm. Ang gina-consider ni Negros Power always is as per the ERC rules and guidelines sa dir na Magna Carta, kung sinogid ang ara nga ngalan sa account, amugin na siya ang priority because he has all the right over the accounts.
1: Okay. Now, for example, he's not the owner of the account. Can he still make changes?
2: Yes.
1: Yes.
2: Of course. Ano lang kita, mangayo lang kita sa iya sang SPA, Special Power of Attorney, if hindi siya ang account, kag siya ang ma-process diri sa aton. So, ang owner dapat mahatag sa iya sang SPA para maka-process di siya sa aton.
1: Okay, wow. Well, mas namin. Gid siya updated. Nga ikaw ang owner, no? So, well, are there any fees? Because may mga fees in eh. Para mas mag-i-discuss na din updating the information.
2: Actually, the good news is wala gid ya fees. No, Negros Power wanted to help our customers nga ma-change naton kag ma-update ang tanan nila nga mga data sa aton. So wala gid na ya fees kung magkadto ka mo dili or even mag-send ka mo sa amon nga messenger or sa amon nga email, we will accommodate you.
1: Okay. Maagi ako sa, you know, do ka somehow related man sa information sa e-billing, iba lang ang ginatawag.
2: Yes.
1: Ms. Mark, if you're not the account holder, if you're not the owner, can you enroll yourself sa e-billing?
2: Actually, pwede. Mm-hmm. Pwede siya. Kahit it's under naman sa online natong nga system. But, of course, may ara, give kita dapat authorization from the owner of the account. Yes. Pero ga-send kita sa valid ID naton sa dira. So, muna nga gina-verify manamon because there are sometimes na nag-register nga tenants, then pag naghalin na si tenants, nag-problema na si owner kundi ina ang iya bill kay gali ato dito sa email ni tenants. But of course, pwede lang man kita maka help man sa kay owner to change it also sa iya man nga email. So, yes, every time basta pwede kita ka-update anytime sang ilang mga email address for the e-billing.
1: Well, mas maayo gyud ang updated ang information nato.
2: Yes.
1: Amo gina sa ang goal naton subang. Well, lastly, Ms. Marv, anong message nato sa mga consumers?
2: Sa tanan nga mga consumers, ginahangyo gid namon, no, kamo nga magpalapit diri sa Negros Power to help us update all your datas, all your information sa amon nga system. Kay para kung may mga programa sa Negros Power, una ka mo nga makabati, una ka mo nga amon mapabalo kay tungod updated ang aton nga data diri sa system ni Negros Power. We really wanted to reach out sa inyo tanan and become part of Negros Power family.
1: Yes. Well, sa mga subscribers, tandaan gid nga ang ating impormasyon sa atong account importante gid na, so we should be updated sa gakalatabo sa Negros Power, and if for us to be updated, dapat updated man kami sa inyong information. Kidra kami mabasi mag-inform sa inyo, sa inyong email, sa inyong phone number, and also you should be the account owner of the specific account sa Negros Power.
2: Diba? Yes. And by the way, I just would like to let everyone know nga ga-update kami subong sa tanan nga contact numbers. Mm-hmm. No, kag sa telephone. So please update gid kay very important gid ni, because if we have your contact number, we can send you details sang mga brownout, yeah, details sang disconnection. We can send you information, all types of information nga ari diri kay Negros Power, pwede na kamo makabaton sila.
1: Well, thank you so much, Ms. Mark, for always saying yes pag-atag, you know, pathag information sa atong mga subidores. So, mga subidores, kita na naman kita for the next episode. Subong na-discuss ta ang Negros update, no? Very, you know, timely and very convenient ining programa sa Negros Power. Thank you so much for watching and listening sa atong mga program, Negros Power, at your service. I am your host, San Martigan.
0: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtob sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
6: Wala sang konkreto nga sulat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9. XFM 103.9.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Sa doctor.
1: Pipili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: The Secrets of Health.
1: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdinas sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal, before sleep and before bedtime.
2: Nagabulig gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mas sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic kasangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sining blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
0: The Secrets of
2: Health. Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas sa pa-improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes.
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namit sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leong, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Health.
1: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leong, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So initanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatean ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
0: Santone Gold Coffee Mix. Like

0: XFM.
1: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng dilawan na kape. Wala ingidyang sabor sang Sampon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM News. XFM time, alas 5 or alas 5:06 sa hapon mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Nagkasugot ang Estados Unidos, Denmark at Greenland sa pag-deploy sa military presence sa Greenland samtang gindumilian sa U.S. adversaries sa pagtukod sa bases sa isla. Sunod kay Donald Trump, wala sang expiry date ang agreement. Bangod sa resulta sa negosasyon, hindi pagdayunon ni Trump ang territorial claim sa isla. Sa baylo, mag-deploy sa mga madamong militar sa lugar. Pahayag sang Prime Minister sang Denmark, pabaskugon sang kasugdanan ng North Atlantic kag Arctic Security. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaw ng mga bukol-bukol sa lawas, pag Santon Plus Gold. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9. May power pa.
4: Regain signal in 3 minutes.
2: Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King.

0: Extra Drive. Kaupon sikat tropan James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Mga katropa, alas 5.15. Mayong hapon sa inyo tanan. Domingo sang hapon. Petya 20 hanggang bulan sa Setyembre 2020 sa isi. Ini ang programa ng Extra Drive with katropang James King. Inadulong sa inyo sa aton ng Ultimate Trio. Amo na siya ang aton ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa sa mga nasturya nato na nga nagagamit sini mga katropa. Sunod sa iya, kinanglanggit trio ang gamito niya. Kay kompleto gidang iyang adlaw. Tungod sa benepisyo nga nakuha niya sa pagtumara mga katropa sa Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Tundo mo ko si Tatay Garnani. No. Mayong hapon na sa imo tayo. And of course, mga katropa, ini ang mga produkto nga saranggid ya makabulig para baskog ka bilog adlaw. Nami mo pa matyag. Magandagan kung ano man ang ginabatyag mo dahil. Pupod sa imong mga maintenance, mga katropa. Well, dapat tupod man ng insakto nga pag nga ersisyo, proper diet, bakod kapagid mga katropa. Mas may enjoy mo ang iba na sa imo may edad ka na, May enjoy mo pang nag-obra ka, nagapamanday ka, o kung ano man nga mga nagadigamo ka sa inyo panimalay. Katropa, ang aton nga mga produkto sa Yes 12 at sarang yung mabakala sa aton nga Yes 12 store na nga located sa may Barangay 39 na Ako sa Barangay 39, Bacolod City. Panggal ni Zare Saraneta, aragin na kapos pangitaon, mga katropa. Bisita ka muda para sa kompleto mong pamalaklon. Inang Extra Drive. Si James King, kaupod niyo. Sa kita, dugay-dugay. Last 7 sa gabi, mga katropa. Master yan ang kita. Balita kag impormasyon nga dapat mga balan kag may baluan. Makiay-kiay, ma-relax man, siningapon. Samtang kamo ang posible na gastoryana ilang narasagwa sa tubangan sa inyong balay. O kung may ginakayo, basi gapang limpyo ka mo sa inyong salakyan, motor, no? O kung ang inyong salakyan, kotse, o kung nag-gastoryana ilang. Basi tapos ang nagpatunaw-tunaw, ang iba niya nagpangapi o nakasanto na kamo. Ang iba niya nagpanilhig, ang iba niya nag-gastoryana ilang gita. Tutok lang ha, updanay kita katropa. Kaupod mo sa katropan James King in ang Extra Drive sa 103.9 XFM Bacolod.
2: Mga katropa, excited!

0: Exciting, bro!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Somag. Isa kang sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Mga katupa,

0: on XFM.
1: Horas, mga katropa, alas 5.43 na timplang ubra sa muling oras sa imong Santon Plus Coffee Mix. Pwede man premium D3 Coffee Mix o kon Santon Gold Coffee Mix. Ining mga kapesang yes to health, mga katropa, nga nutritious gid katama. Makabulig sa imong kailawan. Kape nga nag-ayo ka na, nagwapa ka pa. Especially nga sa aton gold naton nga mayara sa glutathione kag collagen. Katropa, mayo-mayo hapon sa inyo tanan. No? Ini ang extra drive with katropa James King. Grabe ang ano, kagina pa lang nadaan sa aton nga ano, sa aton nga ano, po programa katropa. Na-discuss man sa aton nga ano, ang sa sinang programa. Ang parte sa, you know, aga katabo balaw, no, sa mga eskulahan. Grabe, no, daw hindi mo ma-imagine na nga lala na gid ang social media, ang internet mga katropa. No? Kanon mga katropa, nagapanawagan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga IT communities nga buligan ang gobyerno sa piyaksang natabungang shooting incident sa South Cotabato nga na-link sa dark web. Iniabing dark web mga katropa, budlay kuno sudlon sunod sa mga polis nga ang suspect na impluensyahan sa online activities nga nagapakita, no, nagapakita sa bayulente nga buluhaton, no, nagakinanglan sa special software kag mga ITs ang deep web bangod mabudlay ini nga ma-access sa internet nang dugang sa CICC katropa, no, na ibaluan ng dark web ang masaminga konektado sa mga illegal nga mga aktibidad. Pangod sini, nagpangabay ang ICC nga sa mga ginikanan nga i-monitor ang online activities sa inyo mga kabataan. Madugay na natin nga na-istoryahan ni mga katropa, no? Bisan din, ginastoryahan sa telebisyon, sa radyo, no? Sa newspaper, sa social media. Na-check nyo na bala? O, gina-check nyo ang inyong mga activities sa inyong mga kabataan. Na-regulate nyo na gamit nila sa social media? Ba, kung wala pa, good luck sa aton. Hindi man. Kidding aside mga katropa, no? Lantawon ta, i-check nyo ang inyong mga kabataan, no? Labi na gid ang mga, hindi nyo pagbabayan nga daw masyado nila nga gina-immerse ang ilang kaugalingon sa social media. Sinyalis na itong daw ginastory nyo, nasugo nyo, paliwag mo, gasabat sang di amang! Isa na siya! Along-along ako na. May isa itong latest. Ang ba't kung ano ito, daw magiloy, kikugaan niya ang nanay niya, na ano ito man, tutuway ha. Grabe mga kabataan, subong, no? Pero, bisan pa muna ang panahon, subong mga katropa. Layin sa Gyapon, kung sa sulod sang panimalay, no? Mayara ka mo sang daw, tipon-tipon bilang pamilya. Nagatudluan na ka mo, aside from sa eskulahan, sa simbahan, sa sulod sa inyong mga panimalay, katropa. Maestorya na ka mo, no? Igay sa sulod na boy, ginamold, di ba? Sa sulod ng panimalay, ginamold ang maakang insyakto ng pamatasan sa ngatun ng mga kabataan. Kagawi. So, dara pala mga katropa, no? Sa sining mga panyampo, check nyo ang inyong mga kabataan, no? Regulate nyo ang paggamit nila. Soryaw nyo sila sa bayo. Subong, no? Ka-problema ang kalibutan sa sining, you know, sa sining, sa social media, sa internet. Paano ni mapunggan? Paano ni mapagamakita? Takpo na lang kuno si, ano, si Zuckerberg. Paunta to na lang talaga. Ipaunta to na lang, ina. Kaling dako, naging katama ang natabo, mga katropa, no? Ang nahimo nung sa social media. Hindi mo na siya basta-basta mapunggan. Anyway, katropa, aran na sa ato na sa sulod sa aton panimalay, no? Ang iningabahin sa aton programa, ginadulong sa inyo sa, again, na Santon Gold Herbal Tea. Well, natapos na ang aton nga, no, katropa, no? Ang si Miss Crizel It's Crisel Nunez, mga katropas ng La Castellana, ang winner natin sa Aton Santo na XFM weekly draw, last weekly draw natin sa Friday. Pero may grand draw pa kita, bantay yun yun yung katropa, sininga bulan sa Setyembre, ang grand draw natin kung sa diyan, no? I-raffle lang talaga ng mga entries dito sa Panay Kag Negros, dito nila natin ni raffle sa XFM Roja City. So karon dira mabalaan sa maabot ng mga inadlaw, mga katropa, on the 27th of this month of September, no, sino ay hana makabaton sa hangi para sa grand draw winner na to? 50,000 pesos. No? Next is 30,000 pesos. Next is 20,000 pesos. Kag mga consolation prizes natin na pulo ka mga winners ang tag 5,000 pesos. Pantayan. Tutok lang. Arya, I'm sure live din siya mga katulad nila ang grand draw na to. Yan, magtutok kag magpamati lang mga katropa, no, sa inyo katropa station. No? Even check sa aton nga, no, sa aton nga Facebook page. Well, ini ang Extra Drive, 5:49 ang aton oras. Ko po si Katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Drive with James King sa XFM.
1: Nandaman yung movie ni James Bond. Hi. 007. James. James Bond.

0: Director ng Police Colonel Eugene Rebadomia ang ilang request para sa dugang na 1,000 PNP personnel alin sa Police Regional Office NIR. Kinalauman naman sa BCPO ang bulig sa Philippine Army. Bisan wala pa ini na kumpirma, sunok sa kay Liada, nagabulig ini sa seguridad sa maskara sa sulod sa pilakatuig. Samtang nakahatag naman sa rekomendasyon sa syudag para sa gun ban kag signal jamming. Dugang pa ni Liada, hugtan ng seguridad sa mga festival sites kag dalanon, lakip na ang kampanya kontra illegal nga droga. Ibaluan naman masamina gatas ang trend sa legal or illegal drug trade kung may festival kag ginakabigman ang Bacolod nga transshipment area. Pangabay man sa BCPO kag Philippine Drug Enforcement Agency kung pideya ang kooperasyon. Nanungod sa baligyan ay kagpaggamit sa illegal nga droga. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement para sa nag-ugyon ng Pilipinohon sa Pilipinas sa kusikang tropang James King. XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
2: Mga katupa, exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain!
9: Si Michelle Lagali, isa ka sales lead na kabansya ko sa isa ka siman na nakakudlay sa pagbinto sa bagit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mado, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Exciting, bro!

XFM Time 622 mga katroba. Oras na ginadulog sa inyo sa Vision X Plus. Balabo bala, may problema ka sa mata, basta may tritium, glaucoma o con katarata. Solusyonan nato ni na buligan ta ang inang problema mo katropa pagi sa Vision X Plus kay may arsang lutein beta carotene vitamin E kag zeaxanthin ang aton nga supplement o makabulig masolusyonan ang imong nga malabo nga mata. Vision X Plus available sa mga butika sa inyong nga mga lugar. Hi size baby. Mamuni nga oras siya sa ilang pagpanyapon. May mga nagbakal ice. Or baka lang ice sa mga chunky mga kutopa. Di ba lang? Yes. Ubus na. Init ang tiyempo mo. Bakal ice butang sa ano para may cold nga drinks. Katropa. About drinks. Tubig lang gali. Good evening, good evening, good evening. How many days more to go before Christmas? Sige lang, bailang dali ang katropa. Well, sininga gabi mga katropa. Second hour stretch natin sa atong programa. Nakulbang ko bala next week. 9 kapeso yung saka sa diesel. Gasolina mga katropa. Bawa makakon mo na, no? Gasolina, 4 tub-tub, 5 kapisos. 8 tub-tub, 9 kapisos naman sa diesel. Kerosene, 6 tub-tub, 7. My goodness. Saka sa presyo sa diesel, no? Sininga semana, usual Martes mga katropa. Mga motorista sa karon na maugot, liwat sa ilang mga paha. Bangot sa posible nga malambot sa 9 o kon 5 kapisos sa gasolina, 9 sa diesel. Sa pinakauling nga pagbanta mga katropa sa Setyembre 22 sa pag-adjust sa presyo sa mahimo nga magtaas nga sa mga masunod. Ang na-mention naton, diesel, gasolina, kerosene, nakupaw! Hindi ang ginalauman nga mag-apekto Setyembre 22 mga katropa Martes. Kaya sunod siyang iga-anunsyo sa mga oil companies, mga katropa. Buwas, September 21, inunsyo nila. O, hari na, oh. Oh, my God. Ano na lang ta? Solar nga, ano? Sa lakyan bala? May solar na. May argon na. Payong gabi sa inyo tanahan. Paraparaan naman natin yun eh. Ay naku po, bakit ganyan ang kalibutan? Lahat na lang, tanan na lang, gasaka mga katropa. Wait, may share ko sa inyo ha, parte sa bala sa isa kapamilya, 5 ka-henerasyon sa pamilya mga katropa, no? Nga, daw pare-parehas ang ilang birthday mga katropa, 5 ka-henerasyon sa ilang pamilya. Nabatihan nyo na ha, bakari, sugid ko sa inyo ha. Lolo, tatay, apo, apo sa tuhod, 5 ka-henerasyon nina mga katropa, no? Sulod actually sila sa Guinness World of Record. Ginkilala sa Guinness World Record sa pamilya sa Iowa, United States of America. Matapos na pamatudahan nga lima kasunod-sunod generasyon sa ilang pamilya ang ginbunag sa isa lang kapetsa, September 14, mga katropa. Tanan sila may September 14 sa ilang pamilya. Inauyatan ni Fred Harlow kag sa ilang pamilya ang record ng most generations born on the same day. Lima silang nag-birthday dululungan September 14. Lima ka-henerasyon nila. Isa lang ka-birthday ang gin-share ng Dayardo, no, sang lolo niya nga si Wilbur, nanay niya nga si Adi, anak niya si Emma Bell, kagang apo nga si Arthur. Oh my goodness. Ano ni ginungod nila na eh? May mga tao muna ginungod nila. Sino kay Yardo, madugay na nila gina-consider sa pamilya ang tumalagsaon nga pagpalareho sang ila kaadlawan apang wala niya inigin. Wala niya ginexpecta. So wala ginungod nga mahimo ining a world record. Oh. Well, nagdesisyon na desisyon sang pamilya mga katropa nga iparehistro ini sa Guinness matapos nga ginbunag ang anak nga si Emma Arthur sang Setyembre 14, 2025. Sino kay Emma nga masami siyang ginalangolango, no? Sang gitigulang sa ilakon mabata siya kinanglan na dungan sila birthday. Ah, naglano lang sa kalungulango pero daw natabo mga katropa, no? September 14 ginbunag si Arthur.
Mas nangin na pinasay ang record bangod alternate pang gender. Bye, lucky, bye, lucky. Wow! Sang lima ka miyembro sang pamilya. Lucky, babae, lalaki, babae. Kag lalaki halin sa kay Wilbur, kag pakanto naman sa kay Arthur. Ipabutyag ni Arlo mga katropa, sobra pa sa world record ang palareho sang ilang kadlawan bangod ginakabig nila ini nga tradisyon nga maangot sa lima ka henerasyon sang pamilya. Oh, ang guling, pinasahi. Espesyal. Alas 6.28 ang atun oras mga katropa. Kupot sa Gyapon, si Katropan James King. Ina ang 103.9 XFM. Bacolod! Bacolod!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na kapagbiyahe ang

katropa, madamog gid kasalamat sa pag-upod kay katropa James King. Sa atong programa sining gabi, Domingo sang hapon, gabi. Ang extra drive Saturday edition. Ang kining programa, katropa, ginadulong sa inyo o ginadulong sa inyo sa produkto sang Yes to Health. Makabulig gid sa inyo ikayong lawas. I-try nyo na, katropa. Dapat ka mugin makapamatuo, di-try nyo again. Magbisita sa aton Yes to Health. Para sa aton Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Turbo Dietary Supplement. Ang aton nga mga habon, Santon Plus Gold, Clear Skin. Ang aton nga Santon Gold Herbal Tea, katropa. Well, of course, ang Santon Plus Herbal Oil, Sestapain. Ang aton nga mga kape, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Maayong gabi sa inyo tanan. Lapit na lang, oh. Naisip na naman ta, may mga decorations na galing iman na binigid sa mga malls. Ako si Katropa James King. Maayong gabi, mga Katropa. Ining 103.9 XFM, Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badahos, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold. Live. Testimony.
3: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka!
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: System pain.
12: Sigari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong ikot.
2: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Exciting! Check!

0: testimony.
1: Antoinette Balebo, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samsung Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ka nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos

0: kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
1: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, kinasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Miyang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siya inom mo naton 2 to 3 times a day.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
1: And then, inom gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin ini sa mga prutas at mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong panahon tungod sang kamahal sini. So, ang vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo gid makakuha Dok Irwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
2: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya to unod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilana, ang mga bata gagmay, ga-tubo ang mga unto, ga-pirmi na sila ga-sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
3: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniang may aras ang dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agud magbato sa mga balatian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
2: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatud-an sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
1: yes,
2: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
1: Yes.
2: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga puto sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imong esophagus, pagkadto sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagton ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
1: yes,
2: muna niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang Premium D3.
3: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sugot ang pag inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyag.
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuyan. Ako po sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult a doctor.
5: Pipili sa mga butika.
3: Samson Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
2: XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapaskog sa aton nga tulad. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabilis sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty sa

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Ang garang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sansong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuya. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sansong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayang kapa.
2: Sansong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: SFM Exciting!
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Exciting!
1: Shuffle Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa ako call center agent. Permigil ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay-tag ko sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: X FM.

0: opsyon ng bakso sa agad na utrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Galing bago pa maglalang pang pinagating ng kumulan sa Sister Pain para gurubudutso ang utrini.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Fran sang panitang kapis, nervyoso git ko, basta gani kay nung kusang ordaryo ang kape, gato kang

0: Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
2: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. Nagsabi sa akin na itry ko daw yung Samsung Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: people of the world, mabuhay! How are you? Uy, gipao siya! Ano kada ko ginomomo sang weekend? Ha? Ano kada ko ginomomo sang weekend?
1: Medyo grande.
0: Ah, grande! So in grande ang imo entrance.
1: Correct.
0: Sa din na, sa birthday party, sa baptism, o kung sa funeral.
1: Funeral. Ay, yung lubong.
0: Mas mao sa ba? Deep throat ginaw.
1: Kukulang gani.
0: Nagsangit yun sa ngala-ngala.
1: Correct.
0: Ambal ba yung ngala-ngala?
1: Ngala-ngala.
0: Ha? Tralala.
1: Tralala.
0: Oh? Langka ka.
1: Langka ka man.
0: Yan na, overuse ka na. Kinanglan mo gid yaya mag-pawayway ka man kay isa. Pero the feeling ko, wala ka man na mapaos kung wala ka may ginsinggitan. Nagsinggitan ka, guro ay. Nagsinggitan ka?
1: Karun ta na ang istorya.
0: Kaya hindi ka mo na totally nga mapaos sa dayon kung wala ka may ginsinggitan, gibala tudo-tudo. Like for example, may basketball, naga ano ka?
1: Ga-cheering.
0: Ga-cheer ka? Ay, shit, shit, ay, doon lang, gawa mo ka na. O, doon mo lang na mo. Either ga-cheer up ka, gasinggitan ka sa imo idol nga naga-basketball, naga-volleyball, o kung naga-paddle, pickleball, ano naman, o kabalo. Or nagsinggitan ka tungod kay...
1: May nainitan ka.
0: Ah, balaan mo dahil. Balaan mo dahil na ako nagsugun. Bado, nagka-relate ka ganyan, no? Ah, so meaning daw magulang pa kaya sa mga 31 pa lang edad ko.
1: Ayaw, apagita.
0: Sabi mo, Dol, sa sining ang mga tinion, kag sa sining ang panyempo, pasalamatan mo nga until now nagaginhawa pa kita sa Gyapon.
1: Of course.
0: Kag nagakabuhi.
1: Correct.
0: So meaning, samtang kita nagakabuhi, dapat mangin malipayon kita kay kaisa mo lang tayo mabuhi.
1: Oo, ah.
0: So mo na ganit, samtang nagakabuhi kita, enjoy nato nato nga kabuhi sa mapinuslanon kag mangin malipayon sa imo nga kabuhi nga ikaw buhi. No?
1: Yes.
0: Oh, include na da nga ikaw nagapa.
1: Alam ko yon.
0: Totoo man, i-spread out naton ni ang good vibes sa tanan-tanan. Ilabi na gid kinanglan naton samtang kita nagakabuhi, mangin malipayon kita. Kung may ara man nagatamay sa inyong personality, may nalawayan sa inyo, baida i-ano nyo, kaksa nyo ang mga negative people nga nagapalibot sa inyo. Kag-focus ka mo sa inyong kabuhi. Kagaan nyo git importansya ang inyong kabuhi. Kahit kaisa lang kita mabuhi, pagpatay natin, hindi ta makabawi.
1: Yes, Pastor.
0: Namian ka mo na mapatay ka mo nga kung lantahon ka mo sa lungon, nagakinusmaod ka mo, kay napatay ka mo tungod sa konsumisyon, kag-kaakig, kay wala ka mo kabalos sa nagaguba sa inyo. Di ba, Dol?
1: Yes, Pastor.
0: So, bisan ano nga problema, amo na gani sa Cebuano, wala ikadlaw ang
1: libog.
0: Correct. Na? Ikadlaw ang libog. Sagal mo na ka seryoso ang problema nga. Ang problema, may solusyon. Gimana? Depende na sa imo kung paano mo nadalon. Yes. No?
1: Ikadlawi ang libog, kag patika.
0: Amo na gani nga dapat hindi naton pag latnan ang mga tawo nga nagakalipay kag nagadala sang ila ko galingon sa mangin malipayon. Kay may mga tawo nga hindi mapinasalamaton sa ilang kabuhi. That is why ginaumid niya ikaw nga malatnan kasi iyang pagkanega asa ikaw mapektuhan man. So much better nga kung mabalaan mo na nga nega na siya.
1: Ikaw na lang palayo.
0: Palayo ka na. Hindi mo na napag-entertain. Yes. Mumalang na da. Lantawa bala kay sa atong program kada gabi 9 to 12. Nagkakadlaw kita nga. O ikumparar ba lang imo edad nga 63 sa 63 na subong problemado? Ano kalayo ang imo itsura sa ila?
1: Very, very far.
0: Kay?
1: Kay mali pa yun, kuya mo.
0: Hindi, kay mas tigulang ka sa ila.
1: Oh, sige lang.
0: Tagang ako ni itsura nga 31. Kumparar sa ila nga tagtantay uno. Ang ilang mga itsura sa mga 31 nga tubo-tubo ko, ang ilang mga itsura daw ano na. Daw tag 45 na, 51 na. Amo na siyang epekto, ilabi na gid kong imo kung ang mangibabaw ang lawkay, ang kainit, kaakig, kag kahisa. Na. Do na igo aman sa akon nga ano.
1: Buta.
0: Amo man gani, wala man sing perfecto, pero as much as possible nga malikaw mo ko galingon sa mga malain nga tawo kag sa mga nagahimo sa mga malain nga butang, much better ginahiya. Di ba?
1: Correct.
0: Oh. Pero may ara kang gali i-share karon sa akon kung mag-off the air na ta.
1: Okay.
0: Ha, may ara ka i-share?
1: Karon lang.
0: Kwarta na. Kasi kung problema, hindi na lang pag i-share sa akon. At pati hindi na lang eh. Balaan mo na ginagambal lang kung dahan subong gani nga kung ano nga mga malain, nga mga balita. Hindi na lang natin pag sapakon.
1: Hindi na lang natin pag isuryahan.
0: Oo, oh, kaya kung kwarta na nga share yan, mabato ko di isuryahan na yan. Gabi kita subong sang...
1: Sang September 20, 20 and 26.
0: It's
1: a Sunday.
0: Ah, Domingo gali. Bago lang iban katapos yes. Paliwaliwa. Then tomorrow, balik naman eskwela. Kag balik sa trabaho. Kag congratulations sa mga bagong mga nurses nga nagkalapasar sa ilang
1: board exam.
0: Board exam. Congratulations sa tanan-tanan. Sa Western Visayas, kag NIR, kag sa Bilog ng Pilipinas, ilabi na gid ang mga nagkalapasar. Ang mga wala nakapasar, better luck next time.
1: Amo to may klase, gid man buwas.
0: Nga man.
1: Anniversary sa Martial Law mo.
0: Ang dani, wala na naging nakumumurar ang anniversary sa Martial Law.
1: Tiyambot siya kay, ano kay...
0: Laway man nga, ano? Laway man nga mga naagyan na ito ng Martial Law, Martial Law na.
1: Ah, basta ako yung nanamian, kuya.
0: Nga i-commemorar?
1: Memory.
0: Oo.
1: Ang amo na ganyan, kasi ang mga nega ipaigad lang, di ba?
0: Hindi.
1: Ti, may kaayuhan man nga gindulot ang Martial Law.
0: Ti, lang tawa bala. Ako, wala pa man ko. Ara naman ko, guro. Buhi naman ko sina during that time. Ano, 2A, Martial Law, 1972? Ati, wala pa ko na. Gabitay pa ko na si itlog sa akong tatay. Pero ayon sa aking panaliksik, ha? Ang Martial Law bala, may ara man good kag bad sides ang Martial Law. Ang bad sides sa to, sa ako lang nabaluan na kay, as I mentioned, nga gabi tayo pa ako na sa itlog sa ako nga tatay. Ang bad sides sa to, ang nag-abusar sang ilang gahom, amo ang mga militar. No? So, ga-reflect na lang dahil sa presidente, correct?
1: Correct.
0: Ang maayo naman sa to, kay ang mga tao sa tunga time during that time nga may martial law, may disiplina ang tao.
1: Man, amo nang namida.
0: Ang curfew na nga ginatawag, di ba?
1: Yes.
0: So, alas 6 ang gabi. Abi example, ang tanan-tanan nga tao, sulod pa ni Malay. Wala na may madakpan nga minor nga rasagwa. Wala naman may nag-date-date sagwa. Mag alas 6, on top alas 6, di ba, Dol?
1: Yes.
0: Kag, siyempre, sa ato naman nga pamulitika diri, may aramang grupo-grupo, may pro kag antay. Diba? Ti, ang namukmukan to tanan si daddy mo. Daddy mo gin man, diba?
1: Yes, ah. Oh.
0: Pero during that time naman sang iya nga pagka-presidente, may mga ano bala, may mga maayo bala nga mga proyekto ang gobyerno para sa katawhan. May ara, wala.
1: Arda mo eh.
0: Oh, ang ano to, ang pabalay.
1: Nan.
0: Ang Bliss Project, dumduman mo?
1: Masagana 99.
0: Oh, Bliss Project included na, di ba?
1: Mm.
0: Na, ang Bliss Project, amo na ang ano gani, project ni Imelda, panghatag sa mga...
1: Pigado,
0: kag ila naging dyan lute, nga panghatag sa tunga time. Nga nabalaan ko na, kaya wala pa mo ko na natawo.
1: About si mo yan.
0: Base reincarnation ako, Dol?
1: Base.
0: Subong yan, why nagigid yan, klaro, gigid yan, mahambal na nagigid yan, wala nagigid yan, klaro, subong. Si mo, be.
1: amugid.
0: Na, sa ako na iapanagupno pa, wain nagidjaklaro. Ilabi na gid kun dayon nun nga ang Facebook i-blacklist naman sa aton pungsod.
1: Ate, wala na gid.
0: Mapasugot ka, hindi.
1: Hindi eh.
0: Nga man.
1: Ate, hindi ko na siya makita.
0: Actually, mayroon pa man ibang nga platform. Damo pa man da. Ay, ang damo pa man da nga platform nga kung madula. Iba ang Facebook. Kung mambal ka mo kung communications man lang sa inyo nga mga himata nga overseas na maidiyahan na Japan. Pero ako mas pabor kung wala na lang Facebook.
1: Kung sa bagay na buhay, mantagani. Sa mga telepono no lang din.
0: Kaya abi mo, subong may Facebook. Digital naman subong mga chismusog, chismusog.
1: Ay, correct.
0: Na, agyan ko ginangarang screenshot na. May kaayuhan gani sa aton dahil ka screenshot. Tapos piestahan nila nga chismisan ba ang mga tunto. Oh. Ang mga nagtraidor, oh. Mayon ang ilang amo-amo ni, amo-amo na. Oh, diba? Unlike nga, normal malanaya sa isa kaulubrahan nga may magsinaylo, may magresign. Yung kinahanglan ginaiyaya kung may makita ka mo nga nagkaayuhan ang nagsaylo. Dayon nyo kaliba kay kamo lang gidaya permi ang mayo. Amo nang sa inyo ya pamatsyagan na kamo lang permi mayo. Hindi man guro. Mas deserve namon nga maghalin tungod kay nagapangita kami sing peace of mind kag maayo nga working environment.
1: Yes. Ang mayo gani nga bulan, ginaislan pagit sa ang lain. Diba?
0: So, labay man lang ako, wala na taka intro sa ato ng mga teknisyan.
1: Okay, welcome to the
0: Mabati ang tagli sa tanang XFM radio station sa Iloilo XFM 100.7. Upunta si katropang
1: Jenray
0: Alex sa Rojas Capiz 106.5 XFM with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique XFM 93.3 with katropang
1: Neil
0: James Dean. Sa Kalibo XFM 96.5 with katropang
1: Neil na ginaya.
0: Sino?
1: Neil
0: Noel. Sa Bacolod XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabankalan XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Ambal ni Alex, tawanan mo ang iyong problema.
1: Yes,
0: by Freddy Aguilar. Sa Kanlaon XFM 101.7 with katropang
1: Biberon.
0: Correct. San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Again?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo.
0: Romel. So, sa Sagay 87.5 XFM, makita sa television, analog channel 13 and IPTV digital channel 29 via Star Cable, Ibi Magalona, Silay, Victorias Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Si Jacto man ang kanta ni Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema.
1: Ala, inakon ko tapusan.
0: Merry Christmas.
2: Kay dira kita pa kanto.
0: Oh, how many days until Christmas?
1: 95 days more to go.
0: 95 days more to go. 2 hours and 21 minutes. It's Christmas time all over the world.

0: hindi naman ikaw ang pagsakusa kung kalawasan. Gani, bago ka maglalang panahin, nagating ko kung dahil sa Sister Pain para guru-guruto ang trino.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms present, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon, kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro lang tamis. Wala sang health benefits, switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Haling sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3, kag pampapasog sa atong natunan, pampagana sang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 4 minutes before 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Oh. Paningoha man ang tigulang. Ahay.
1: Tani eh.
0: Pero ang imo sa buong pormada, balad, o bagong bunag.
1: Ba?
0: Kapakita ka na sa mga bago bunag ang mga bata.
1: Oo, ginabutangan sa
0: amo cup. Ang ginabutang a cup. Hmm. Dali kay color puti lang imo.
1: Ano man gali kayo butang?
0: Kung lalaki, daw green.
1: Blue.
0: Ah, ada daw green akong blue. Hmm. Kung babayi,
1: pink.
0: Pink. Hmm. Mamangkot ka pa nga puti imo, kay ano ka gani?
1: Ha?
0: Nga puti imo, kay ano ka?
1: Siyempre, agi.
0: Oh, hindi na pala mapabo-abo. Wala na. Basta magambal ka gani, kay puti imo, kabalo ka na naon ng sabat. Kay? Kay ano ka gani?
1: Agi gani.
0: Tawag ka mo XFM call and text line sa mga single nga nagapangita kaming goal. 0912-0076-793 and 0915-831-431 0915-831-431. Ano na, may
2: nagtawag na may gabi. Oh,
0: no. Ang radyo mo, sigurado ka?
2: Oo. Oh.
0: Nga kadugay si mo magsabat.
2: Hindi na ako mabuti. Dugay ko wala kang buti yung radyo.
0: Dali lang. Imugi mo na hinambalan o kung signal. Amugi man ikaw na magambal.
2: Pero one day how?
0: Doon hindi kami kaklaro.
1: Oo.
0: Doon hindi lang mag-gets. Dali, pakilala, anay, sino ni Gani?
2: Si Mahal, Troy.
0: Oh, si Mahal naman.
1: Wow, si Mahal.
0: Taga na. Din si Mahal.
2: Taga Sawa, Troy.
0: Taga?
2: Taga Sara.
0: Ah, taga Sara. Sara, buta. Ay, okay.
1: Sadiin ka mo ayon, sadiin ka mo ayon sa ano?
0: Sara.
1: Sa Sara.
0: Ambot ay hindi ka jawab.
1: Hindi ka main sindihan ang imong ambal.
0: Amo na lang niyo, papamangkot sa din ka sa Sara, ambal dayon sa Banwa.
2: Sa Banwa, Troy.
0: Di ko deklaro. Nga nakatawag si Mahal.
2: Ha?
0: Nga nakatawag ka.
2: Gusto talang ko si Antoy Ag.
0: Di may ara naman na radyo nga, ano manawag kapag hindi. Sa radyo ko na lang yung mamati eh. Oh, anong topic na siga kay isuryahan ta? Topic? Anong topic mo? Ihambal na dayon ah. Hindi pala pag loudspeaker, wala mo cellphone pala kayo.
1: Uman, hindi ka gimensindihan.
0: Hindi pala anon. Hello? Ah. Ay, mayo, magayang nadula sa akin. Kung paya ma-adjust.
1: Amo ko dyan yan.
0: Okay, Ari, line number one, good evening.
3: Good evening, boy.
0: Ari, daw klaro ni siya. Normal ni abnormal. Ngalan?
3: Troy.
0: Hi.
3: Jeffrey Troy.
0: Taga din si Jeffrey.
3: Taga Pasig, Troy.
0: Uy, kasinundan na ilang. Sara, kag Pasig. Di ka sa Pasig, dapit.
3: Sa Barrio, Tommy, Troy.
0: Ah, malayo-layo sa Banwa.
3: Layo pa, Troy. Mga 8 kilometers pa.
0: Boundary na sang ano? Kalinog?
3: Sa... hindi, Troy. Ari ko sa Troy, Murapula.
0: Ah, way na kami katultol da ba?
1: Mm-hmm. Layo ka mo sa Lambunaw?
0: Layo.
3: Patroy.
0: Nga nga nakatawag man si Jeffrey.
3: Ah,
0: mo ginahambal ko daw. Nga, hindi na ko gali dapat na mamangkot nga ang katawa. Kaya ito yung hambal tagani. Mga single, kapang itasing kaming goal. Anday lang, Gid. Pila na edad mo, Jeffrey? Hindi. Dela. Hindi pala pala speaker mo, cellphone bala? 28 years old. Ano work mo?
3: Sorry.
0: Ano work mo?
3: Biyahe ka, Troy.
0: Biyahe ano?
3: Truck.
0: Ah. Kaya may ano mga ano? Nan. May mga katubuhan man na sa dira nga side mo. Kaya may central na sa Pasig. Oh. Sa Pasig, yung manang central, ano, Migo Jeffrey, no?
3: Oo, oh, may ara, Troy. Na. So, may ara man sa Pasig.
0: Oo. Oh. De, pila ka na katuig bilang ano truck driver?
3: Yung lima pa lang, Troy.
0: Gapangita ka nga may isa kay kasi mo backseat?
3: May isa kay man, Troy. Gali mga upo tuwan niya kargador.
0: Ay! Ay, ano? Mga lalaki. Ah, kabalo na ko nga katawag ka sa akon lalabot nga single ka para may mabutang na cortina sa imo tululugan da sa backseat. Brown mo helper?
3: hindi ko na sa pagka umbraho niya, Troy.
0: Pero wala ka asawa sa una ginbiyaan?
3: Wala pa, Troy. Nagbiya.
0: Pero soltero gid ikaw?
3: Oh, Troy.
0: Wala ka man bata sa iban?
3: Wala pa, Troy.
4: Pero nakatiro ka na?
3: May natiro na, Troy.
0: Sa demo gin paplastar? Sa demo gin plastar?
3: Sa malamig na lugar man, Troy.
0: Drama na sa pase? Mayo, no? Lagi man mga driver, no? Basta driver.
4: Sweet lover.
0: Hindi.
4: Ano man gali?
0: Basta driver. Screwdriver.
4: Amogin.
0: Pila ka mo to katuig? Itong gindala mo sa mabugnaw ang lugar?
3: Sorry?
0: Pila ka mo to katuig? Nga karelasyon na itong gindala mo sa mabugnaw ang lugar?
3: Mga 2 years at right?
0: Teka, pila mo ginbingbang?
3: Pagkumanda
4: sa muna, Troy? Ha? Ano siling
0: mo? Kapila ka mo mag-ismiring huanay.
4: Oo.
0: Nag-ismiring hoy ka mo?
4: Ito hindi sa kasabato.
0: Kapila mo sa gin-ismiring hoy?
3: Tidwa
0: mo, Troy. Ah, tidwa ka tuwi ka daan doon.
4: Basta ano lang bala.
0: Basta mga ganahan na yung babae, as long okay ay paka mo na yung aduwaya.
4: Oo, mapamiring ginaan sa iyo.
0: Mapamiring! Ismiring ko ilang ano yung akong ginamal, miring, hindi yung imo. Hindi man bala pag sobrahi bala. Ari ko na may babae sa Pekalinya. Good evening, line number 2.
5: Love,
0: Troy. Ay, ambot ang karoon ka lang, ha? Sa line number 10 ka lang. Ay, may kama-kama nagsulod, Domingo. Te, sa subong pila ka na katuig single, Migo Jeffrey?
3: Duwa naman, Troy.
0: Manugduwa na katuig. Te, why get may nakatadhana nga para sa imo?
3: So, ay
0: paman, Troy. Why, Kitty?
3: Baka sakali ko di sa inyo, bala.
4: Ah, ano na siya, ginakinamot mo na lang?
0: Ah, may harap gali na.
3: Kaya kung kita, damo, pandidin mo nagpahita eh.
0: Damo, ano?
3: Damo, pandidin mo kung itagatawag nagpahita.
0: Ah, hindi man tanan-tanan, ginatag isa-isa ko lang gani kay... Kung kaisa, mga kulang-kulang manamon ng istorya. Ngarap lang manawag sila, wala pa sila kainom kabulong nila. Mga gani ikaw, gani kayo daw na nabilong ka sa mga, ano, sa mga normal. Ang iban to yung... Wala ka pa gaya na kainom bulong, pero normal ka na niya sa amon. Ang iban to yung, hindi mo gidya malikawan niya nga mayara. Gidya AB, may AB gidya sa una, sang normal ya.
4: Siya normal man.
0: Oo.
4: Para?
0: Paranormal. Ano na pangita mo si sa kababayi, Migo Jeffrey?
3: ang masaligan man, Troya.
4: Ah, wala, wala na lang Subong. Oh.
6: Ang ari di Subong, mga bardot, mga kabalo mag-ismeringhoy. Ha?
3: Palaban man, Troy.
6: Na, mga muna pala. Mga
4: palao, na muna siya.
6: Palaban kag pala? Palaban kag pala?
3: Pala. Pala ingin niya.
6: Pala?
4: Pala, no?
3: Pala ingin.
6: Pala palangga, are man inyo yaya ginanong yugid dya. Ginabastos nyo gid kami yan ni Dolbo.
4: Correct. Kag pala eh?
6: Pala eh?
3: Pala eh?
6: Oh, pala eh?
3: Storya guro.
4: Oh, pala istorya. Kag pala eh?
6: Pala eh?
3: Pala
6: eh?
3: Pala istorya eh? Ano ba
6: pag-istorya? Wala labot sa pala istorya, pala eh?
3: Ayaw
4: mo natin po ng
3: tatot,
4: naano
6: na tot? Pala inom? Ah, wala labot sa pala inom, pala i? Pala ismiringhoy. Ah, malo mo sa sunod ah, wala sa kaintindi da sa pasi abi mo. Malo mo ga, ma-ismeringhoy tabalag ka.
4: Mm-hmm.
6: Manami ina nga lingwahe para sa mga girls.
4: Nan.
6: Kung tawgon mo na kaysa oo, ina ka mga lingwaheng makapakilig sa ila. Ano gani iambal mo ga, ma?
4: Ma-e?
3: Ma-e?
6: Is? Is?
4: Is?
6: Hindi ah, mga ing-ing man yun.
4: Sundala kami bala. Is?
6: Is?
3: Me?
6: Me? Ringhoy. Is me ringhoy?
3: Is me ringhoy?
4: Sa malipot nga istorya, hamalo mo siya. Ga, kaon ka uraro.
6: Ha, kung may kung may kung may matawag ka nimo after ka mag-plug ka sa imo number, kung mag good night ka gani ga, good night ga. Halong daga ha, kay kung magkita na ita, ma ano ka mo gani? Ma-is. Ma-is.
3: Ma-is.
6: Tugyambal ko bala. Nalipat ka na dayon, ari man niya. Ma-is.
3: Ismeringhoy
4: gani. Very good, very good.
6: So pwede ka na ano, pwede ka na makagwa. Pasado ka na sa tanan ng interview, gaan ka na sa release order para kagwa ka na. Offline na number mo 09.
3: Hindi lang Troy.
6: Oh, na, ano hindi sa'yo mag-plug yung number? Ako mag-plug ha? Paano na ka rin matawag-tawag? No, i-plug ko ha? Lang edad.
3: Pero may mga
6: hindi lang na-plug. I-plug
4: para malingaw pa da.
6: Oo. Oh. Pero ting edad sa babae ang pangita mo, single man pwede?
3: Ha?
6: Single man pwede?
3: Oo, basta pala-ing ang alam.
6: Pala-is?
3: Pala-istorya.
6: Ismeringhoy. Yan eh. 0997-670-9885. Damo na matekse mo da. 0997-670-9885. 0997-670-9885. Salamat, Migo Jeffrey. Regards sa mga taga-Pasi.
3: Salamat, Troy.
6: Bye-bye. Ngayong gabi kay Elena Girona Tumbukon, Lynn Samuya Villanueva, watching live from Paranaque City, Metro Manila. Maylin Babor Butin, shout out sa mga taga-sityo Kalasa, Barangay Kabansi, Kabankalan. Lee Fardigno, taga-Ruhas niya siya, di ba?
4: Mm-hmm.
6: Paruhas ko sa Domingo.
4: Wow!
6: Kailit, anay kita sa City Sana Mall. All. City Mall, Ruhas. Para sa Santo ni Next FM, libu-libong pa-premyo. Ibaloon ta kung sino makaangkon sang 50,000, 30,000, 20,000, kagtag 5,000 pesos nga pulo o bilog para sa ato na consolation prizes. Bing-bing tadlong at tadlong talidong gali. Watching live ang Barangay Bunga DSB. Balsomo Rich, good evening! Isa Española. Shout out ko sa family Española. Jeneline Valencia is watching also from Quezon City, Metro Manila.
4: Hello, mayong gabi sa kay Francis Pina, kay Delia Alipato.
6: Damo mga taga Manila, galing to sa ating subong ba, no?
4: Magandang gabi sa inyong lahat.
6: Maraming salamat sa pagkikinig. The time now is 11 minutes after 10 o'clock and that time check was brought to you by Turbo, dietary food supplement for men. Tiga-tiga na!
4: Tindog-tindog pa!
6: Ay, naway!

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa karitard na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: supplement from me.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
4: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
6: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambulan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
7: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Wala pa ko na blakagi, paos nga pare sa imo.
1: Nga.
0: Para sa nang
1: as in paos
0: paos, may gyud na kaagi ya. Mm-hmm. Hindi ka ba lang magpatama murmur?
1: Gali.
0: Oh, hindi mo pagipa deep truth gid kay mas masangit as imo nga langala. Hmm. Amo nang tunaan sa imo nga pagkapaos. May gani, may nabilin pa da sa imo. Ano na gani ang daw nagabalabag di? Anong tawag sa gani?
1: Ha?
0: Ang gabalabag, di bala sa itong tutunla, no? Nga daw gamay kabilong na gani ang gamamo mo, no?
1: Ting-aling.
0: Ting-aling. Ati, di man tayo, doktor. Hindi, pero kung itunan ta na, mabalan tayo na kung anong tawag siya ng portion sa aton nga truth, no? Pero, amo nang mambal ko si mo, kung magasgasan na gani, nako gid nga problema.
1: Gani, kaya mapaos ka gid.
0: Hindi, amawasa ka na gid ya. Ano na matimaan nga hindi ka na birhen. Kundi, wasa ka na.
1: Correct.
0: O, dali lang gid bala ka pinamangkot. Gid bala si Madam Lorena Daza de la Cruz. Nga sure na sir nga maparuha city ka.
1: Sure na!
0: Oo, oh, maparuha sa mi kay ano na. Grand draw na sang santo ni Next FM libo-libong pa-premium, madam. So, that is why kami nga mga taga-NIR kinanglan gid sing representative para mag-witness man sang draw. Base pa lang yan, may makadaugi ang taga-diri sa aton.
1: Correct!
0: Taga-Kabankalan, taga-Kanlaon, taga-Bacolod, taga-Sagay.
1: Taga-Cadiz.
0: Mga taga-Iloilo, nan. Mm. That is why nga kinanglan ginamon nga magtambong kag suportaran man namon si ano si SM Jobs ah. Kagang iya nga mga upoda sa XFM Rojas 106.5. Do subong ko una makita si ano si katropa
1: Joy.
0: Joy. Si Ira nakita andan ni last year no. Sila to ni sinutugan ni iya
1: upod. Kat-kat.
0: Ang Kat-Kat to. Dili kali subong si Kat-Kat gani.
1: Ambot ah kay nagpa-abroad man to.
0: Ah nag-abroad na siya. Pamakuta kung sa DN kay maapasta.
1: Okay ah. Bota ni ma. Makita ko man si Katropang Joy kag si Katropang Aira nga masumba ba.
0: Ah, masumba sila ko na.
1: Sumba sila, sila malid.
0: Ako na lang mabidyo ah.
1: Ha?
0: Ako na lang mabidyo.
1: Sabi ko, anik madungan.
0: Hindi mo gusto makita si ano ha?
1: Si
0: Neil?
1: Tani eh.
0: Ay, ambot. Yun na lang ah, pa, anon ko na lang. Ipa-record video ko lang si Neil nga ay katropang Dulpe, ako si katropang Neil gaparigard sa imo.
1: Taguon ko gin.
0: Ambal si Neil siya pinatay takakaroon Dulpe.
1: Agi ka na sa kamot ni Papa Rodel.
0: Mga katropa, pwede na ako mo ka-intra. Mga single da, ready kag willing to mingle. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. 0915-831-1431. Tawag ka mo di ake para masinadya kita sa mga gabi. Happy listening gali sa Family Francisco Kanha. Watching live from Murcia, Barangay Buena Vista, Sitio Tres Hermanos. God bless you from Ignacio Francisco Himilita.
1: Hello and good evening sa Kaching pa...
0: Hindi, sa kabarubasa o.
1: Kita, Pardilio and Gilbert Lucejo.
0: Damol sang imong antipara. Hindi ka pakabasa. Islam tana. Islam tana ang iya ka Microsoft nga lente ba.
1: Ang mga welding ano.
0: Wilang mga welding ba siya?
1: Gano'n.
0: Welding mask na oh. Gusto mo na muna ka damol imong ano? Imong glasses?
1: Basi pa lang iya.
0: Ang ibaylo ko na lang taga glasses. Ang arang iya ka ano na lang gito lang. Ang sa glass lang ginaya bala?
1: Sa glass man.
0: Ang baso bala?
1: Abuli ba?
0: Ang baso, kaya pala nga glass?
1: Oo. Oh.
0: Ang munang ibaylot ang linte sa imong antipara.
1: Pwede gid.
0: Mayang gabi magali kay Helen Canero na ari kami sa subong sa Antique. Oh, belated happy birthday sa kay ano, kay Nanay Rose.
1: Oo, gali. Sang September 18.
0: Ang September 18, Friday to, no?
1: Friday.
0: Ati, wala kita ya...
1: Wala kita duty.
0: Wala ta Friday kag Saturday. Mm-hmm. Subong kita ya ang anong right time na mag-greet ta nga happy birthday sa kay...
1: Nanay Rose.
0: Nanay Rose. Happy birthday, Nanay Rose! Labas siya doon lang sa spaghetti.
1: Basi.
0: O kung nagpilit man sa iyang alangala ang Balinciana.
1: Basi. O kung di gani ang ano, kalamayhati.
0: Ay, di ko na iya sa kalamayhati.
1: Nga man.
0: Hindi ko na iya kauyon sa kalamayhati. Gusto ko iya kalamayhita.
1: Kalamayhita.
0: Hi, good evening kay Lino Sancada. Ma-request lang kami tani sing kanta nga Never Gonna Fall in Love Again by never, Eric Carmen.
1: Eric Carmen, Never Gonna Fall in Love Again.
0: Ah.
1: I don't wanna stop someone new.
0: Dali lang, bigo si Lino, ha?
1: Gani man.
0: Nga, hindi ka na magpalangga liwat. Anong problema mo? Ganami bala si Lino magpalangga? Ilabi na gid kung ginbiyaan ka.
1: Tapos may nagbulos.
0: Correct. Kaya ang imo palangga, amo man ang tujapon ang nagbiya sa imo. Ang nagbulos amo naman ay ang imo nga panakip.
1: Panakip butas.
0: Panakip butas. Kahit pasulod sa butas.
1: Man.
0: I'll never fall in love.
1: Dulain man to.
0: Alain ka yun. Sige, kanta siya naman?
1: Eric Carmen.
0: Hindi ang kanta ko bago lang. Matt Monroe.
1: Tom Jones.
0: Ah, si Tom Jones. Dr. Jones, Dr. Jones. Na, na, na, na, na. Mga weekend, gali. Kamusta ang mga weekend sa pag-uli mo?
1: Okay lang.
0: Salamat, gali. Isang akong paborito nga Royal, ha? Ang grapes.
1: Okay, sure.
0: Wala na lumay, ha?
1: Wala. Ama siyang natawag nga orange grape.
0: Orange grape. Lay man to yung orange ya.
1: Nagdumduman mo na.
0: Oh, lay man to yung orange ya. Ti subong ya mo na iyakon na mitan niya mo nga rang may cold may cold cold nga ice.
1: Yes.
0: Tapos, syempre ang Santon Gold Coffee Mix ya eh. Hindi lang pwede sa ininit, pwede man sa cold.
1: Bala.
0: I-ice coffee mo siya. At the same time, matake effect gid sa imong ano supat ang glutathione kung ano adlawon mo pagpangapising Santon Gold Coffee Mix dot no.
1: Correct. Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea himo sa malunggay, turmeric ug cinnamon bark nga tuman gid kanamit.
0: Troy, pa request bi pinagtagpo pero hindi pinagtagpo
1: pero hindi tinadhana.
0: Sugantagan ni sina Tom Rodriguez. Ay, ikaw pinagtagpo. Sino yung nagkanta siya naman?

0: tayo ay pinagtagpo, ngunit di tinadana. Imahe gid
1: imahe gid man.
0: Tsakto gid na ako na panagupnop. Ayun buta. Isang una abi, masaulo ta gini tanan nga mga kanta. Most especially ang hit list. Kung sa FM ka, ang iya na nga time slot sa mga hit list sa mga bago nga mga sonata between ang iya window hour na 11 to 1 na siya. Either ma top 10 o kung top 20 countdown ka dira. So masaulo ko gina sa una. Subong kay naglain naman abi ang pat sa aton nga
1: correct
0: sa aton nga programming. Daw lang igo focus subong sa kung ano ang mga bag-o nga kanta kag ano ang pinakadamo nga views sa YouTube kay tinitan naman na iya obra, pero kung paobra na liwat kabalo man ta na.
1: Oo, may pagiran ni nga mga lista sa most requested songs.
0: No, no, mga muna. Tidula na no, ibalik ta guro ay no. Dirita lang niya i-play local.
1: Depende
0: eh, no?
1: Depende si Imo.
0: Galing kay Tabahuso ng trabaho.
1: Ay, correct ka, J.A.
0: Ma-preparar ka.
1: Imagina ba lang sa taga-kanta, makulit ka na Imo nga, amo na. Oh. Kaya amo na siyang gin-request.
0: Oh.
1: Tapos bantayan mo kung anong bago nga kanta.
0: Kaya may para may ara ka feature songs naman.
1: Mga current. Mga
0: ay, hindi na ko na iya.
1: Current, recurrent. Oh. Mamo ka pa na balaw. Oh.
0: Kagang... ang hitback
1: may hitback may harap pagiging
0: ay hindi ko na yung sa hitback
1: may harap pagiging mga may harap pagiging nga tune to watch
0: hindi ko yung sa hitback
1: masamihan ko yung hitback
0: siya. Na nami yung tibak eh
1: na pa ya
0: hindi mo gid kaya mag-guess yun eh ano doon na lang siya katarungan natin sorry yung doon
1: ay correct ya yeah.
0: Pinagtagpo ngunit di pinadana dial XFM calling text line pwede yun na matawag subong or pwede na kamo katawag sa smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431 shout out ko sa family Espanyola sa Mamaylan halin kay Waku Waku. Uy! Si Waku Waku amun ni siya ang nakakanto na siya ayan sa Kabankala no? Diba amun ni siya ang kay sino to gani? Nina? Ninya?
1: Base?
0: Nakakanto na siya guro no? Ati si Ninya ya, wala man to yung kadaan punaw. Mabirag ito sa iya.
1: Ay, oo eh.
0: Oo, dahil lang kita, may harap ako inugreet pag itgali sa mga taga... Ay, din to ang taga-Kolonya man. Ah, dirigali sa text line. Ariwa. Ginatamyaw ko ang mga rescuer, Tanod, Beach W, mga empleyado, kagbarangay official sa Barangay Paraiso. Kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa inyo tanan from Marlene Ponce of Hacienda, Colombia, State of Omarica.
1: Wow.
0: Halong tuloy sa pag-drive. Kag ikaw, Dolpo, halong sa imo pagtulog.
1: Yes, thank you so much.
0: Wala na ni sa kakaon, rice magabi, kaya mo nang paghalong niya magtulog siya.
1: Oo, ah?
0: Kaya budlay nga dahil kung hupaon ka, no?
1: Budlay, gid. Wala ko di ka nanupod.
0: Oo. Alam nga naman si Senator Batol de la Rosa mapukaw sa imo. Kaya siya lang daan tao nga ari di subong kung maglalakat na tanan.
1: Hindi na pag-ipag-iwa.
0: Ang mudlay na kung mapanaog daw sa ilan dito ka.
1: Talasin, tadi ko ang tanan.
0: May chika ko sa imo. May chika. Karoon lang doon ito guys. May caller line number 2. Good evening.
2: Hello, Trey.
0: Yes, hello. Who's this?
2: Waku-waku.
0: Oh, how are you? Waku-waku.
2: Nagtawag lang ko kasi hindi ko sa boring man. Ito ko mula nga sa Kistriana eh.
0: Ay, ikaw lang yan naburingan. Kami yan, nasadyahan kami ah.
1: Kung ganit man.
0: Nga, mahambal ka nga naburingan. ikaw, kamusta ka na? Naka-addo ka na sa balay sang uyab mo?
2: Oh, magka-addo na, Trey.
0: Di, kamusta? Nakita mo si Ninya?
2: Oh.
0: Gwapa-gwapa?
2: Hindi
0: mo gusto siya daw wala ko. Hindi
1: gusto wala daw. Ano na tatlo?
0: Puti. Puti on si Ninya.
2: Red.
0: Para na naman. Hindi na lang tayo suriana, hindi matawag ni Guay.
1: Hindi ka magalit manugid.
0: Plastic man si Imo man, ano mo na wala kaya ka panugid si Migo mo yaman.
2: Hindi mo gusto siya daw puti.
0: Morena.
2: Normal.
0: Hambal yung nagligad sa amon, puti sa kuno. Puti
2: lang yun, ito.
0: Putoy yun. Puting on.

0: Pero kamusta ang inyo una kapagkita na niya? Wala ka man na ano? Wala ka man na pangduwa-duha nga dayunon mo kung hindi?
1: Duwa-duwa, pagpormero eh. Galing kay Kunara na sa tubang, hindi ka na makaduwa-duwa.
0: Oo. Makapamutig kagid kung... Oh, ti ano ang ano inyo ginistoryahan sang pagpamalaya, paglagaw mo?
1: Istoryahan ang parte sa aman nga duha kag magpalangganay.
0: Ara imam parents niya kag iya nga ano, iya nga mga utod.
1: Wala kami lang nga duha.
0: Lain to inyo gistoryahan.
2: Hindi to yung pagpalangga. Hindi to yung pagpalangga. Ay, pagpalangga. Nagiging niyo yan.
0: Abi ko may witness na ni. Okay to yan.
1: Pero mabalik man ko to sa 31. October.
0: Tidinggali yung iyang parents nga wala sila sang pag-adto mo.
1: Ngayon mo niya parents.
0: Ah, wala na siya parents. Siya lang isa sa balay nila na bilhin.
1: Ang kanyang mga magulang niya may bana man.
0: Ah.
1: Parang na siya tupad.
0: Di anong sitwasyon ni Ninya sang pagkatumoto sa iya?
1: Alam, nalipay man niya nga may nagkato siya nga muna.
0: Di naglumpat-lumpat sa sakalipay?
1: Lumpat-lumpat siya.
0: Nga magkadlaw ka, hindi siya galiba makalumpat, ha?
1: Wala na yun, ang tingala lang sa'yo nga may nagkato siya.
0: Ti hindi gimana siya makalumpat-lumpat sa kalipay nga hindi siya kalumpat tao.
1: Tiki ko maglukso-lukso na sa garanyo. Kaya ako ko nayalaga siya ya.
0: Ah?
2: Di wala ka ginakos?
1: Hindi na pa di akos video yun first time.
0: Wow!
2: Lami lang no?
0: Nagukubay ka mo wala?
1: Ano ito ano? Ukubay na.
0: Wala ka mo nag-ukubay?
1: Ngayon,
0: nag-alok
1: ka na lang eh.
0: Wow! Oh, di ka nag-alok sa buli o kung sa ano?
1: Sa palapa.
0: Di ka nag-alok?
1: Sa buli ayan, wala sa buli.
0: Ah, sa buli ah. Wow. Sa ano, smack lang o kung ano, Gideya?
2: L to L.
1: Sa buya lang.
0: Yeah.
2: Nag-L to L ka mo.
0: Hamot man sa.
1: Siyempre, amot.
0: Anong baho niya? Hindi man formalin, ha?
1: Ano na, patay.
0: Yun na ba niya? Teo na mong kita, si Ninya, ano ang imo reaction?
1: Ano na reaction ko? Gaya nang damuskulingan ko, alas yan, ha?
0: Uy?
1: Hindi amo.
0: Nga aman, nakapaminsar ka galingon mo nga siya na. Nga aman, ano ang imo gina-expectar?
1: Kaya nag-iisa muna nga wala pa kami maging tabo man ko diba to sa Uringaw.
0: Maging tabo sa Uringaw, okay. Dayon.
1: Wala pa kami. Dito po, nung tawag ko siya nga number muna, pinakancel.
0: Baba.
1: Lingko muna nang mandam ko nagkatawagin niya. Lingko ko siya na ako hindi.
0: Oh. Pero totoo na gito yung ipakadto kay kahit nakita na ikaw mo yan mo, no?
2: Ganiman.
0: Tisa nakita na ikaw mo, ano yung muna batsyagan kay Ninya?
1: Hindi ako nabatsyagan ko to na nalipay ko.
0: Huh?
1: Kaya batsyagan ko man na duwara lang sa tupad ko.
0: Huh? Di wala man nagtindog?
1: Yung nga lang, wala pa tindog, kaya lang pa, kung gabi, tindog mo nga.
2: Wala mo na ipili, iya, ano iya, okay. Matindigana iya.
0: Tsakto mo na, adlaw gabi, wala na ipili, kung matindog, matindog diba? Na sa iya.
2: Oo.
1: Di ko na yung mga damas ako, karong nagtumindog na karong mambala sila, karong grabing kargata mo, buhay
2: ko. Oo! Nga, ipakita mo, Ged. Oo. Oh. Siyempre hindi, di ba la?
0: Di ano inyong istoryahan ni Ninya sang ato na nakakiss ka na siya, nakabiso-beso ka na, tapos nagtupad ka na siya. Di anong istoryahan nyo kay kamo na malang duha na bilin sa balay?
1: At istoryahan niya, parte kung tagaan niya ko bata o kung bata kami nga doon, may bata kami nga duha.
0: Di isang pagmamangkot mo kung gusto niya man may bata, nagpasugot man siya.
1: Kumbala sa ako niya, basta residido ka.
0: Eh, ano sa bat mo?
1: Pagka mga residido, alam ko, hala, pirata.
2: Hulo! Imasi ko na, imasi ko mabirahan mo siya kagbayaan mo mala.
0: Muman?
1: Biyaan ko lang pagkawan ko, pero siya hindi git.
0: Wow! Nagugma ang animal. Anong nakita mo kay ninya nga makambal kasi na nga biyaan lang sa biyaan mo lang ang pagkaon, hindi lang siya. Nga ano ginang nakita mo kay ninya nga nakambal kasi nga muna?
1: Okay, kung ang nakita ko siyang pagpalanggaya tapos ang pag dugay-dugay lang tawag sa akon, pagamal na, kamusta ka na, nakaon ka na.
0: Tipano na karong pangguna ka sa kampo kung manawag sa sabton mo gid?
1: Mm-hmm. Ikaw man yun, wala silpong kung magsinggit lang sa akong labakatian mo lang yun, matindog ikaw yung mag-ambal nga, dali lang gid.
0: Boy! Pero sa panagupnop mo, sinin niya na gid man ang imo palanggaon hasa sa katubtuban?
1: No, hindi pa nga ako. Kung ano na sa katubtuban at sa kamatayan.
2: Wow! Dumay maninuyan ta sinihaw.
0: Damadayang gina ako ni sa kalitsyon. Oh, gamahala sa sa lechon ganun tag 8k na.
1: Ano gina try mo mo no dito ya.
2: Man, hindi pala nang promisa ka to sila.
0: Mung ko to tanay kung wala na lalakton pasulod sa balay lan ninya. May lalakton pa wala na kilidalan lang.
1: Mga pito kadupa.
0: Ang lalakton nalin sa kilidalan? Hindi na taklaro na.
1: Hindi. Pagka na, ako pa lang sa lakyan, kaliit, sama lang doon ng itan.
0: Oh, lapit lang galing.
2: Lapit lang galing.
0: Sige ah. Te, saan o na ako? Naisuriahan nyo na kung saan o na ka mo mag, ano? Magpakasal?
1: Kay sa 31, magato ko to, pa-isuriahan naman kung saan o git.
2: Tama malayi ka na sa October 31.
0: Pero ang tuod, wala mo na birahan si Ninya sa pagkanto mo sa sinilang?
2: So, gina naman sa tuod, bala?
1: Alam nga lang, hindi ka magbira. Kita lang ganay ka mo kung hindi birahanay, git.
0: Ate, nagbirahanay ka sila dayo.
2: Hindi mo ka gina, wala.
0: Maro-maro, giniya si Wako-Wako.
2: Ganyan.
0: Naglaway po yung surya, tama ako. O malanggaling nga nakascore ka na yung pagkanto mo to sa iyaya.
2: Te...
0: Eh, nahinloan, gidguna mo eh, no?
2: Oo eh. Ginsapit siya man ang yatiil sa imuliog.
0: Sabta!
2: Eh, nakadlaw-kadlaw lang siya eh, ako.
1: Hindi ko ka...
0: Sabta, pamangkot dulpo!
1: Ano to, ah?
0: Ginsabit niya ko, no, ang yatiil si mong abaga.
1: Ay, hindi lang nasabit sa abaga, kundi ipakabit ko, git.
2: Oh! Ya blas siya. Siya nagkakuan si mong abaga.
1: Oo, siya.
0: Ha? Di makahitad yung mga yado katiil, gali?
1: Oo,
0: eh. Oo, makapanipa, hindi.
1: Hindi sa katanipa, kaya nasablay mo.
0: Si Ninya, hindi ko sa pekali. Ninya, ikaw ni?
3: Hindi po, Troy.
0: Ah, iba pala ito. Sige na. Dali, pangalan mo nga pala, sino?
3: Lisa po.
0: Ang Lisa, taga saan?
2: Lain naman yung alam niya.
0: Taga saan?
3: Hindi lang ko mag-long tulog yung number time, maano lang po yung kuha ko. Udala ka na, Troy.
0: Hala! May tututol sa inyong dalawa. Ito.
2: May tututol.
0: Dali. Dali.
3: May number lang tanay ko kay Troy. Hindi lang kumanot ng ano nga. May number lang ko tanay sana.
0: Dali lang. Eh, plus star tanay. Hindi pa gulpi-gulpi.
2: Gani man.
0: Ang alan mo gani? Sino to gani?
2: Si Lisa ako, no?
0: Ah, Wako-Wako, may kilala ka nga Lisa?
1: Hindi, Troy, pero may kilala ako, Troy, taga-Cadiz na sa Troy.
0: Ah, dali lang. Taga-Cadiz ka, Miga?
3: Hindi, Troy, hindi.
0: Ang lain pag ikon, no?
1: Ah, Troy, nawag ko pa number mo, kung hindi ka.
0: Eh, sige ko no, ilawag ko nung last four digit.
3: Sige ba?
1: Ilang, ilang taong ko din.
0: Hala. Damo bulilyaso pa ako. Mayun eh, wala pa kasal. May ano?
2: May nag-ano na, may nagtutol na.
0: May nagtutol na, okay. At least hindi pa niya kasalan. Kasalanan. Kasalanan.
2: Hindi pa huli ang lahat.
0: Oh. Wako-wako, hara na.
1: Pangita ko pang number.
0: Oh, sige, while ka pangita sa number, ano tong imo concerned regarding kay Wako-Wako, Liza?
3: May akong na na-draw nga, ginaano nga, may ginulam sa nga kwarta sa ako nga, napagkikasang ko na-draw.
0: Ah, nagulam kwarta.
3: Oo, Troy, nagdugay na sa Troy, pero ay, boy, hamal niya, bayaran niya ko na, huwag man na bayari, Troy.
0: May nanukot pa.
2: Diba, si kunalang-alang pa siya
0: yan. Oo, man. Dahilan, pilang utang ni Wako-Wako sa imo, hao?
3: Mali, apat ka, padikas ko, Troy, ngati, may 150, may 200, Troy.
0: So, pilatanan, sumahon mo, pilatanan?
3: Bali, ano siguro, Troy, unang pa, ano na ako sana, 200, nagulang siya kwarta.
0: Sumaha, gani, itotal tanan kung pila?
2: 200, tapos, pila pagid?
0: 150. 150.
2: 350.
3: Tapos, 100.
0: 450.
2: 450 lang.
3: Tapos,
2: eh.
0: Hindi ah.
3: 150 pag pangapat.
0: Total lang ganun. 200, 150, 350. Tama?
3: Opo.
0: 200,
3: 150 pag lewat.
0: 350 kag 200, 550.
2: 550.
0: Kag?
3: Opo. Alang, wala pa na. Wala pa na po. Yung loan nga 4 beses. May balon ko sana, Troy.
2: Bali, 550 ito na niya. Ulam sa imo.
0: Ate, may idea na ni si Wako-Wako. Wako-Wako, may idea ka na kung sino ni siya? Wako!
2: Ah, nadula sa...
0: Hindi, hindi. Pero may idea ka nga may ginhulman kasing kwarta?
1: Huwag mong kung may ginhulman.
3: Nagapangasin, Troy. Ako nga tiya. Yung makunas na akong tiya. Naging pagkikasin ko sa lang kwarta. Yung makunas ko naman lang ito. Pero huwag niyo yung bayaran, Troy.
0: Naradyo na.
2: Naradyo ka mo, ha?
0: Oo, oh, dali lang. Gidwa ko. Insakto na ang iyang, ano sa imo? Iyang issue sa imo?
3: Hindi ko tapos. Sambal niya, Troy, sa ako na. Ipakita mo, lawas niyo. Lawas mo. Tapos ipakita ko man, Troy. Apa?
0: Tuod na Wako yung aligasyon sa imo?
3: Tuod na Troy, tuod na Troy. Ay, ayaw na mag-inawaway kung ginawating Troy.
0: Wako? Sabat? Wako!
3: Pati akong kapit-bahay ko. Nakatala na sa anang nga sa imo, Troy.
0: Oo. Tuod na iyang aligasyon again sa imo?
1: Ambal ko to siya, ilang kamulam ko to sintos kay Bayran ko. Tinapos lang ayaw ko siya number G kasi Bayran ko to sintos. Ambal yan, ginalang ha, tagi na sa akon. Kilala ko na sa Troy, taga-apla na si Maricel.
0: Ah, tiginatag mo man bala Liza o kun Maricel?
3: Huwag ko ginatag sana na Troy, siya managambal na. Huwag ginatag sana na, sinabodahin ko na Troy. Importa na itong naging ano sana ko lang.
0: Tito talaga ni kumpila tanan kay Imainos na nanamon kay Mama Ninoy, maka minidulpo ah. Pila kita na nao i-atraso si Imo.
3: 550, Troy.
0: Okay, deal. Idulpo na bala sa 550.
2: Sige ah.
0: Barigat na itong cellphone na.
2: Oo.
0: Awa ko, agree ka na 550 mo atraso sa kay Maricel?
2: Wako!
1: 200 lang ito kaya kasi sa akong
3: pagkikin. Logo na. Ba't ka bifes mo na pagkikin? So si Mamal mo, bayaran mo pagka sunod nga sa Bado. Why man, tatlo okay. Nakatulan ng dingan. Wa.
1: Nangayaw ko si Mamal sa Gcash kay Bayaran ko.
3: Agambal mo, ibakal mo ko ng bulong. Tapos ibakal mo gali bulong, ilim nun.
1: Ibakal ko ito bulong nga, rinaklayan ito masyag ko.
0: Hindi na lang na, hindi na lang na paglalisi. Kasi si Dolpo na lang na ang ma-shoulders ang 550.
1: Try dali lang, Troy. Oh. Hindi na nawag si Mahal sa ako, no?
0: Ah, pala na. Bulagan ka na ni Mahal, no? Alaka!
1: Nanangag na sa inin niya.
0: Oh, sige. Ikaw na daw bahala, ha?
1: Okay lang.
0: Oh, sige. Ano man, pabati o pasamon kung ano yung Soriana inin niya?
1: Pwede man.
0: Oh, sige. Maricel?
4: Po?
0: Na, anong ginpakita mo kay Wako Wako?
4: Ang first time lang ako, Troy, yung pakita ang lawas ko, Troy, pero sa ibabaw lang, Troy.
0: Dahil mo makapakita, hindi mo pagigilani kilala.
2: Ang pamangkot na, nga ang aging pakita mong lawas mo, kaya hindi mo pa siya kilala.
0: Muman?
4: Hindi man tanan dar, may pakita ko tanan tanan.
2: Bisan pa?
4: Nang kate lang, Troy.
0: Oo, bisan pa. Kaya inyo na privado nga part kag isa sa mga sagrado nga bahin sa kababainan ang inyong nga lawas. So dapat ang inyo pakitaan sina ang inyong nga ginapalangga kag inyo makadayuna na gid nga lalaki. Sakto? Tapos
4: opo.
0: Tapos ka nami man tani si imo kay nagpakita ka na naghatag pag Gcash.
2: Nan.
0: Kaso nga lang si Wako Wako may problema ni si Wako Wako. Wako Wako, ano nang problema mo? Hindi ka na pagsugton liwat ni niya?
1: Ito na yung tuloy, nag-istorya na kami ito.
0: Ate, okay naman ko, no? Ano ang balya? Siya na lang mabayad?
1: Manawag sa ko, no, Tane. Dire sa kuhan kay Mr. Yana naman kami.
0: Ah. Kamu na lang.
1: May nagsulat naman ko, no?
0: Kamu na lang, Mr. Yana. Ate, ano man yung ang sapat naman ni Maricel? Ano ni ang imong, ano, dire? Ang imong, decision sa kay Maricel? Nagpanukot sa yung 550.
1: Tawagan ko lang tako ni Atag yung number sa Gcash.
4: Oh. Pero ginatawagan ko na Troy, sanang number, ginakancel niya tawag ko.
0: Tawag ka naman liwat sa ako ni, kaya kami yung paluan. Kaya hindi pa kami makapagawa, kali 550, so kung kayo inugbaligya pa lang namon ang cellphone.
2: Ang cellphone.
0: Nga amon nga nakitaan.
2: Tiyan na. Kag Maricel,
4: ano?
2: Ang advice ko lang sa imo, basta ganyan mga mamon, bala nga, ano, ayoon ka sa lalaki nga ipakita mong lawas mo, mamon na, baw, nung kakagid mag-imo-imo sila, ha? Kaya, Ario, basi bala ko nagsigi, kada iya balaya pakita sa mga private parts mo, kag yung na-video nila, pwede nila maligya mo.
4: Wala makapakita sa akong mga part niya, nga ako na nga sana, eh. Nagulpihan lang ko pag hambal niya nga ba di ka sinaluoy mang usan na hambal niya baka niya ko nagtulong o manggali.
2: Set aside ta na ang gika siya. Ang imo hambal hindi bala nga ginpakita mong imo nga ang sa babaw mo nga
0: sa hawas. No.
2: So,
4: tibisan. Oo, lawas sa babaw man lang.
2: Tiya mo na gani nga sin ko sa dason hindi ka magamamo sina.
0: Hindi na yung tsakto ng hambal ni Dolpo sa imo ah. Ang tsakto da, ang tsakto da.
2: Ibaligya ta ang...
0: Hindi.
2: Ano man gali?
0: Dapat sa amon mo una ginsin.
2: Nan. Bago
0: kayo wako-wako.
2: Kay Camila na iya ma... pwede man naman maparikapi kag ibaligya. Namo lang buto si Lingon, okay?
0: Sati ka na joke lang.
2: Pero Maricel...
0: Basta seryoso ka istorya, hindi ka mag...
2: Hindi ka
0: magsalig da yun, mapakita-kita.
2: Kaso hindi ka man magsigis. Salig da nga pagambas ng lalaki si mo send be amunya muna pamasend ka man tani gani dapat ikaw pa ginabayaran kay ikaw naguba. Di bala
0: maamo mo ko naguro damo mo maamo ko naguro damo mo guro may masend sa ako na muna no
2: o ilabin ko ipakita mong batuta damo ginamabakal.
0: Butangan ko lang sa ano ha. Kita mo na ang ano.
2: Master.
0: Hindi ha. Butangan ko na ang kita mo na ang nagapadako kay Super Mario.
2: Oo oh, eh.
0: Na. Amo na nga ako itabon.
2: Juan.
0: Uhong.
2: Ang good morning ano.
0: Uhong.
2: Uhong na saya.
0: Uhong.
2: Sabi pa ni good morning si Ben.
0: Mayara pa nagalihaw. Good morning nga si Ben.
2: Mayara eh. Hmm.
0: Salamat, Liza.
2: Liza, thank you again.
0: Bye. Guwapa ni guro si Liza. Wako? Wako?
2: Wakwara ka pa da?
0: Ah, wala nang kika na sa ninin niya.
2: Ano kay... Ala. Ba, hindi nyo man pag-intua ang mga babae.
0: No. Nakita tani si Waco Pro, no?
2: Oo. Oh.
0: Nakita tani siya pagkita sa sayang FB, no? Mm.
2: May lang medyo may tsura man siya.
0: Oo, oh, may gani. Wala mo siya. Siya gali ang kapangayo. Ikaw na ngayo sa iya, wala yung gisindan.
2: Wala.
0: Pero nangayo agad man.
2: Sang?
0: Sa iya, kay Waco.
2: Sang
0: iya
2: picture?
0: Sa, oh, sang ka-chat ka mo?
2: Anang, amal ko nga pakita lang.
0: Dakop naman sa tuod gigali ako para gop na siya. Hindi lang na yagali ko no ko no kinapangambal ko dito tuod ginagali.
2: May sekreto pa kung itago sa imo.
0: So, wala sa wala sa nagsen.
2: Ah, wala sa nagsen.
0: Wala gisa sa pero wala. Pero yung pangayuan mo gisa ya.
2: Oo oh, eh.
0: Ay to. Mm-hmm. Oh. Te wala ana mal ya.
2: Nya huya man ta si imo.
0: Oh, ambo mo na.
2: May huya huya ka pa nga.
0: Pero wala sa naghambal nga padali ko 150 ah, kay padala ang tamang ka.
2: Si ako naguna siya mo pakitaan na ya.
0: Ah, mo na balo. Ate,
2: di wala man sa mga pakita.
0: Dai wala sa chat-chat sa imo.
2: Ah, wala sa dialog chat.
0: Ah. Maru-maru ka man nga agi ka na, no?
2: Ako pa yan.
0: Wanggis-wanggis din yan.
2: Wanggisan niya ganit si Maricel.
0: Six minutes after 11 o'clock, kumalik pa ang phone, palubod niyo si Katropan Troy Tisoy.
2: Kang si Katropan Troy Filangka.
0: Natulog sa iyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sektumor, magtumar ka mo Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kang sang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga magapadula sa panuhod kapananakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone, pal! Padayin ka mo sa pagpamati sa XFM. Katropa mo!
2: Excited!

0: ay sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sunfall Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sunfall Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sunfall Plus Herbal Oil.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Sabi mo matapos na, no?
1: Hoy, dali lang gid ha. Sa liwat ni Kamagalipat ha. Grand draw sang Santo ni Next FM libu-libong papremyo sa September 27, 2026 Sunday sa City Mall Rojas, no? Ah, dahil lang gid ha. Basit damo na bala City Mall sa Rojas. Mayari di exact ano
0: location
1: sa City Mall Rojas Avenue. City Mall Rojas Avenue, alas 2 asa alas 4 sa hapon. May ara kita paghihwaton nga katropa Zumba. While waiting kung sino ang makaangkon sing 50,000 pesos nga cash. 30,000, 20,000, kagpulo talan katag 5,000 pesos para sa ato nga Santo na Next FM libu-libong pa-premyo.
0: Eh, ano pa kinulat nyo?
1: Sino nag-ilintra di man? Intra ka, wala?
0: Sa?
1: Ah, hindi ka pwede, no?
0: Hindi pwede.
1: Eh, laban-laban, kung nag-intra ka, nakadaog ka naman tani eh, no?
0: Tani.
1: Pero galing kaya nagdalaog sa ato niya, makita man nila sa ato nga mga pages nga mga nagagamit gina sa mga Yes 12 products ang mga nagdalaog kay ti. Hindi man sila maka-intra sa ato pa promo kung hindi sila magbakal sa ato nga mga Yes 12 products. So, para siya na ang mas damo gidya bala na namitan sa ato nga product ang Santon Gold Coffee Mix kag ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. May ara man sing Santon Plus Gold ara man. Medyo gamay-gamay lang sa premium D3 pero gawas-was yun dyan ang ano niya.
0: At least may gabakal.
1: Ang Turbo, ang Santon Gold Coffee Mix, kag ang Santon Plus Gold.
0: Yes.
1: Galing kayo, wala na mo na-include ang iban nga mga ano mo. Ang
0: mga products.
1: Iban ng mga products. Pero next time, sa year 2, i-include na tanan-tanan ng products eh, para tanan maka-intra. Kay meron man iba nga nag-focus lang sila sa premium D3 nga soft gel capsule. Mm-hmm. Ang may ano bala? Ang may virgin coconut oil na ganing soft gel capsule. Damo ina may bulig sa aton nga kayong lawas. Tapos ang aton pagid nga pinakanamit pagid isa ka kape pag na pinakanamit ang premium D3 coffee mix, no? Dol.
0: Namit
1: man na.
0: Correct. Oh,
1: nalipat ko abi pag. Galing kay ti bago ta nagkuha sa aton nga permit sina na mangkot man ta kay boss kung ano nga mga products ang ano, pero next time tanan-tanan na lang gid
0: kabay pa eh
1: kay para hindi masayang ilang ang mga blister sang aton nga mga Yesol products
0: gani
1: kag damo gid na maka-intra. Pero ang iba naman do hindi naman nila kinanglan ang 3,000 ah. Kay do big time man sila do hindi na lang ang 3,000, okay na lang na yan ah.
0: Pangatag na si Ban ah.
1: So, abo na. See you on September 27 sa Rojas Capiz sa City Mall Rojas Avenue. 2 to 4 p.m. Katropa pa Zumba sa Santon. Next FM libu-libong pa-premyo grand draw.
0: So, yeah, makon muna.
1: So, damo. May mga prices man abala. May mga prices man ang magdalaog sa aton nga mga Zumba groups nga ma-perform bala kang mapindis-indis sa ilang nga saot. May mga cash prizes man na sila kag gift packs nga pagabatunon kag may ara man kita sing sampler sa aton nga mga products.
0: Wow.
1: During the event. Oh, so kadto kamo to 2 to 4 p.m. City Mall Rojas Avenue, Rojas City, Capiz on September 27, 2026. 11:29 na. Madamong salamat sa mga nag-intra kag nagpinamati sa phone pa lang programa. Mabalik kami buwas ni Katropang Dolphy Lunes 9 to 12 midnight man sa gihapon sa programa nga
0: Phone Pal.
1: Madamong salamat sa mga tech on duty subong nga evening sa tanan nga XFM radio stations sa NIR kag Panay Island kag sa tanan man nga mga station managers kag thank you so much man sa amon nga big boss Dr. Nimilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Adios amigos amigas.
0: Muchas gracias.
1: Babush and good night. XFM.

0: at Zaya Zanpin.
1: Ayos yan!
0: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodelos ang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanfon Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Sanfon Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula dayo ng pain.
6: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bag-o kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sanfon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Sanfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: X FM.

0: Sinabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit, di ba sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit?
5: Exciting ba?
3: Dili sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis ang Sister Pain para diro-diritso ang trini.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si

0: Philippine Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: Ketupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya,

0: Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Reddell. Amo ang pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kape nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mabili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: Psst.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.

0: Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: X FM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagtuklat ko pa lang ng module ko dati, hinaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa ngakon siya. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, tiintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Sigari mo, saka service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Hala! Kay

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: FMX. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VC.

0: Lisilis, and I'm proud sister Pinis. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X. XFM.
4: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansaun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: System Pain.
6: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribis, sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na System Pain. Dasig lang madula, daso ng sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
0: Sansaun Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Sansaun Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tapuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Santon Gold. Live testimony.
7: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa.
3: Mabili sa mga butika.
11: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kamkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
9: Gawa sa pinakalong bangustin.
7: Moringa,
9: spirulina,
7: garlic,
9: plus
7: collagen,
9: and glutathione.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
7: lalakas
9: at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa,

0: exciting Pilipinas. Bueno man o kaprograma sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirigitang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas! Subungin nga adlaw sa Lunes! Sa Lunes! Lunes na naman kita mga katropa! Ay, September 21 na kita 2026. Sa liwat September 21, tag 2026, subong nga adlaw sang Lunes. Uy. May classic at may obra na naman. So, may matamat himos. And syempre, oras na itong subong alas 5, just na sa aga. Kag so far, ang aton nga panahon. Though, maayo-ayo na. No? Wala siyang pag-ulan aga pa. At the same time, mabulubog na ang huyup sang hangin. Tuka namin-nami lang barikuto. Pero you know? Syempre, sa mga working adult like me and you, dapat nga ti amat-amat gid kita no? Nga mag himos na for today. Lunes na bala, Lunes. Sa mga estudyante man, amat-amat na! And syempre, live na live na kita mga katropa sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. At of course, pabatian man kita sa inyong matag sa karadyo. Yari kita sa 103.9 XFM Bacolod. Amat-amat na komento sa inyong mga pa-shoutout and pa-greetings today kay ato ni Daya mga katropa nga ti basahon at dugay-dugay at the same time sa mga katropa pips naton. Amat-amat na digamo! Para sa ato niya nga mga pamahaw this Monday, no? Pamahaw-pamahaw kita. Pamahaw gid kita. Para nga may ma-supply sa ato niya nga energy all throughout the day. Today, Monday.

Maganda syempre mga katropa, subong man nga aga. Flag ceremony man sa mga eskwelahan. Basta gani Lunes, di mayro sang flag ceremony. So, mapaaga gid kita, especially sa mga estudyante and sa mga kawaninang gobyerno, no? Sa mga empleyado sa gobyerno, attend gid ka mo dira sang, ano, sang flag ceremony. Kaya ra dira ang mga announcements. Para dira, that's why dapat yung kita mga katropa ang mag-attend gid sa iniyang programa.

And sa lahat naman sa ato panahon, mga katrapa, subong adlaw sang Lunes. Sa liwat September 21, kita ha, 2026. Ang southwest monsoon, mga katropa, ang nag-apekto sa gihapon sa western section kag sa southern Luzon. Samtang sa Negros Occidental, mga katropa, mabatsyagan sa gihapon ang pilayak magalulungon nga panahon sa probinsya sa Negros Occidental na may dalang rain showers kag thunderstorm. Samtang ang hangin naman, light to moderate sa gihapon, no, from southwest to west. Ining hangin sa karon kag tining mga thunderstorm kag rain showers, mga katropa, ang dulot man sang localized thunderstorm. Kag as of 2 a.m. today, September 21, isa man ka low pressure area akon LPA ang gina-monitor sa Guayasang Philippine Area of Responsibility nga may low chance o kung gamay nga chance nga maging isa ka tropical depression sa masunod niya nga 24 oras. Alas 5:14 na! Amat-amat na bugtaw-bugtaw na! And syempre mga katropa, basta gani panugod nato dire sa Exciting Pilipinas, tiin jud mabatian ang mga musika nga magkapabugtaw gid sa inyo samtang naga himos dira ko nagadigamo sa inyo mga tagsa kapanimalay sa mga nanay ta diyan, mga miyembro sang Moms Chapter all over diria sa Bacolod City sa tagsa ka barangay, sa mga katropang listeners and solid supporters nato na kuma XFM Plus sa Bugos nga Negros Island Region. Good morning! Good morning man sa mga tagsa-tagsa naton, dira ka mga drivers nga nagatutok sa aton subong aga, samtang nagapamasada, sila ni Nugjujo, dira good morning! Sa mga traditional and modern jeepneys naton nga nagamatamat, nalibot-libot, dira sa syudad sang Bacolod, good morning! Pati sa mga tricycle driver naton, na e-bike driver, tricycle driver, sa tanan-tanan nga drivers, pati sa drivers ang inamang kabuhi! Good morning! Kagari ng musikahan adri sa XFM 103.9. Sa liwat na kapod ninyo si katropang Wendell Balinario, hindi niya paglisog yung mga tag sa karadyo, magawalik pa kita. Pero Danay, ariwa, ma-music to Danay. No? Masaot-saot to Danay, exercise sa katawan. Here sa aton musikahan. Ariwa, Katy Perry, ito damang.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santo Blas Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Santo Blas Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santo Blas Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
10: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
9: Historia, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
10: Ha? Ka-exciting ko, Dana. Unsa, Dana? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
9: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
10: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
11: Oh! Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting, bro!

pagpapalagsing yung mga radyo. Good morning, good morning, good morning. And of course, mga katropa natin yung nagatutok sa bong. At sa programa natin, Exciting Pilipinas. Sa ilang aniwa, Marna Celia Dorado Mipi. Good morning sa mga taga-moms, Punta Taytay dyan. Mayong aga sa inyo tanan. And of course, sa mga moms, Chapter Man. At sa syudad sa Bacolod. Good morning. Good morning man. Rio pinapatamyaw ni Katropa Mitchell Lipa. Ang mga taga Zone 15, Talisay, Moms, Maya, good morning. And sa kay Sir Jelwin, good morning man. May anniversary subong nga aga kung sa pagdeklarar sang martial law sang una ni former President Marcos Sr. sang September 21, 1972. Yado hindi man holiday subong nga adlaw. Gindula na nilang holiday, Katropang Jelwin, no? Kahit imagine na. Marcos administration nagapungko subong kagini pagdeklarar sang martial law sang una mga katropa, ti. Siyempre, hindi good holiday subong. Sa kay Cheryl Carisma, good morning man. Sa ka ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Happy, happy Monday. Happy Monday sa inyo, katanaan!

Kaga oras sa mga katrapaalas 5:30 na, pero before that ako ni share sa inyo ang ato niya malakas ang TikTok and video ng ating mga katropa nangin trending sa TikTok. Kay ni isa ka hiligay noon. Nintan ako ginagangita ako ano naman bakulod ni Negros ni ko na panining aga hiligay noon. Gin-translate niya ang kanta na mahal pa ang bigas pati ang sardinas. Eh, mahal na ang bugas, pati kano ang latas ng sardinas. Te? So, mga katropa, ah. Ato bala sa buong lantawon, ano? Sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik ka na!

0: batean nyo to. Paano ba kung palanggaon taga Subong kung parehos lang ta magutom? Nga isa hindi ka daw pa-contest sa eskulahan mga katrapa, no? Nga kung sa tiin nga do kasi yung contest siya, hindi ligay nun. Science camp, makita ko sa likod doon. Kasi din nakantain ni siya. Anong pulos ko nung sang pagpalangga? Kung wala ka man ginaangga. Trending ini sa buong sa TikTok mga katropa. Especially nagka-relate ang mga hiligay nun dyan. Ang mga taga-Negros, taga-Panay. Na nagka-relate gid sila. Trending ini sa buong ang galambot na sa 1,000. Parang nag-gross mga 58,000 reaction on a TikTok. And araw sa ton alas 5.32 na mga katropa. And tsakto kaginasiya nun, no, si Sir Jilwin nga today is the day sa 1972, mga katropa, September 21, 1972, kung sa din gindeklarar ni Ferdinand Marcos Sr. ang declaration sa martial law sa Pilipinas through the proclamation number 1081. Kung sa din gipaidalom sa martial law ang bilog ng Pilipinas, mga katropa. Subong September 21 man kita. So ano man sasabi niyo, nasa martial law era pa rin ba tayo? The feeling. Imagine mga katropa, from 1972 nag-end sadto sa 1981 ang martial law. Pilabala ka tuig. Grabe no, kalawig man. Ay, te subong mga katropa, aton man nga balikan, no, ang mga memories sa to. Yan, declaration with the martial law. And hopefully, wala na siyang pareho sinisaliwat mga katropa nga hitabo nga mag, ano, sa Pilipinas, na mag-rule sa Pilipinas. Kaya kamalo kita when it comes sa matabo na liwat, all of our freedom and voices sa mga katropa ang madulagid. Sige, oras natin alas 5.34 na sa aga. Matamat lang ka muda pamahaw. Sige mga manamit ng sudan. And of course, padayon lang sa pagtutok and pagpamati rin sa programa natin sa XFM Bacolod. Rin lang sa Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampuka kun aga, kaupog, si Katropang Windel. Balinanayo. Ay, lunes na sa mga nagka-celebra gali. Sa ilang mga kadlawan, subong September 21, 2026. Happy, happy birthday, man! Happy birthday! Woohoo! Birthday na, Lunes pa. Mga katropa, kita kits buwas. Saliwat rin lang kada aga sa Exciting Pilipinas sa 103.9 XFM Bacolod. Magabalik pa, no, ang aton yang mga programa sa pagbalik naton. Kaupo daton si Katropang Franz Andrew Burgos na naman sa balitaan sa Express Balita. Saliwat ahalong sa mga nagabiyahe. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM 103.9.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Yan. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa aking katulad ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
5: Permigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibagay-detecto siya kung sa
5: Sister Pain.
6: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa ulo.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyo kotis kag manami ang inyo pamatya.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nakakapi ka na.
8: Nagagwapo ka pa.
10: Santon Gold Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyo mga lugar.
11: XFM 103.9.

0: Yes, to health!
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Kumusta mga sugid nga mga tagpalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita sini magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, kag paglikaw sa mga balatian. Kag pananglit kita sini may mga balatian, magahatag magkita sini sa pila ka mga suwestyon, pinaagi sa mga natilawana nga mga food supplements nga aprobado sa aton FDA, ukon a Food and Drug Administration.
0: Yes, to help!
3: Mag-inom ka mo sa ultimate trial. Inatawag na ito nga ultimate trial sa

0: sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secrets of Health.
2: Sa kirandan ng inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sininga pagpangalagad.
3: Sample Plus Gold.
4: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
1: The Secrets of Health.
2: Sa inyong edisyon, isa na naman katanom o kon utan ang aton sininga pag-istoryahan ng iya sininga benepisyo sa aton sininga lawas. Aton tukibon ang iya sininga puwersa o kon ang iya sininga kapasidad. Ang iban sininga ginasulo simple lang nila ang ining dahon yet ginatawag ali ninga superfood man sa Ingles tungod sa kadamo sa iya sininga sustansya kag iya sininga unique health benefit.
3: Sample Plus Gold.
2: Pero dahon ang aton sininga pagadiskusyonan sa ninga edisyon sa aton sini pagpangalagad na hanungod din ni sa dahon especially ang ugbos sang kamote aton tukibon ang iya sini puwersa pagabot sini sa pagbulig paayo sa aton sini nga ikaayong lawas.
5: Masandron Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Pero aton istoryahan subong na hanungod sa isa kasahi sang kamote bala hindi ang green nga kamote kundi ining purple nga kamote. Aton tukibon ang iya sini nga bioactive compounds kun nga nangin espesyal ining utanon sa piyak nga komon nini magkadtogan ni kita sini sa merkado ti kadamo sa makita naton sini nga kamote. Pero pwede kita magpili gili sang purple o kon ang iban sini kita tawag nila nga tapol o kon na murado ang kolor sini. Ano ba lang ari diri? Kagano ba lang kapasidad sini para nga magbulig para sa aton sini nga kaayuhan especially sa aton sini mga kondisyon sa aton sini mga balatian.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Makabulig gali ang ugbos ang purple na kamote para nga ma-prevent ang liver damage o kung mapahinay ang pagkaguba sa aton sini nga liver cells. Kaga nagabulig ba din siya para ma-reduce ang liver inflammation, nagabulig support sa liver cell repair kag regeneration. Kaya tinagatubo yung atay, gutob sa masarangan sang atay na ton kung may ma-damage siya, patubuon niya ini.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Provided ha, nga hindi tanto ang damage ng aton sa ninyo atay nga kaya pa mag-regenerate. Kag mataas man din kung dagaya man din sa chlorophyll ang ining dahon sang purple nga kamote. Ito ang chlorophyll nga daan nagabulig support sa detoxification pathways sa aton sini nga liver. Ang liver na tunti responsable na sa pagdetoxify sa mga harmful substances sa aton sini nga lawas through three phases ang iya sini nga paghimo no sa detoxification sa aton sini nga lawas. Sige lang kayo i-discuss na sa iba na aton sini nga pagpangalagad. Kaya makabulig man siya no para mabayad ang certain toxins sa aton sini nga digestive tract. So pag-abot sini sa chlorophyll content tada sining ugbos sang purple na kamote tada hindi ni sa maglayo sa aton sining Sunthone Plus Gold capsule.
3: Sunthone Plus Gold.
2: Tingnan man ang aton sining Sunthone Plus Gold capsule may ara man siya sang blue green algae nga spirulina dagaya man dinhi ha pag-abot sini sa chlorophyll. Pag-abot sini sa source sang chlorophyll, isa ang spirulina man sa pinakadagaya nga makuhaan naton sang chlorophyll nga nagabulig man pamagaan sa trabaho sang aton sining atay sa pag-detox, paglimpyo sa aton sining dugo kag sa aton sining overall health.
3: Free coffee mix.
2: Munigaling isa sa pinakamanami man no, sa aton sininga ginatawag diskusyon diri kay may mga options kita. Kasi sigurado gid ko dugay may mamangkot na man di. Te paano do kun di ko kauyon sa isang ugbos ang kamote. Sigurado gid niya kada diskusyon naton may ara gid naga chat sa aton diri nga hindi sila kauyon utan, hindi sila kauyon sang laswa kati hindi naton malikawan may mga tao yang ang manamit sa iban, iban di kauyon. May prutas nga mauyon sang an mauyunan sa iban. May ara man iban yang uyunan nila, hindi man mauyunan sang iban. Ha? Let's say for example, bisan ano ka namit karon sang durian para sa iban, pero ang iban sa din, nagadigwa-digwa.
3: Sample Plus Gold.
2: Kaya hindi magsulod sila sa nga ginhawa, bisan ano mo kasiling karon nga kanami, agatamis sa isang manggustin, pero may araya iban nga hindi sila kauyon. Bisan

0: Nun daka promote di karon ng ugbos ang kamote karon na kanami sini kagadamo sang iya sini nga sustansya benefit sa aton sa ningalawas purong sa batang sa iban sa simple lang hindi kuya malang to tanong may mo una wala ka sa may mo sana hindi ka man makapilit sila kaya bisan ano makanami sa kagkadamo sa benepiso sina karon kung nagakaon malang sa karon nga nagapamurugso kag stressed man o kung aburido man hindi gyapon mangin maayo ang resulta so isa sinisa manami no pag about sa chlorophyll content ang aton sa sunthone plus gold may ara man sina tungod sa yasani nga spirulina bilang isa niya ka sangkap.
1: Sunthone Plus Gold.
0: Ngayon kadto kita karon sa pila ka mga unique health benefit kung kita sini ang regular nga nagakonsumo sang ugbos o kung dahon sang purple nga kamote. Number one sini blood sugar modulation. So dapat ma-regulate, dapat ma-control para ma-balance ang aton sininga blood sugar levels. Base sini sa pagtuon ng iya sininga leaf extract, nagapakita nga nagapahinay sang glucose absorption. Di ang glucose nga dan nga init kun rapid o kun madasig sini ang pag-absorb. Kapin ba kun may problema kakaroon sa imo sining cellula dito nga wala na nag-respond maayo sini sa insulin hindi automatic bala nga butungon dayon ng imo sining glucose pakados imo sining cellula tungod gani nga may insulin resistance ka kung diabetic ka dito pagkaon imo karon sang kanon tinapay iban pagin yung mga refined kung mga carbohydrate refined carbohydrate based nga mga kalanon karon inom ka soft drinks shoot up a spike ang imo ni nga blood sugar. Kati wa icing nagabulig para nga mas slower o kung mas slow down o kung napahinay ang absorption sa imo sining glucose which is ang extract dili sa dahon sining purple nga kamote nagabulig para mapahinay ang glucose absorption. Kati kabaluman yung lawas na ito sa pagbalansi iya mo sa normal iya nga sitwasyon na kondisyon. Like for example, ang insulin na ito, tiyamon na nagabulig para nga hindi tanto magtaas nga ito sa nga blood sugar tungkol kinapanami niyang absorption sa ito cellula. Pero kung naganubo man nga ito sa nga blood sugar para mabalance, nag-release man nga ito sa nga liver sa glucagon para nga ma-raise man nga ito sa nga manubo sa nga blood sugar levels, especially sa piladira ka mga tagpalamati o kon mga listeners na tondra nga nagapraktis balas ang fasting, ang iban sa niya intermittent of fasting, kagang iban sa niya regular lang ang fasting ah, daw trip-trip lang nilang then ay kumahaw ah hindi na kumanyaga, mas skip anay ko sang meal.
1: The secrets of health.
0: Inablang pagtapos mo kaon instead nga ma-energized ka, nagluya ka, naghina ka, daw nami ipahuway-huway, daw nami idag-idag, daw nami iligid-ligid ginatuyo ka. So malikawan na to nina, kung natin ba mapahinay naton ang glucose absorption sa aton sining tinai kagang isa nga makabulig sa aton amo ang dahon purple nga dahon sinisang kamote
1: Sunzone vitamin C ang vitamin C na alkaline.
0: Number 2 sining benepisyo cognitive and eye support. Pag abot sini sa cognitive nagapertain ako naga tumod ni sa aton sini nga panghunahuna sa aton sining utok sa aton sining thinking ability sa aton sininga memoria, sa aton sininga focus, sa aton sininga learning, sa aton sininga reasoning, kag sa aton sininga decision making. Mabuligan gali para ma-sharpen ng aton sininga memory, para nga magnami pagin ng aton sininga focus, para magnami pagin ng aton sininga learning, ang aton sininga reasoning, kag mas manami pagin ng aton sininga decision making kon areglado, kag manami ang sitwasyon na kondisyon sa aton sininga brain tungod nga may cognitive support nga makuha kita kun kita ang regular nga nagagamit o kung nagakonsume sang purple nga dahon sinisang kamote. Idugang pa naton ang iya sininga ay support. Siyempre sining iya sininga anthocyanins may ara sa isang binipiso sa aton sininga mata. Kaya makabulig man siya no, para sa ginatawag mental fatigue and even eye strain. Dugay bilang atubang mo sinimo sini computer. Dugay mo himutad sinimo sininga cellphone ba ng iban sini ginhawal na nila ka himurot sa ila sining cellphone.
2: Cellphone Plus Gold.
0: Tigun dugay naton sa nga tamod dira sa aton sining mga gadget. Ang blue light nagapa-stress ni sa aton sining mata. Ang blue light emission dalalin sa aton sining screens hindi favorable sa aton sining mata. Kung nagadugay kita nga naga, kung nadugay kita nga naga, tuto ka naga-focus dira. Kagbase sa pagtuon, number 3, mayaraman sa sang antimicrobial and gut support. Ang iya sining juice sa sining kamote nga purple, ang dahon niya nagabulig retain sa aton sininga antimicrobial polyphenols kay makabulig man siya para aton sininga beneficial gut bacteria ma balanse ang both gidatawag ginasiling bala naton sini ang mga maayo kag hindi maayo naton sininga mga bakterya o kun kagaw dira sa sudod sa aton sininga tinai mabuligan yung mabalanse without a fiber overload.
3: The secret of health.
0: Kaya although ang fiber, manami man sa aton sining lawas, manami man sa aton sining ang digestive system, pero kung masobrahan man kita, butod man ang aton sining ha? At yan, hindi man komportable, kung mangin komportable ang aton sining ha? Pamatyag.
2: Cellphone Plus Gold.
0: Nagabulig para ma-neutralize sining ang mga free radicals. Nagabulig para ma-prevent sining ang cell damage. Kaya nagaresulta siya sa pagpahinay sang aton sining ha? Pag-edad. So isa gali sa manami nga resulta kung nag-consume kita regularly sang tapul o kon purple nga dahon sa isang kamote nagabuli gali para nga mapahinay ang aton sining sign of aging kag nagabulig para mapabilin kita nga huben bisan pa naga sige ang aton sining pag-edad.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
0: Kasubong lang sa nagkaon ka man sini sang ugbo sang tapol o kon purple nga kamote kung nagainom ka sang Cellphone Plus Gold Capsule. May ara siya sang madamo kag pila sini ka mga sangkap nga hindi lang isa. Kasubong sini sa mga benepisyo nga makuha ganina ton sa tapol sini nga dahon o kon purple nga dahon sa isang kamote nga kadamo sa makuha naton nga benepisyo. Much more pagid nga ining Cellphone Plus Gold Capsule may ara sa mangustin, may ara sa ampalaya, may ara sa malunggay, may ara sa garlic, may spirulina nga ginkombinar ini sila no para nga maghatag sa aton sang madamo nga benepisyo sa aton ikaing lawas. Kag para mabuligan ang aton sininga lawas nga mag-acto sini kun mapabakod ang aton sininga immunity, mapabakod ang aton sininga lawas, ma-provide na to ng kinanglanon sa mga antioxidant, vitamins, minerals, kagiban pagid sini nga mga health benefit nga makuha naton pinaagi sini sa mga bioactive compounds halin siya sini nga mga sangkap. Manami kung i-combine naton ano ang Cellphone Plus Gold Capsule sa premium D3 soft gel capsule kag para bugos na lang, may kabugusan na lang gidang aton sini nga suggestion sa inyo kung nagatumar ka mo sa Cellphone Plus Gold Capsule premium D3 capsule updan na lang gid naton sini isang Cellphone Vitamin C. Ano bala ang tahan naton sining ginatawag ultimate trio o na suggest naton sa inyo Cellphone Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Cellphone na vitamin C. Kung tingbon mo ini sila tanan, may ara man ini sila mga polyphenols kag may flavonoids, may ara man ini sang ginatawag chlorophyll kag may benepisyo ini siya ha, para sa pagbulig balanse sang aton sininga blood sugar. Ug man nami sini yan no sa ginasuggest naton na kon suggestion naton nga kombinasyon sang mga supplemento like ultimate trio naton nga ini Cellphone Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Cellphone Vitamin C kay hindi lang basta nga naga panubo lang ya kung naga balance sa blood sugar kundi dito sa iya sa insulin sensitivity kay in the first place ang problema naton kung nagtaas nga ton sining triglyceride, nga nagtaas sa ton cholesterol, nga nagtaas sa ton sining blood sugar levels because of insulin sensitivity. Ang mga sangkap sini, sining kombinasyon sang tatlo, ang nagabulig para nga maamat-amat panumbalik ang aton sining insulin sensitivity sa may mga insulin resistance. In fact, sa mga pagtuon gani, nga ang premium D3 capsule, ang vitamin D3, may direkta niyang efekto sa pagpanami sa pag-function sa aton sining nga insulin. Pag-abot naman sa cognitive, pag-abot naman sa aton sining thinking, pag-abot naman sa aton sining problem solving, focus, decision making, learning, reasoning, makabulig maligman ining tatlo kasubong mansa doon nagkaon magita o kung naginom makita sinisang sabaw sang ginblend nga ugbos sang purple nga kamote. Kagmay ara man sa sang antimicrobial and gut support. Isa sini ang sangkap nga garlic nga nagabulig mambalanse sa aton sini nga gut microbiome. Isa man na siya nga nagabulig para magbakod ang aton sini nga resistensya. Kagtidugang pa ang garlic sini nga ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Tinatural antibiotic ni siya nga nagabulig para magpatay sa mga kagaw, mga bakteriya nga may mo maghalit sa aton sini nga lawas. So pila lamang ini sang madamo nga binipisyo nga aton sini makuha kung kita nagatumar sa aton sini nga Ultimate Trial Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C.
2: Santhon Plus Gold.
0: So nagapamangko itong kapila mag-inom o kung magtumar sini. Depende sa sitwasyon. Pero regularly, o kung gusto mo lang mapabakod ang imo sini nga resistensya, gusto mo lang maintain nga manami ang imo sini nga paningkay-singkay, manami mudo, manami sini imo pamatsyag, do ka mag-an lang, kag daw ka nami lang sa imo sini nga pamatsyag, pwede ka na sini makatumar sang twice daily. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, 30 minutes before magpamahaw. Amo man, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, 30 minutes before sini magpanyapon. Kagang manami sini no sa aton sini mga tagpanamati updan pagid naton sang regular nga ehersisyo, healthy nga mga pagkaon naton kag manami pagid kay nagabulig man ni panami sang aton sini nga tulog. Nga ang tulog tuman ka importante para mapabakod ang aton sini nga lawas, kay mapabakod ang aton sini nga resistensya para madasig kita sini mag-ayo sa mga balatian kag mabuligan makita nga makalikaw sa mga palaabuton pagid nga mga infeksyon kag mga balatian.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Available gali ini no sa mga butika liwaton ko ka mga parmasya malapit sa inyo sini nga lugar diri sa siyudad sang Iloilo kag dira man gani sa siyudad sang Bacolod Negros Island region. Pwede ka mo direkta makakadto dira sa Yes to Health store na hamtang ini sila dira sa Barangay 39 Lizares Street Bacolod City atubang lang gid o kung tabok lang gid ini sila sang Marayo Bank. Pero kung diri ka mo sini sa siyudad sang Iloilo mga taga Iloilo province o kung Panay Island dira makalagaw ka mo sa sudad sang Iloilo, pwede ka mo makahapit dira sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira na hamtang ang Yes to Health store. Pwede ka mo dira makabakal sang nahinambitan naton sini nga mga produkto. Kagang bintaha kung magkadto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, kay pwede ka mo sini makapacheck up sang libre. Kay ara dira ang ina sining alternative medicine consultant nga hambal ganda sang kilalata ang bintaha senador kagang pabor senador sa mga gusto magbakonsulta dira pareho sa akon. Kay ang gin prepare ko nga 1,000 pesos for my consultation, gin bakal ko na lang sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. 2 months kadako nga bulig sini no, instead di bayad no pa sa imo sini nga health consultation, ibakal mo na lang sa imo sini nga mga suplemento nga makabulig sa imo sini nga ikaayong lawas. Ilin Domingo tubto Biyernes open na dira ang Yes to Health Wellness Center. Alas 9 ang takna sa aga, nagasugod na sila sa ila sinadira nga libre nga health consultation. Kung magbakal man kamo dira sa mga suplemento, pagdugang sa inyo sini mga suplemento nga natilawan nga nagabulig pabakod sa inyo sini nga lawas, alas 9 sa aga pwede na kamo dira makakadto kag makasulod sa pagbakalman ukon pagpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center. Pwede kamo sini maka-order online sa Lazada, Shopee, TikTok. Pangitaon nyo lang ila sa ng official store Yes to Health Inc. 2011. Pag click nyo siya ng ila sa ng official store, magwa dirang ila sa ng mga product. Pwede ka mo dira kapili, order, kaguhulat na lang ka mga i-deliver sa inyo sa ni tagsa-tagsa ka mga puloyan ang inyo sa ng in-order. Mga food supplement na makabulig ka, pabakod sa inyo sa ni nga ikaayong lawas.
3: The Secrets of Health.
4: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928 287 9467. May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
0: Kaya hindi mo natin mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
3: The secret of
0: health. Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
0: Kundi may benepisyo pa sa imo sining ilawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning premium D3 coffee mix.
5: Yes!
4: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
0: Ang Santhon Gold,
4: yes.
0: May ara sa mangustin.
4: Mm-hmm.
0: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
4: mm-hmm.
0: kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa nga ton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagin sa nga papatamis niya is stevia.
4: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
3: The secret of health.
4: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The secret of health.
0: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
4: yes.
0: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Yung duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help!
4: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix. Same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The secret of health.
4: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
0: Konsultagid siya
4: mm-hmm.
0: sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
2: Southern Plus Gold.
4: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
5: Yes!
0: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. O kung bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
4: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
0: Yes.
4: Kung isa kulang kita tubig, amo mo nagaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
4: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkalain.
3: The secret of health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, afektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga magamit gid sila sang Vision X Plus.
5: Yes, to help!
4: Kaga ang unod sini Doc Leo unique may astaxanthin, mm-hmm. may zeaxanthin, mm-hmm. may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon kung yes. hindi ka pala kaon sa mga wild berries, mm-hmm. hindi ka makakuha sini.
3: The secret of health.
4: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. Mm-hmm. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, mm-hmm. Dukleo, iupod sa ilang budget. Ang suplemento nga Visionix Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag, dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
3: The Secret of Health.
0: May nagapamangkot rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag sa kuno bugas. Daw hindi kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
5: Yes, to help!
4: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang suya beans. Kag amo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
0: Nagnami ganyan sa mga bata, Dr. Wynn, especially sa mga nag-eskwila, bala?
4: Yes.
0: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
3: The Secret of Health.
4: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung nga aniga pa ang gaangga lang niya kon misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
0: Mm-hmm.
4: So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga suya products kung mm-hmm. available ang suya milk. Pero kung kisa wala dira ang suya milk mo. So ginarecommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kagang lain, pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag, ginatawag nag-dryness, no?
0: Mm-hmm.
4: O so, ang iba, nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ah. Ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ng hormonal imbalance. So para balance, nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si misis, mag-inom sa nga ton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix, makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
4: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gid ang inyong performance kag ini sila puro natural Doc Leo.
1: Para sa mga lalaki.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: God bless po sa aton tanan kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
4: Supple Plus Gold.
5: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Broadcasting live from the XFM News Center. Makabalita nga una mo mabala. Diri mo mabalian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasagap pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM time alas 6:17 na may nga kasyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kaman sa mga bayan sa kalibutan. Welcome, nandali sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Nadlaw kita sa buong mga katropas ang Lunes, Setyembre 21, to 2026. Anibersaryo sang Marshalo. Kagsubungaga, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Sige doon na naman sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dara sa aton, ang XFM Bacolod mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagaig City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita mga namalantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Miyara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Mga katropa, hindi ka mo magkalipat pangod mahimo na ninyo ma-download ng libre sa inyong mga Android phones sa atong official streaming app sa XFM Philippines. Pangitan nyo lang sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install mga katropa! O kung ma-download ninyo nga libre tras inyo nga mga Android phones, kag ma-access ninyo ang 53 on-air stations ng XFM Philippines sa Linsa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, may araman kita sa text line at sa itong istasyon. Ang atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na, mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa itong mga headlines sa balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Kapin 7 kamilyon ka pesos nga balor sa shabu na bawi sa separado ng mga anti-drug operations sa lima tanan ang nadakpan kay pinakadako diri ang suspek nga taga Islamic Center.
2: Transport group pagalunsar liwat sa protesta sininga semana bangod sang mega oil price increase.
1: 911 hotline sa Bacolod gamiton sa tiyon sang Mascara Festival. Sa atong mga headlines sa balita naman sa National
0: Express Balita. National News.
1: DILG nagapating nga deep dark web ang naka-impluensya sa shooter sa isa kaswilan sa Cotabato.
2: Mayor Baste Duterte mahimo magapangatubang sa impeachment court agud sabto na ginaaligar negosyo ni VP o kon ni VP Sara Duterte.
1: Sa ating mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita International News.
1: Kongreso sa Amerika nag-approve sa pagpasangkat sa US sanction batok sa Russia kag Iran.
2: Ginsalakay sa mga rebelding Houthi ang Saudi Arabia.
1: Sa tanggang balita sa sports, sa 2026 Asian Games nagbukas sa Japan. Pilipinas mayroon sa 447 ka mga katapo sa delegasyon.
2: Sa ito naman nga balita sa showbiz, agamulak, gin pakigbato ang yung bata sa mga bashers. Ining bata ni Yaga si Atasha Mulak.
1: Sa itong nga balita, espesyal ko po si katropang James King. Ibalong taning istorya mga katropa sa world's first surviving nga nonoplets. O kung siyam ka mga bata. Alas 6:21 na mga katropa. Hindi na ba tayo ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginigin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At napadulungan ang detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Dako pang isa kalalaki sa gipatigay ng drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit, Bacolod City Police Office, o kung CDEO-BCPO. Sa Prof. Fatima Islamic Center, Barangay 31, siya na sa Bacolod. Utos sa Setyembre 19 ang nadakpan ng kilala sa kay Abdul Jalil Makaulang, 25 anyos, karesidente sa nasambit ng lugar. Sa eksepormasyon sa CDEU-BCPO, nakuha sa sospek ang pulo kabulto kag anim ka mga sachet sa ginapatian shabu kag pila ka mga non-drug items. May kabugaton ang nakumpiskar nga shabu sa sospek nga sa 1 ka kilo. Nagdangat sa 6,800,000 pesos. Ang balor sa shabu na kumpiskar sa sospek kag sa karoon nining nakaunong sa kustudiya sa kapulisan para sa nagkakaigong investigasyon. Kag si Makaulang ang magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Nagdangat sa 101,320 pesos ang balor sa shabu nga nakumpiskar sa 4 ka mga persona nga naaresto sa separado naman nga drug buyback operation sa kapulisan sa pila ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod sa Setyembre 19 tubtub Setyembre 20. Sa nagsa impormasyon nga gitpagawa sa Bacolod City Police Office kag BCPO, natigayon nga maaresto kanday alias Ralph, 31 anyos, pentor kag residente sa Barangay Vista Alegre, alias Choka, 25 anyos, kag residente sa Barangay Handuman, alias Ray, 32 anyos, kag residente sa Barangay Talok, siyudad sang Bago, kag alias Javert, 30 anyos, kag residente sa Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Sa asod-asod nga antay illegal drug operation sang kapulisan, natigayon nga makumpiskar ang shabu nga may kabugaton nga 14.9 grams, kag nakumpiskar man ang pila ka mga drug items kaangay sa improvised tutor, kag mga non-drug items kaangay sang kwarta. Una nga ginlunsar sa Bacolod City Police Station 5 ang drug buy bust operation last 11 sang gabi sang Setyembre 19. Ginsundan man sa Bacolod City Police Office o Police Station 10 upod ang City Intelligence Unit alas 12:44 sang kagahon sang Setyembre 20. Kagalauna 19 sang kagahon sa Setyembre 20, ini ang ginsundan sa Bacolod City Police Station 9. Sa karon na kahunong sa kustodiya sang kapolisan ang nasambit nga persona kag magapangatubang sa mga kaso sa paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Nag-request ang augmentation ng Bacolod City Police Office halin sa PNP Negros Island Region para sa seguridad sa Mascara Festival sa 2026. So na sa kay BCPO Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ginaprobahan na ni City Director Police Colonel Eugene Ribadumi ang ila request para sa dugang 1,000 ka mga PNP personnel halin sa Police Regional Office Negros Island Region. Ginalauman man sa BCPO ang bulig sa Philippine Army bisan wala pa ini na kumpirmar sino kay Liada nagabulig na ini sa seguridad sa maskara sa sulod sa pila ka tuig. Samtang nakahatag naman sa rekomendasyon sa syudad para sa gunban kag signal jamming, dugang pa ni Liada hugton ang seguridad sa mga festival sites kag dalanon. Lakit na ang kampanya kontra illegal nga droga. Naibaluan naman masamiin nagataas ang trend sa illegal nga droga o kung illegal drug trade kung may festival kag ginakabing man ang Bacolod nga transshipment area. Gin pangabay man sa BCPO kag Philippine Drug Enforcement Agency ang kooperasyon sa publiko paagi sa paghatag sang impormasyon na hanungod sa baligyanay kag paggamit sang illegal nga droga.
2: Pilason ng isa ka persona matapos ini ang makuryente bangod sa tuyo kontani nga mangawat sa Mabini Highway, Barangay Zone 14, siyudad sang Talisay, gabi sang Setyembre 19. Ang imbolbado gin kilala sa kay alias Jimmy, 53 anyos, kag residente sa Filipina Baybay, Barangay Zone 7, siyudad sa Talisay. Sandig sa investigasyon sa Talisay City PNP, nakabaton sila sa impormasyon angot sa natabo nga insidente nga mayara sa isa ka persona nga nakuryente matapos magsaka sa poste sa Negros Power and Electric Corporation o CONEPC. Ginapatihan nga ang nasambit ka persona ang mangawat kuntani isang wire apang ginpanginwala sa nibangod nga manguwa sang damang apang ini ang nakuryente. Sa karon, padayon nga ginabulong ang nasambit nga persona sa isa ka ospital sa siyudad sang Bacolod. Samtang gipatuman naman sang NEPC ang manual offline sa kaangay nga gabi bangod sa natabo nga insidente kag apektado ang pila ka mga barangay sa siyudad sang Talisay. Natigayon man nga mabalik ang kuryente alas 8 sang gabi.
1: Patayng sa kalalaki matapos ining gintiro sa Asyenda San Antonio, Barangay Mabini, siyudad sang Cadiz, hapon sa Setyembre 19. Ang sos o kanang biktima, ginkilala sa kay J. Rose, 21 anyos, samtang ang sospek ginkilala sa kay Edmar Amores, 42 anyos, lonsemar residente sa nasambit ng lugar. Suno sa kay Police Lieutenant Daling Grace Loreno, ang Deputy Chief of Police ng Cadiz City PNP, samtang nagamaneo sa motor ang biktima upo ng iyang abyan ng lalaking isa ka minor de edad. Kag pagkadangat sa lugar sa insidente, ginapatihan nga arang suspek kag gingamit ang wala man tumod nga kalibre sang armas lutang kag gilayon sini nga gitiro ang biktima. Dugang pa ni Loreno, natigayan man nga makapalagyong suspek matapos ang nagluntag nga krimen samta ang biktima ang ibawian sa kabuhi matapos sini makaagom sang madamo nga pilas sa nakilailaing nga bahin sang iyang alawas tugas ang paglutang. Nagagawa sa investigasyon nga ang pakaisa sang biktima kag suspek ang may aras ang daan nga ligot anon kun sa rin ang biktima ang kaupod sang nakaaway sadto sa suspek kag ginapatian nga ini ang nagbalos. Sa karon nagapaday pang pagpangita sa kapulisan sa suspek nga nagapabili nga hilway kag desidido ang himatas sang biktima nga magpasaka sa kaso nga murder batok sa kay Amores.
2: Naaresto sang kapulisan na ginatudlo suspek ang ara sa likod sang pagpatay sa isa ka senior citizen nga lalaki nga nasapuan sa sulod sang iyang nga ginakayo nga balay sa Porok NEDF akon NEDF Barangay Andumanan, siyudad sa Makulod agas sa Setyembre 18. Ang biktima gin kilala sa kay Sigfredo Magaliona akon Magalona, 82 anyos kag residente sang nasambit nga lugar, samtang suspek gin kilala sa kay alias Paul, 29 anyos kag residente sang Barangay Kay Salvacion Banua sa Morsha, apang temporaryo lang nga nagapuyo sa barangay Andumanan. Sunod sa kay Police Captain Lilani Laguting, ang office in charge sa Bacolod City Police Station 10, sa padayon nga pagtipon sa nagakaigo nga mga impormasyon na tigayon nga matumod ang suspek kagini ang nagsungka sa Morsha PNP matapos ini ang nagpauli sa ilang lugar. Dugang pa ni Laguting, ila na istorya ang kaupod nga babae sang suspek kagin kompirmar sini nga iya live-in partner ang nakuhaan sang CCTV nga nagsulod sa balay sang biktima kag natabo ang krimen nga nagresulta sa kamatayon ni Magalona. Igin payagman sang hepe nga ang boarding house nga ginaistaran sang suspek ang tupad lang sang balay sang biktima kag sa karon nagagawa sa investigasyon nga may nabatian sa CCTV nga may nagluntad nga komosyon sa tunga sang biktima kag suspek. Nakaagi na sa preso ang suspek sang masubra isa katuig sa Pasay City Jail kag ini ang nakaguha. Sa karon nakahunong sa kustodiya sa Bacolod City Police Station 10 ang suspek kag magapangatubang ini sang kaso nga homicide.
1: Ginkompirmar sa pila ka mga transport groups sa siyudad sa Bacolod nga sa sining nga semana lauman ang publiko o kung lauman sa publiko ang isa pa ka-protesta nga patigayunon kadungan sa national angot sa nagapaday nga pagmahal sa presyo sang gatong. Sunod sa kay Rudy Katedral, ang chairman sang Bacod ni Manibela, posible nga igalunsar ang protest caravan sa adlaw sa Miyerkules o kon Huwebes kagining pag-aopdan sa pilaman kagatos ng mga membro sa ilang grupo. Dugang pa ni Katedral, nagapabili ng kaangay nga kausa sa nasabit nga protesta sa pagsaka sa presyo sang gatong bangod nagapabili pang value added tax kag excise tax nga kabagdanan sa pagmahal sa nasabit ng mga produkto. Paipasini kung magapatay ng pagmahal sa produktong petrolyo, magapatigayin sang isa pa kadakong mga protesta kag mahimong ay ni ang pag-aopdan na sa ibang pang mga public utility vehicles kaangay sang tricycle kag taxi. Magadangat na sa 11 pesos ang saka sa diesel, samtang ang gasolina naman mayara sa pagsaka sa 5 pesos sa buwas nga adlaw.
2: Padayon ang kampanya sang Bacolod Traffic and Transport Management Department akong BTTMD kontra sa mga nagabiyahe nga wala sa nagakaigo nga permit o kung ginakabi nga kolorom sa mga dalanon sang syudad. Sunod sa kay BTTMD Head Attorney Rio Binsabig, nagabulig man ang mga pila ka barangay tanod sa pagpatuman sang kampanya, ilabi na sa mga dalagkuan nga barangay nga naka-endorso sa mga violators sa ilang nga opisina. Ginpahayag man ni Sabig nga sunod sa City Ordinance, mayara sang 40% nga share ang mga deputized barangay tanod sa mga madakpan nilang violators nga sarang nila magkuha paagi sa City Treasurer's Office. At hago kong ginpathagman sang BTTMD nga ang mga tanod nga gindeputized mayara man sa identification card kag certificate sa mga seminar nga ilaging tambungan anti sila nga ginatagan sa otoridad nga mag-issue sang citation ticket sa mga violators.
1: Handa na sa sunog sa Bacolod City Police Office kag syudad ang 911 hotline para sa emergency response ilabi na sa ginapahabot nga selebrasyon sa Mascara Festival. Ini matapos nga ginalauman man ang pag-abot sa madamo nga mga turista sa Bacolod. Nagpasalig man ang kapulisan sa ilang amada sa pag-responde sila nga hanay kadungan sining activation sa emergency hotline. Sino kay Bacolod City Police Office Deputy Director Police Lieutenant Colonel Esther Liada, ilang ginatinguan nga makaresponde sila sa sulod sang 3 ka minutos kung mahimo. Madumduman, gilunsar ang localized 911 sa tinaligdan nga bulan sang Hunyo, kagdangin operational sining nga bulan sang Setyembre. Alas 6, tantay uno na. Inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal. Nagininig na doon sa inyo sa Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Padulungan tayong detalye naman sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
1: Nagpanawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mas istriktong ang mga tikang agad masigurong kaluwasan sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Kasunod sang pagpanglutang sa Banga National High School sa South Cotabato. Ginatagan pagtamod sa Presidente nga ang kalakasan kag pagpanglutang sa sulod sa mga eskwelahan hindi dapat maging normal nga bahin sa kabuhi sa mga kabataan nga mga Pilipino. Ginmando ni Presidente Marcos ang maidid ng investigasyon sa insidente. Nakit na ang mga sirkumstansya kung paano nakakuha ang nakadalas ang pusil ang isa ka minor de edad sa sulod sa eskwelahan. Sunod sa Presidente, ininang ikatatlong insidente sa deadly school shooting sa sulod lang sa tatlo kabulan. Kasunod sa mga naunang insidente sa Tacloban kag Zamboanga. May angot sininga. Gimanduan ni Presidente Marcos ang Department of Education o kung DepEd, Department of Interior and Local Government o kung DILG, kag Philippine National Police o kung PNP, nga magsumitar sa report sa mga tikang nga ilagin patuman kasunod sa nagkaligad nga mga insidente.
2: Ang estudyante nga nagpanglutang sa Banga National High School sa South Cotabato ang nadalahig sa mga aktibidad sa Dark Web. Sunod iya sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Sa Interior Secretary Junvic Rimulya, nagsiling ang mga investigador nakakita man sa mga notes sa cellphone sa 14 anyos nga estudyante nga nagadetalye sang iya depresyon subong man sa mga ebidensya sang iya mabugat nga social media kag internet activity nga nagalakip sa mga violente nga mga kaundan. Sunod sa kay Rimulya, sang Abril 2026 pa lang sang natalupangdan sa maginikanan sang estudyante ang mga senyales kag nagtinguha nga magpatunga. Nadumduman man nga ang pagpanglutang natabo alauna sang hapon, Biyernes sang Setyembre 18. Tatlo ka mga individual ang napatay sa insidente lakip na ang naglutang. Samtang ang numero sa mga napilasan ang ginreport nga yara sa 6-8 samtang na gahatag man sang update sa mga otoridad kagkalabanan sa mga casualty ang mga estudyante.
1: Magapangatubang sa impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte agud sabto ng mga palamangkutanon angot sa mga transaksyon sa Davao City Government sa isa ka kompanya kung sa di nagdeklarar sa financial interest ang iya utod ng si Vice President Sara Duterte. Gimanduan sa Senate Impeachment Court si Basti nga magpresentar sa record sa mga transaksyon sa tunga sa Davao City Government kag GenCorp Industries Incorporated umalin 2020 tub-tub subong. Sunod sa House Prosecutor sa GenCorp, ang isa sa mga kumpanya nga gideklarar ni Sara Duterte nga may financial interest siya sa iya statements of assets, liabilities, and net worth o consultant. Sunod sa mga piskal, luyag nila mahibaluan kung may transaksyon ng GenCorp kagang gobyerno sa Davao City samtang alkalde pa si Baste kung paano ini ginpatigayon.
2: Nagpaandam naman ang House of Human Rights Committee Chairman kag Manila Representative nga si Bienvenido Benny Abante Jr. ang posibleng mag-recruit ang mga dumuluong nga pungsod sa mga Pilipino ilabi na sa mga kabataan agud mangin isa ka espiya. Sino sa kay Representative Abante ang edukasyon kag pinansyal nga suporta ang sarang magamit sa pag-impluwensya sa mga kabataan kag sa ulihi magamit sa pagtipon sa mga sensitibo nga mga impormasyon. Ini ang pahayag ni Abante samtang ginaistorya sa mga mamalida ang ginaproponer nga New Espionage Act nga nagatuyo nga i-modernize ang anti-espionage laws lakip na ang cyber activities kag surveillance o surveillance. Alimbawa man ni Abante si Cassandra Ong apang wala ini sang ginpakita nga mga dokumento nga nagapamatuod sa iya nga ginasiling nga ginrecruit ini sang gobyerno sang China sang bata pa ini. Ginhatagan pagtamod ni Abante ang kinahanglanon nga pabaskugon na ikasarang sang law enforcement sa pagtukib sa matuod nga espionage samtang nga ginamligan ang tawhanong kinamatarong.
1: Alas 6:36 na, mga katropa, inyo nabati ang mga detalye sa balita sa nasyonal. Kaginig na doon sa inyo sa Premium D3.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Padulungan tayo ng detalye naman sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Si Presidente Donald Trump sa Amerika nagpirma sa isa ka malapad nga sanctions package batok sa Russia kagiran nga ginpasar sa Kongreso. Gintawag nga Lindsey o kon Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Ang kasuguan nagapunterya sa presidente sa Russia nga si Vladimir Putin nga mataas nga opisyal mga oligarko subong man sa mga sektor sa enerhiya kag depensa sang Moscow. Ang isa kayabi nga provision nagatag kay Trump sang gahom nga pagpatuman sa mga tarikpas sa nga tubtob sa isa kagatos 100% sa lima ka pinakadako nga mga manugbakal sa langis kag gas sa Russia. Ilabi na ang China kag India. Ang kasuguan gipasaragod buhina ng pondo sa Kremlin para sa inaway sini sa Ukraine kag iduso ni si Putin nga magnegosyar sa idalom sang maximum pressure.
2: Ginpabugal sa mga rebelding Houthi sa Yemen ang ilang madinalag-on nga pag-atake sa ballistic missile kag missiles sa Saudi Arabia. Ang mga pag-atake nagtumblag sa madamo nga mga flight sa lugar. Suno naman kay Houthi military spokesperson Yanya Al-Saria nang madinalag-on ang ilang cruise missiles kag drones nga ginlunsar. Inibilang pagbalos sa ginhimo nga pagpangatake sang pungsod Saudi.
1: Alas 6:38 na ang ginabatian ang detalye sa balita sa international. Mga katropa, ining inadulon sa inyo naman sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Padulungan ta na mga katropa ang detalye naman sa balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Opisyal na nga ginbuksan ang 2026 Asian Games sa Japan. Nagupo ng Team Philippines sa gipatigayan nga Parade of Nations sa opening ceremony sang event. Sunday Olympic boxing medalist Ira Villegas kag weightlifter Albert Ayan de los Santos ang nangin flag bearers sang pungsod. Naibaluan nga 447 ka Pinoy athletes ang magapasakop sa 34 ka mga hampang sa Aichi Nagoya Asian Games subong nga tuig. Magalawig ang 2026 Asian Games tubtob sa Oktobre 4. Ang balita sa sports, kinadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito naman padulungan ng detalye sa balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz. Subong nga adlaw sang Lunes sa pakibato o kung sa mga bashers bala gin-defend ni Aga Mulak, mga katropa, ang anak sining babae nga si Atasha Mulak matapos ang mga batikos, mga criticize sa iya kag mga bashing sa iya pagganak bilang si Ami na ding pangalan niya sa isang theoretical act, mga katropa, no? Teatro nga si ang title gali isang ining palagwao namong Bongga Kaday, ano, mga katropa, do si Batumbakal na di do amo na ding iyang nga nangin character kag ti siya nating bida, mga katropa, kun sa diin nga sa ining play, mga katropa, kun sa ining theatric play, kinanglan mo bala mag-acting, may part niya daw saot, and of course, may kanta, mga katropa. Ti pila diri sa mga netizen ang naghahambal nga asya ang ginakuha nga si bida diri, mga katropa, nga ti madamo man siya masagad siya magkanta, masagad siya mag-acting, tapos doon naghahambal nga libagon man sa, no? Libagon, doon mo na balang naging pahayag sa mga netizen, mga katropa, matapos ang ining iyaya nga acting o kung naging performance, mga katropa, sa Bongga Kaday. Pero ang mga netizen, mga katropa, may araman niya nga nanamian at may araman niya sang daw nangin issue sa ila ang pagpili kaya Tasha, mga katropa, nga maging bida sa nasambit niya nga play. Kag matapos ang bashing, mga katropa, no, dati nagpila sa mga netizen ang ginpamangkot kung ginkuaan sang statement kung side ining si Aga Mulak. Kahit mga katropa, si Aga Mulak kaya sikat na nga daan sa una kag when it comes to acting, mga katropa. Kumbaga kilalang kilala na ining si Aga Mulak. So naging pahayag din mga katropa ni Aga Mulak na balniya, nagtatrabaho lang yung bata. Amo na ang balniya mga katropa no. Nga tinaga-ubra lang ko no. Si Atasha kagati kumbaga wala siya sang may lain ba lang ginhimo. It's either man nga kumanamian sila sa acting or hindi, pero like dapat hindi ko no to the point nga criticize pati ang pagkatao ya, pati ang other aspect bala aside sa play. Kung aside lang nga sa play ang balya wala gina problema nga i-criticize yung dabing niya acting or something dirabi, pero hindi lang magwa sa inaiyang sitwasyon. Kaya ting mga katropa, syempre, ambal niya gani nga, ano ba lang, si Ani, gali siya, si Ani Batong Bakal sa Bongga Kaday. Kagti, ambal niya nga, okay lang na iyang i-criticize yung sa acting niya, sa obra niya, pero na to the point nga i-criticize ang iyang identity, ang pagkatawo mo na ambal niya gamula. Kaya ambal niya, she's just a kid nga gaubra, ambal niya, no? Nagtatrabaho lang siya. She's just a kid nga gaubra. Kaya yung mga katropa, ang iling si Atasha Mulak, no, mga palang gano'n sa 25 years old, 24, no? Mamo pa na limang edad niya, mga katropa. And then, sa isa naman kapahayag, ginako man ni mga katropa ni Atasha Mulak na nagkakasakitan siya isa mga ano bala sa mga ginabato sa iya sa mga bashers nga wala niya ti nasasaktan din ako, pero hambal niya okay lang kasi part naman yun ng trabaho, hambal niya ti part gid sang trabaho nga miyara gid sang ano bala sang negative abi nga maano dira bala may mahambal sa iya, pero hambal niya tao pa rin naman ako, minsan nasasaktan din naman ako, hambal niya kagambal niya it's part of my work and my only responsibility is to make people happy. Amo na bal niya, no? Sa iyang play, amo na responsibility niya nga mag-make people happy na to the point ka mag-please, no? Sa mga tao. At ang bal niya, tao man siya, aga kasakitan man siya sa mga ginabatoya sa iya. Kag at the same time, mga katropa, ti, madamo man na sa mga nanamian. It's just that, nga tingmiyara, gidsang mga nagambal, bilang nga, no, guro connection, guro, nga, abi, nga syagid ang ginkwa nga ani dyan nga damo man sang iban nga ano nga na balang batika na balang mga aktres bala o nga nami tingog ano, pero ti syempre may audition man abi mga katropa ko no, kati siya ang nakuha ti sa subong padayon no sa acting career ining sa Tasha, at the same time sa modeling kaya nakuha ini siya ang mga model sa mga brand especially sa fitness kag ti supportado man ini siya sang iyayang kapeda no nga si ano no, si alipat ko pa Andres no, si Andres Mulak mga katropa nga ti sa yaman nga journey kumbaga digto sila ni nag eskwela gid sa agwa sang pungsod kag nagbalik sila diri kay tungod gid ito biskan nga hindi sila una bala mag join sa showbiz mga katropa do gina hingabot gid sila blank term tungod gani sa ilang nga looks mga katropa no, kag at the same time talent man, so ti para kaya Aga Mulak amo gid na ang hindi nyo lang pagpatami. Oras natin mga katropa, alas 6:42. Kagang aton nga oras ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santum Plus Herbal Soap. Ang ating Santum Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Makapaputi sa itong mga panit sa natural sinig nga ingredients. And dami gigamitan adlaw-adlaw sa bugos ng pamilya, antibacterial pa. Madula gidang germs kagbaho sa imong lawas with Santum Plus Herbal Soap. And syempre may isa pagkahabon sa mga mahilig naman dyan sa glutathione and kojic. Kaginipunan pa sa virgin coconut oil para sa cutis porcelana.

0: pentaplets. Kung ano niya, hexa, hexagon. Kung seven niya, hepta. Kung eight niya, octa. O, dreta sa nine, nonagon. Ang nine sides. Ang pulo niya, decagon.
1: Decagon.
0: Decagon. No? Ten sides ng decagon. Pero ari, o, katropang Mendez, mga katropa natin. Magsiling kita, nine, te, no, na no, na to. Nonagon. Pero, nonoplets. Oh, ti sa iya pa lang daan nga do mga ano ni mga prefix ni siya. Nono. Oh, ti dira na ta namin sar nga oh, nine. Istorya si ni man nga naglabot kid sa siyam. Dungan ba? Dungan bunag ang siyam ka mga kabataan and the kompleto surviving nanoplets. Kay ti magamuni ka damo mayra gina kisa nga hindi makasurvive mo. No? Pero restorenta ni Katropang James King, nagmaninoy kagidiay.
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Isa ka nanay, isa ka bunag, isa mang bata. Welcome sa ating Balita Espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Kapag si Katropang James King, kagining ating Balita Espesyal. Dito naman ta makatuwa na ikatropa sa Morocco. Pero masaylo ta dahil na sa Mali, somewhere in Africa. Kung sa din, isa ka nanay. May aras ang manoplats kung siyam ka mga bata na bunag sa isa lang taglaw. Sa karon mga katropa, 5 years old ang ining mga kabataan. Sila ang world's only surviving manoplats. Natawo ang ining mga kabataan sa May 4, 2021. Paagi sa cesarean. 4 ka mga lalaki, 5 ka mga babae. Natawo sila una sa Morocco pero sa karon yara na sila sa Mali, Africa. Ang ilang nanay si Mrs. Arby Halima Omar Sisei, kagang tatay na si Abdelkader Arby. Yun ang kilala na sila karon sa Guinness World Book of Records bilang world's only surviving monoplets. Sunod sa ilang nanay nga si Sisei, wala sa manuman nga artificial method na natabo sa ang ginkonsay panginin ng mga kabataan. Dululungan nga magadapo, dululungan nga mag-eskwela, hindi inimapos. Katropay lang ato nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Improve ang digestion, mag-santong gold or gold tea. Para sa nag-ugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Oh, te. Katropang Wendel, mapati ka to kung hindi.
1: Lumapatihan man.
0: Hindi ka naglibog ulo, ta. Paano siya naiigo, no? Sa sa chan. Sa ilang iloy. Sabi no, sa isa lang ka, ano mga katropa, pag bunag, siyam din bata mo, no? Sabi no. Pero surviving, ha? Complete sila, ha? Siyam kita. Lima pang babae, apat pang lalaki.
1: Ang dumayo ang lawas.
0: Oo, no? Makita mo mga healthy man sa ila.
1: Tapos tsura nila, doon mga preparyo gid man to. Ang mga babae, preparyo gid tsura. At mga lalaki sa piya, kung mga preparyo gid tsura.
0: Multiple birth. No? So, grabe, no? Mang first galing nga recorded nga nonoplets sa 1971, June 13. Australian nga babae ang nagbunag. Lima naman niya kalalaki, kag-apat ka babae, baliskad. Ito yan, lima babae, apat lalaki. Sa first niya nga nagbunag sang nanoplets gali, isa Australiana, limang lalaki, limay ang babae. Oh, grabe no. Ah, pero galing niya, katruang Wendel, ya, why ni sila yan nakasurvive with lawig? Kaya ang pito ka mga baby, ya, nagtaliwan after a week.
1: Natuyo.
0: Oh, may eskwila na to ya. Isa na itong balmo? Isa na ito ka?
1: Isa ka section sa daycare.
0: Gabi, no? Oo, no? Multiple birth. Gabi, no? Masiling ka doon ka. Imposible. Pero posible na. Yung ka, pero doon ka iwat na siya, no? Nga, maanobla. Abi mo, twins by laki-laki. Pero may harap babae lalaki man. Pero ito siya, lima babae, lima lalaki. Grabe. Sa'yo ka bunag, siyam dahil yun. Alas 6:50 na mga katropa, no? Ang balita espesyal batian ninyo, kag mga katropa,

0: pa, katapang may mga produkto sa inyo as well sa Dinta ni Mabakala, at is kita magpadulong sa greetings.
1: Mga tropa mabakal ang ating mga produkto sa ating mga Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, ini ang mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, Southstar, kag TGP. Ma-order man online sa ating mga online shopping applications, i-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga katropa na tadra nga nag-monitor, good morning dira.
1: Yes, good morning sa ilayan ni Ma'am Jessica Gonzalez. Mayong aga kay Ma'am Shirley Arevalo, kay Ma'am Mary Jane Balio Alio, good morning. Sa kay Ma'am Mayna Sila Dura Dumipig, kag sa mga Ma'am sa Punta Taytay. Kay Sir Randy Santisas, kay Jay Hansel Panuncilio, good morning. Kay Sir Jelwin, good morning. At balaan gid ni Sir Jelwin wa nga subong adlaw ang commemoration ng anniversary sa martial law September 21 at sa 1972 ini nagsugod sa kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Mayong aga dira sa imo. Hagagat countdown di siya nga 9 days to go before Mascara Festival. Oh,
0: Habi ko 9 days to go Christmas naman.
1: Oh, medyo lalawig pa ng mga 90 days pa.
0: 90 days pa.
1: Sa kay Ivy Alvarez, good morning man. Ginapatamyaw man rin niya si Bonbon Acosta. Sa kay Chadi Eramis, good morning man. Nagalantaw sila live natong subong sa La Castellana. Mayong aga.
0: Mayong aga sa inyo. Salamat, Gid. Alas 6:52 na, standby. Kaya magabulos ang bulusay. Kapos katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kami inyong matag balita.
1: Ako si katropang Wendell Balinara.
0: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas.
1: XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Ator balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo. Sa ako call center agent. Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgadepeto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na
9: wound. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
3: XFM 103.9. Jack!

0: Discuss. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Na XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Na XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nalakan, blam, blam,
4: wala sang konkreto nga sapat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: The Secrets of Health.
7: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga to sa rin nga na batyagan.
8: Sun Plus Gold.
9: Dari na masulod sa Lizar Josie lang balunggay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa rin nga lawas tungod sa nagarinlain ng mga batian nga naangot dari. Ang malunggay, manggarano ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo gani Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ringa aton sa ringa gland. Kung nagpabilin yung mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na yaka-damage ng aton sa ringa cellula tungkol sa ringa free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
6: Gold.
9: Makuha nila Sir Josil ang benepiso sa balunggay kung nagatumar sila sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kay iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kay ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Sunthorn Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig at panami sang aton sa nga blood circulation.
6: Sun Plus Gold.
7: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Sunthorn Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man doklayo.
9: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kung masamay ka mo sini na stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
10: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
9: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sunthorn Vitamin C kung nagatumar kita sang Sunthorn Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
10: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Lugangan yung Sunthorn Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa Vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamuda sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamuda. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape dokleo. Sunthorn Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugang ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic and spirulina. May ara ina sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: ang upodya is moringa or balungay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sininga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster dok layo. Mm-hmm. Kay may balungay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
5: Premium D3 coffee mix
7: sa suki nyo mabuti ka kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni ato sininga mga Yes to Health products.
5: The secrets of health.
7: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
5: The secrets of health.
7: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sininga guya gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacoj ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
5: The secrets of health.
11: Sample Plus Gold.
12: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
11: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Visio Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
16: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
18: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
20: Introducing the Turbo.
21: Turbo. Turbo.
20: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
22: Go! Let's get it!
20: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
23: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: like and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Abot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilal ko gabi eh.
6: Naun sa diay ka?
5: Grabe si Unyok. Dagi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
6: Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog ng Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbak-

0: maganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: Mga katupad,

0: Discuss. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs, nila, kag,
4: wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita, pag,
5: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: FM 103.9
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: XFM Network Philippines.
11: Mga katropa, X

0: end of this country with only a president. And in Sumi, peace of
1: Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
1: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamu ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Pinilwak ako ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako. Pero wala
1: Manila kinakta. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

Maayong aga mga katropa, maayong aga sa mga suki natin nga tabaramati. Welcome na sa pagpangaragad ta sa Bullseye. Panibago naman nga adlaw mga katropa para sa aton tanan. How are you doing today? Musta ang aton pila ka mga uturan? Sa ilatag sa mga panimalay, maayong aga. Sa mga kauturan ta nga ara sa ilang trabaho aga pa sa mga opisina nila. Sa mga BPO workers naton ba na may aga sa inyo? Kumusta ang aton nga sitwasyon dira sa mga kauturan ta nga ara sa patag paghimakas sa Negros Occidental mga katropa sa Subonggid nga adlaw, no? Mga motorista naton, mga drivers naton mga katropa nga nagalibot naman o kung nagpatigayon sa ilang mga obligasyon aga pa rin kung kisa mo, no? Aras 4 plus aga, galibot na rin aton yung mga drivers and operators. Ang ato naman din ang ginahambal sa ila, along-along lang ah. Importante, padayon sa gihapon ang aton nga pangabuyan, no? Despite sang aton nga mga kabudlayan sa kabuhi, mga katropa, tanan-tanan taabi, may ginagyan man ta mo, no? Nga mga sitwasyon, no? May ara man ta sang ginaagyan nga mga problema, nga mga pagtinaw, mga katropa, pero subong ako mga katropa, petso 21 na para sa bulan sang Setyembre, tuig 2026 na. No, mga katropa, pinaka mga update mga balita natin. Sa ato nga mga balita mga katropa, subong adlaw, ginakumimorar ang declaration of martial law on the 54th year. Declaration sang martial law mga katropa. Ini nakapagkit sa istorya sang Pilipinas ang pagdeklarar sang anay diktador. The late President Ferdinand Marcos Sr. May pila ka mga activities, may pila ka mga activities karon paghimuon sa pagkumimorar sa mga katropa, no? Himuon ta na karon, istorya-istoryahan ta sa pila ka mga kuturan ta, anong experience natin during the martial law? Oo, kaga nga hindi tani gusto matabo liwat ang natabo sang yadto ang ining declaration pagdeklarar sang martial law mga katropa, no? Anyway, ilang taon ta man eh, no, ang update naton sa pinaka latest activities naton down the ground, no? May ara sa mga kilos protesta, may ara sa mga rally protesta, anong kaundan sini mga katropa mga abyan? Ari pang isa ka mga balita mga katropa ho. Ari pa ho, dito sa Handumanan, daw sa Saturn to brado, na mga katropa, may isa man itong ginhotang sang isa ka sospitsado kaga sa karon, nadakpa naman isang polis, no? Ti ano ang aton gusto nga ipanabot sa mga kuturan ta, ang ining angot sining insidente nga naglunta dito, no? I think Cadiz may ara man sang naglunta itong tinirohay, ha? O kuha akong tinakaroon mga detalye sa pagpangalagad naton sa aton paratong tunan. Mga katropa, temprano pa dapat magpagas na ta. Medyo taas-taas subong ang isaka, no? Pero ang projection naton last time to is 9 pesos, medyo kabos-kabos ng gamay ang saka sang presyo sang petrolyo, no? Sa diesel, no? Damot na pamangkot niya, ha? Nagtaas ang una na mga katropa, mga dumanta, ang diesel amo ni pinaka-nubo presyo kumpara sa mga iban nga mga gato. Ha? Ang gasolina taas niya pero nagsulit ganpangan subok. Ha? Nagsaka iya ang presyo sang diesel sobra sa presyo sang gasolina. Ay nako ho, pero sige lang mga katropa, no? I-update ka muna amon karon dugay-dugay sa aton pagpangalagad kung pilagit ang presyo sang petrolyo isaka subong adlaw. Okay? So bulo-bantay-bantayan lang naton ang ining update naton sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye mga katropa. Samtang malapit sa
1,400 ka mga PNP personnel gindeploy sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa Negros Occidental, mga katropa, para ipasiguro ang kalinong kagkatawhayan sa mga LGUs, no, kadungan sa pag-celebrar o kung pag-commemorar sa 54th March anniversary sa declaration sa Marcelo Santo. Tutukan tamani. Kumusta ang investigation sa aton nga mga kapulisan sa DILG angot sa natabo nga school shooting na naman nga na-confirm dito, mga katropa? Nagdangat sa tatlo ang confirmed nga patay nga estudyante kag 14 ang nasamaran tungod sa nasambit nga school shooting, no? Ang isa ka significante nga mga balita nga highlight sini ang armas nga gingamit sang grade 9 student, mga katropa, ginaparigayahan, no, sang isa ka personnel sang Department of Education. So ang responde sang DILG, anong paglantaw naton sa mga nagakalatabo sa school shooting, mga katropa? Most sang mga armas ngini nga na-access sa mga kabataan ta, ginapanag-iyahan sa mga government workers, no? And these are all legal firearms, no? Maghambal kita legal firearm, mga katropa, may dilisensyado, no? May permit ang ini nga mga ano nga mga armas nga ginagamit karon sa mga shooters, mga katropa. Ang sakit naman kay pagkatapos nga nagluntad ang shooting incident, ginkotel yaman ang iya kaugalingon kabuhi. Ha? Amo man ay ang nagkatabo dito sa iban nga lugar, mga katropa, sa mga school shootings nga nagkatabo, no, dito sa Ateneo de Zamboanga. Amo man ay siya, no, gintapos yaman kabuhi niya matapos nga naniro siya, no? So daw may trend ba na, mga katropa, ang sitwasyon? Okay? O taraon-tara karon sa pagpangalagad naton sa aton panatuntunan. Antes ko malimtan, ang Negros Power Corporation, mga katropa, naghahatag na sang ilang mga notices, no, sa pila ka mga consumers nila angot sa final computation, angot sa secondary price capping, SPC, nga ginmando sang Energy Regulatory Commission, no? Sa mando man sa Department of Energy nga mabalik na trigger abing threshold, mga katropa, tungod sa pag-gulpi spike sa presyo sa petrolyo sa spot market. Marumduman ta ang pagsaka sini, mga katropa, sa Mindanao, naglapot sa lapit 20 peso. Diri sa spot market naman sa Visayas, mga katropa, naglapot siya sa lapit 19 pesos, no? Ti naghatag ang aton nga Department of Energy, mga katropa, sang ila mandato nga ibalik sa 8 pesos ang per kilowatt sa spot market, no? Amo ni ang gahom tani sang aton gobyerno nga ipatuman, na matapos ang mga outages nga nagluntad sa Visayas grid, no? Damo sa mga ano, mga coal-fired source naton sang kuryente sa grid nga nag-disconnect, kag wala na nakahatag sa supply, no? Resulta, nagsaka ang presyo sang kuryente sa spot market. Ang spot market, mga katropa, ang wholesome wholesale electricity spot market, mga katropa, amo ni ang ginabaligyaan sa mga power plants, no, sa ilang mga kuryente. Dira man nakahilera ang nagkalain-lain nga presyo, abi. Pero amo ni ginahambal ta, no, ang aton nga spot market, abi, mga katropa. May ara man sa isang mga associations, no, may mga grupo man sila nag-istorya kag diri ginaluto ang presyo kung pilang barigyaan ay sa spot market. So karon ang aton Department of Energy nagapatigayon sang ilang investigation angot sining pagtinbuok sang presyo sang petrolyo. So hulaton-haton tara, mga katropa, ang pila ka mga latest developments sila karon kung saan o kay indi papatod sa diin kag kung saan o mangin effective ini ang ginahimo sang aton nga
sang NEPSI subong nga ginahambal nila nga may ara sang final computation nga matabo mga katropa sa aton presyo sang kuryente babayaran naton sa September no di mga abya ako na nagsugod na sa August mo no so ang ining August nga bill will reflect sa September mo nga bill samtang kon mapatuman man sa gihapon ang ining price capping para sa bulan sa September babatsyagan tani mga katropa para sa inyong mga bill ang bill nyo sa September makita nyo na sa October na okay so amo na ang mga siste abi no so hula tura tonta ba si tuod ba may ara gid man sa mga adjustment mga katropa dako ini kabulig abi mga abyan no ari kita sa sitwasyon nga ang aton nga gobyerno ara sa gahom no at kadungan sang pagdeklarar sang national state of national emergency diri sa pungsod Pilipinas tungod sa padayon nga crisis nga nagalukon na gamo nga nagalunta dito sa Middle East no so effective na epektuhan kita nakit antani ang pila ka mga sitwasyon na batsaganta ang pagsaka sa mga presyo sa mga petrolyo nasakaan na batsaganta man ang presyo na pagsaka sa presyo sa mga balaklon pagkaon kag subong gina aguanta talang ang sitwasyon ni no okay so karon na istoryahan ta man karon ang pila ka mga angulo bagay nga dapat natun man tutukan mga katropa no ari pa ho kwaon ta man karon sa patrol amay gintiro sang iya kaingod balay gamit ang sulpak sa barangay Hilo kanabot sa mga incident di sa barangay Dumanan sa Bungaw ano ni man no suspect sa pagpatay sa senior citizen ginpanginwala mga katropa oo sang isa to ka sang ginakabig nga suspekto o tanaw tani karon ang pila ka mga latest update mga balita mga katropa sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Okay? In the meantime, ang binumbahan na dito sa Middle East, mga katropa, ang grupo sang Houthi nagapangataki sa pila ka mga lugar dito sa Saudi. No? Di ang delikado sini mga katropa, ang presyo naman sang petrolyo, no? Daw grabe pila ka source naton sang gatong eh, no? Gara talaga kwa mga katropa. So may epekto ni siya sa presyo sang gatong sa world market. Okay lang niya ang may ara reserve mga katropa, no? Kumbaga nakaangkat sila sang nubo pa ang presyo sang petrolyo sa world market, no? Iban abi ka makapungsuran mga katropa, may reserve ano na sila ng oil na sila sa ilang mga pungsod. No? Kita mga katropa daw wala pa daw hindi amo na kadamo. Ah, kita abi wala man ta sang storage para iimbakan sang ining mga volume sang gatong no? Sang kurodo sang oil kag i-process naton no. Why man ta sa processing plant mga katropa nonetheless ni aray ang petron no. May ara sa mga processing plant but private man ay mga katropa wala man tayo sang why man tayo sang aton nga government operated nga mga supply ukon nga mga storage system para sa oil nga pwede i-imbak na aton mga katropa so ang katabo sa aton pungsod dildil eh no. Kung pilang ma-deal naton for particular month, mga katropa, amo na eh, pagkatapos mamroblema ka naman to, no? Oh. Amo na, ginalantaw, kag ginahambal sa mga eksperto. Sige, mas mayo, gitani, kung may ara kita mga storage naton, kag operated sa ating gobyerno. Wait, kabalo, abis ang maligianay, mga katropa, ang kakalatabo, nag-negosyar subong ang gobyerno sa mga kapungsuran nga may ara sang taas-taas nga reserve, okay, sang oil. Kaga dira kita nagakwa no? Pero ang nagabakal sa mga katropa privado no hindi iya ang aton gobyerno mismo okay ang trabaho sang
atong gobyerno is the negotiation lang, no? Abang-abang nila gani, government to government. So, probably makanegotiate kita sa barato nga presyo. Pero baklo na, kwao na ang kato na sa pinakamadlagko ng mga privado, ng mga oil companies. Pero ispungsod, kayo baligya nila. And that's why, grahambal na tundari mga katropa, may audit na ngayon nagkakalatabo sinada. Pilagin man ang baklanay sang presyo dito. Pila mga taxes, ka mga tariff, na ginabayran sa mga oil companies kini. Eh, basi, pwede ito ni malift para magdubo ang presyo sang aton nga petrolyo sa aton tungsod. Ang ginaistorya, recommendation man sa Department of Energy nga dapat ang mga excise taxes, no, nga nakapatong sa presyo sang petrolyo, mga katropa, dapat kakasuna, no, kakasuna. Dapat ano na ni dulao na ni, no, pero tiduway pa man ni, wala pa man ni mihura ni. Wala pa man ay tinimok-timok, mga katropa. But nonetheless, no, we will check on that later sa pag pangalagad ta. Okay? Warning sa mga katropa naton dira sa Libertad Public Market, sa mga kuturan ta, dira sa Handumanan Public Market ng aga, kag sa Bacolod Central Market. Tatlo ni ka mga merkado publiko nga nagapamati sa aton sa matag-adlaw nga tara. Thank you, ah. Salamat gid sa inyo pag-upod, mga katropa. Okay? Ang aton naman tatlo ka mga produkto, ariwa, no? Ang aton nga produkto sa Yes to Health, hindi nyo paggalimti ang tis kita magkanto sa aton nga mga opisina. Hindi ta paggalimtan nga inon ini mga katropa tungod ako ang bulig sini mga katropa, ha? Ang premium D3 Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, ang aton nga mga produkto, ang aton nga mga aton nga mga supplements, dapat ara na pirmi mga katropa, no? Ang premium D3 dako ring bulig para sa pagbabakod sa aton bones, especially sa mga medyo nagagaedad-edad na bala. Gakadto na sa 50, gakadto na sa 60, ha? Mas mayo gid may ara kita sang supplementation sa ni mga katropa. All right. Ginapanami yaman ang blood flow, circulation sang aton dugo, para malikawan ang pagtaas ng blood pressure natun. Siyempre, ginapanami yaman ang brain function, especially sa mga BPO mga workers natun. Importante, may ara kita sang insaktong supplementation sang vitamin D. Dako ni nga bulig para sa inyo tanan, okay? Because they often the not hindi ta totally exposed, no, sa ano, sa adlaw, so nagaka problema kita, okay? Wala sang supplement nga ma-process ang lawas naton nga vitamin D. Kung may ara man, kulang-kulang. So amo na blaka labanan sang aton nga mga kauturan nga ara sa mga opisina, ara sa mga closed indoors, mga katropa, deficient sa vitamin D. So at least may ara kita sa hugutan sa mga ano ni, mga suplemento, ari na sa soft gel capsule. Ang premium D3, mga katropa, may ara sang virgin coconut oil, may ara man sang manunggay oil, all extracted vitamins and minerals na kinanglan sa lawas naton sa matag-adlaw nga tanan. Ang Santon Gold capsule, mga abyan, dako man yung bulig because nga may ara sa spirulina, may ara sang bulig sang mangosteen, may ara sang ampalaya, malunggay, garlic, mga katropa nga bulig para sa lawas na. Okay, so imnon ta ang mangosteen ginakabig ni sa isa ka epektibo nga antioxidant, samtang ang ampalaya naman, mga katropa, ginakontrol niya ang pag-spike sang imo kalamay, okay? Especially sa mga diabetic persons, mga kauturan, no? And also, ang barunggay, superb eh, no? Sa mga suplemento nga kinanglanta, grabe, iimbulig ya. Halin sa vitamin A, vitamin C, kag-potassium, calcium, nga ara sa barunggay, mga katropa, no? Kag-ginalantaw na sa mga eksperto, nga triple ang suplemento niya ikumpara sa pinaka mga sa mga ginahambal ta nga mga pagkaon
nga na po, may puno sa mga vitamins, minerals. Okay? So, aripagid, garlic, kag spirulina, no? Antibacterial, kag anti-inflammatory, mga tropa. Okay? Ang aton nga... mga suplemento, hindi niya siya matapos, mga katropa, hindi niya mangin epektibo kung wala kita, wala kita sang tool para dahil kini siya ma-absorb ang ini nga mga suplemento. Okay? Ang Santon Vitamin C. No? Santon Vitamin C, mga katropa, alkaline-based vitamin C. Wala niya sa update sa tiyan, wala man nag-sakit, hapdi sulok-sulok mo, wala nang trigger sang imong hyper acidity, mga katropa, because ay ka alkaline based siya. Amoni ang vitamin ang kinahanglan naton para may ara sang total absorption kita sa mga vitamins and minerals kay kinahanglan sa lawas naton sa matag adlaw nga tanan. Okay, so kinahanglan tani, mga katropa, nga mga suplemento. Kwaon to ni, baklon to ni sa mga butika malapit sa aton nga mga lugar. Okay? Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP, kag sa Generica Drug Stores, nationwide, mga katropa, mga diyan. Alright? So, muna, no? Ang mga suplemento naton, at the same time, pwede para sure ball na gid lang, pwede ka mo ka, kadto sa aton Health and Wellness Center, para makainom ka mo, makabakal ka mo sa mga produkto sang Yes to Health. Para sure ball na gid lang, no? Ang aton Yes to Health Wellness Center, ara kita sa Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Diretso, Bullseye. Mayong aga lang sa mga katropa na nga nag-upod na kay paring J. Hansel Panoncillo, mayong aga. Kagsa kay Mamirna, sila Dora Dumipig, madamo gid nga salamat sa kay Junior Alegria aga Panislaw, thank you na kay Bisayas ni Bisaya ni Bay Maray Mamilya, King Kong alias Igit, sa kay sa Kapihan dira sa Overflow, kumusta da daw nagitik kuno ang taytay da. Parang Jelwen, good morning sa kay parang Vincent Hilborario. Tapos naman dulong sa eskwelahan, time na ni former President Digong Duterte, time ni former President Digong Duterte, nag-declare siya sang martial law. Pero dito lang sa Mindanao. Oo, kag ang atake sa mga multi group. Oo, yes sir. Oo. Si paring Lloyd Navales, nakatutok naman. Good morning, salamat gid. Let's go to a beautiful life in the City of Smiles. Grabe. Gina-promote niya ni paring Vincent Hilbo, ni paring Lloyd Navales yung sudad siya. Lapit na lang. Nag-countdown pa gani para sa adlaw sang maskara eh. Oo. Morning. Salamat gid. We're here today. Ari sa kunos bakulod. Morning Sir Lloyd. Kag sa kay Bonbon Acosta, maying aga, morning dira sa Barangay Dunaw, sa Bagos City. Thank you sa aton nga mga kuturan nga nag-upod sa aton programa this morning. Tutukan taman ang pinakabalikas development update karon sa commemoration sa martial law subong adlaw, mga katropa, no? Amuni ang isa sa mga medyo madulom kag mabugat nga bahin sa istorya sa pungsod Pilipinas nga hindi natin gusto matabo, no? Wala na sang na kakasna ang kinamataron sang mga civilian because of the declaration of martial law. There were killings happened and there were human rights violations nga na komiter sang presidente, mga katropa, kagrabing pagpakasasa sa iya puesto sang una, mga katropa, mga byan, no? Ti amuneng gusto naton nga hindi nga ma-experience nga mga problema. Okay, paring Remilia Mamilya, maying aga, shout out lang kay kagawad Idok Cesar sa Sitio Tubod, Barangay Bangkagahay. Okay, oras na ito, mga katropa, 8:40 na, mga commercial ko anay, boy tan pila ka obligasyon naton, pagkatapos balikan tab pila ka topiko sa aton nga pagpangalagad diri sa panatuntunan, mga katropa, sa Bullseye.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid nga relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
8: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Santhon Plus Gold.
10: Ako si Naldo. Pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee.

0: Di ako nahihilo.
1: Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
6: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
7: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: senior citizen, mga katropa, ginpanginwala ang krimen. Nag-surrender sa pagkatapos ginpanginwala niya. May gintudlo sa ngalan to bravo, no? Ginmention, no? Anyway, check on tayo yung pinaka-update, mga latest balita, mga katropa. With katropa niya, Franz Ador Borgos, nag-establish kita sa koneksyon, ang pinatsanay, brado, kapos na ginlang, ha? Doka, amun lang na iya kahapos nga mamatay ta tawo. Doka, ano lang, doka, why na kulba? Anong tabo sa mga kauturan to sa buong man, no? Do, why na kulba nga dakpon sa polis, no? Why na kulba kung ano pa? Oh, diba? Oh, kabay pa nga, hindi na ni maglala mga katropa. Anyway, nadakpan ang mga suspect nini. May suspect na, may pasakaan kaso, siya ito nakita sa CCTV mo. Pero amo naman aton ginahambal, basi tuod mo na, nga may ara pagid sa mga angulo, nga pwede makita nga tumarag sa kapulisan. Pero basi may ara pagid sa mga suspect, nga pwede makita, kaga naging-involvado sa krimen. So, why ta nag-contact sa isa lang ka-persona, nga hambal ta, amo nila isa ang responsable. Bonbon Acosta, maying aga. Ma'am Shirley Arevlo, nakatutok naman sa programa ta. Sa kaman ka lang, mga kuturan, tas kaman ka lang, kumusta ka mo da? Okay lang ka mo. I hope nga okay-okay lang tatananda ha. Okay, Ma'am Elvira Gilogo, watching from... Ma'am Elvira, Arikis Bukulod ha. Morning. Thank you. Kagsakay kagawad Inok Cesar. Halin, dira sa, ano, sa... Anyway, check on tayong pinaka-update mga balita na ito mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Irving, no? Bago nang inibalans sa pila na ni mga kaso nga nato bago nito, na bago nang inibalans sa ginagmay ng mga istorya, kukuhan mo sila nga ito. Hindi malabot nang manibala sa punto nga madala lang ito yung istorya mo. So, galing kita pa rin, ipotin sa ibalo ta, nga nag-resulta, kita galing sa pisikala na, yung po nag-resulta, ganyan sa pagpamatay, black at Farwin.
0: Oho.
1: So, sa rin rin, ang isa ka 40 anyos ka e-bike rider.
0: Oho.
1: Ang ginapatihan ka pa pa Irwin, ang ginsiro, ang iya mismo kay Lord Balay.
0: Oy.
1: Kira mismo sa puro sa turn.
0: Oho.
1: Parang ganyan dumanan kahapon sa hapon.
0: Mm-hmm.
1: Ang nga involved rin ang biktima kilala sa kay Rene Adibas.
0: Uh-huh.
1: Ang prospect ito pa Irving kilala sa kay Remark upon Romark Bardocchio. Doon sa mga residente sa darang lugar ito pa Irving sa information kaninga na-receive. Din patulungan taning lugar kahapon. But sinigaga nagbalik kita dito kag ito pa Irving na laputan din ang iyan ng asawa, Toriata. Pero antes kita na magpadulong sa asawa, sa biktima, dili kita na kita pa Irwin sa apyan si Nini Rene, no?
0: Oho.
1: Yung kilala, tara ni kay alias doon ang iyan ng apyan kay isang Sabado, Setyembre 19.
0: Oo.
1: Ang biktima, kagdiyay na mismong iyan ng apyan, nag-inom na ni Galika pa Irwin.
0: Oho.
1: Oo. Nagainom na sila kay ginaligar nga daw ang biktima may problema kung sa pamilya niya. Rasunin nga daw nagainom na at si Kata Parwin nga naglabot sa punto gini nga siya mismo ito may mga information kita nga na-receive nito video na may pagka may gama o iman bala.
0: Oo.
1: No, ating biktima nito may gama o iman may makainom.
0: Ah, may maik man. Sa
1: itapos problema kuno sa pamilya at nagiinom-inom. Pwede ko tapos kung ito nga ito nagpahoy.
0: Amo mo na Japon, so, yung sana mo kainom?
1: Sa Parwis sa Sabado, si Tibre 19,
0: oo.
1: Ang suspect ni kagabiktima, so tayo man ko na tayo maglabutan, ay man. Kasi do nagawuran, gurobla ko na sa badan mismo sa biktima kay si Pakainom, medyo magawol, siguro kasapa, gurobla. Si Kata Parwin, ginsinguan man to sang subang nga bata sa biktima ni Adibas.
0: Oo.
1: Natambagan para ang suspect ay dumapasify lang iba yung situation, dumapakanay-kanay lang yung situation.
0: Oo.
1: Kaya ginaligar Kata Parwin, ang suspect do matraka man yung biktima kaya at nanggap dito sa Sabadobo.
0: Oo ba?
1: Oo, pero galing sa kamuto nga tiyon, may lang ngayon dito napasify to.
0: Oo.
1: Na punggan to.
0: Oo.
1: At ikayon nga... Papa, ano so ang init sang mga tiyagong sang duwan eh.
0: Oho.
1: nilalikaw sa insidente ka na sa Irwin.
0: Mm-hmm.
1: Pero duga pa kinili doon sa pagkatasun naman na adlaw sa Nudigo sa aga, si Kimberly Vinte.
0: To.
1: Ang biktima niya nang agda naman liwa sa iya nga mag-inom sang amuto ng adlaw sang Domingo.
0: Ang biktima.
1: Ang biktima.
0: Okay.
1: Oo.
0: Oo.
1: Si Diguro Basante, ado ay kuno na satisfying iya guro nga kauhaw sa ilim noon sang gabi sa Sabado.
0: Oo.
1: Isa agad sang Domingo liwat naman ang agda ini nang agad sa kay Alias Donto.
0: Oo.
1: Tigin obdan man ini don nang iyangat yan.
0: Aha.
1: Kasi isang abuto nga adlaw sa aga sa Domingo, nag-inom sila.
0: Uh-huh.
1: Pagaling katropa Irwin, nag-abot ito punto sa hapon niya sa Domingo.
0: Uh-huh.
1: Si doon nagbaki, nag-rob lang ilim nun. Nag-init naman ng mga tsagol. Si, eh, ito naman ang biktima nga doon nag-pagwas ng abilidad niya eh.
0: Maoy.
1: Maoy-maoy naman.
0: Hmm.
1: Tutup sa... Itakbo ka sa Irwin, ang suspect niya ni si Romark.
0: Oho.
1: Kaya malay ni isang biktima, aga malay ni ni Romark, at sa Irwin, ano lang gindi mo, duluplaan lang gindi ka.
0: Oho, lapita, ilang gindi kayo?
1: Mm. Oo. Dito mga ilang gindi mo. Mm-hmm. Dito magsinggitan ka, kaya dati, all just kaya malay ko, eh, ang sabi mo, kung may problema, kasi ngayon malay mo.
0: Mm-hmm.
1: Huwag ginama, huwag mo ngayon malay mo, nabatihan gindi sa ngayon malay mo na eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang kapangganan to, ang suspect, eh, gumawa agad ni Balaya sa hapon to sa kagapon, Domingo.
0: Mm-hmm.
1: May bit-bit na katapang Erwin nga sulpak.
0: Mm-hmm.
1: Di haraman mismo nga sawa ya, kasi ang diktang yan nga biyan sa biktima nga na dogin pangabay mga nila nga hindi nila pagsapaka pa lang. Hindi ko na lang kay Tibangol na ubog.
0: Ubog.
1: Pero nalitin ka pa pa Erwin ang biktima ng gagawa ni Blas Balaya.
0: Oo.
1: Natabuhan mo rin suspect para masagwas ng balay kasi may arbasa. Kapang huwag kinikita pa Irwin na punggan
0: uh-huh.
1: At isang kapit ito.
0: Oho.
1: Uh-huh. At yung napalupo sa ganyang sulpak ya. May napakamin yung biktima kasi tumbagay kay tropang Irwin, no? So, sa namismo ni sa kay doon, tingala siya ganyan, ganun lang, ginibo, ginisang suspect siya nga yan kay di. Total, no? Minado man sila nga kapakainom, di medyo mag-ahod, masapad. Kasi ni do, chidiyo na lang. Hindi alam pa naman paan nga nag-abot yung sepulto nga napakay gining biktima.
0: Oo.
1: Kay Gintiro, ginisang suspect, no? Kaya suspect at large. After siyang incident, okay. Kaya nag-plagyo.
0: Nag-plagyo sa
1: kayo. May bulong din na nilagpadulong at tropa Irwin sa karoon ti ongoing na yung pagpangita siya sa kapulisan. Papatihan, tuta pa lang panay sa ayon sa kabihan sa biktima nga kikilala ni kay Don.
0: Oo.
2: At kami bata, gali sir. Oo, sige sir.
3: Pagab eh.
2: Mm-hmm.
3: Kaya bali daw ga... Away sila sa masawa ya.
2: Okay.
3: Oh, bali. Masawa ya ganin dito. Una lang ganin pa nang yata kayo pagin paano ko lang sa'yo pa-way-way. Kaya ako ganin sa yawan sa loob ng demo kayo okay. Bubusa. Mm-hmm. Daw ka pangimon sa blasa asawa ya.
2: Okay.
3: Oh, di ba?
2: Oo.
3: Then, tapos na to na tapos na paigda ko na sa.
2: Mm-hmm.
3: Pag ginasa agad ya, agad di pa ko inom.
2: Okay.
3: Pag ano, dugo-dugo ay mga sagot mag ininahog tunal blaw. Kalo ko may nagdadabong na mo.
2: Sa balay.
3: Oo, mm-hmm. Na may ginano na sa gali. Masulpak na sa.
2: Gintiro, ginsulod na sa? Ginsulod sa?
3: Hindi, dala na sa guwaong. Kaya naguna nag-angkat si ano kuno, naguna ko nag-angkat
2: si...
0: Dugog?
2: Sino na ganito to niya ang pangalan?
3: Si Rene.
2: Rene?
3: Abibas.
2: Abibas. Pilan na si Rene Abibas, sir?
3: Mga 40 siguro.
2: Mga 40? So, sino nang nagtiro sa iya?
3: Si Romart.
2: Romart? Apelido?
3: Hindi ko pa lalo.
2: Okay. Pila na ng edad niya do?
3: Mga same age ko, 30 plus.
2: Mga daladira. Tapos, sir?
3: Wala na, nagagot ko. Kaya kagabi dito, tayan mo na sila kagabi mo.
2: Nag-dagpo, galing doon na si Linktus ng batay, ang subang doon na tambagan.
3: Oo, tambagan ka mo.
2: Oo, tapos, kaya, sir?
3: Wala, kabutan lang ako pag sa ugtom eh. Ano pag gali ya? Ano pag dayon pag gali ya?
2: Uy, natabugig gali pagkaginan. Yung natabo na dayunan, gin?
3: Mm-hmm.
2: Mhm. Mhm.
3: Dapat tayo.
2: Dapat tayo siya.
3: Buot mo na nga tao.
2: Nakita
3: nila lang nila lang din ha.
2: Ako raw anong sitwasyon niya ginapagkita mo?
3: Gagawa na 'tong mga tinae mo.
2: Noong ka dako
0: gid sa pila niyo. Sudyan.
2: Ano man nakita na 'yung pagtiro?
3: Wala lang kay di kaya ang balsang bata ya. Nang lapit daw amo lang guro kanta do kay
2: lapit-lapit nakatiro.
0: Oh. Sa bagay, lapit gid man ni dapat.
3: Sir, na kung ito po? Wala ko. Basta na pati. Ano ba lang? Dibinaglagabong? Ha, naglagabong.